0: Din hilang sa DXCE 106.3 MHz, Bell FM, DXBC AM 756 kHz, Radyo Bagting, Baganer Broadcasting Corporation, Pagadian City. Ay natab na aniana sab kita sa atuang naandang tulumanon gikan sa alas 12 paingo sa ang launa adlaw nga Domingo. Karon sa napitsa ta karon. Pizza di si Ops. Sa di si Nuebi ning bulan sa Hulyo. Sus dali ara gyud kayo. No? Sunod ani Ugos na. Basta mga gus-gus na gani ang sunod anak, bear. Pero ang problema kay walay maghaton sa ato ani tiog. Sa to sa oda bay. Wagi maghaton na to trip. Ang pinutos ba?
1: Regalo.
0: Niya karon atong kauban no, ang ato ang technical working sa Magalong. Aning duha sa akong tapad nga gwapong tao ni basta-basta ni. Shout out sa akong duha ka amigo nga unya may ma akong kauban sa pagkakabildo sa ato ang duha ka tapi karon nga pagaisgutan karon kon tuhon. Aniya karon ang ato ang igsuon si Edgar Gomez no, ug si technical working group Ernesto Masida, tapi ta ni master Ernesto, ha? Dili ni Masida ha. Basin uto upod mo din Ernesto Duhailong Duhailong Sub Junior. So ang inyong makiguban kaninyo kining tulo ka mga kaigsuunan nga mga tribo sa ato ang tulumanon na kontribo sa ato ang pagiskutan karon nga topic karon kauntuhon humanta sa pakigabi-abi sa ato mga kaigsuunan no, dinhi sa ato ang tulumanon ako tribo. Shout out sa ato ang mga amigo labi na sa ako ang kanunay gikauban adlaw-adlaw nga usahay magka-problema tao sa ini kapitos. Pero naaragyo na imo kuhit sa itong kilid o mga tanag unsa na imo problema. Nga nawa na kayo ngisi-ngisi, naalaan naman unta ito nga kanan na naalaan naman hinunta ito nga kanan na ang mura o kanan na ang kuwan ba, natagaw na ni kalibutan. Pero ni kuhit, ragyo, shout out ni mo niya, PG. PG, magbanwa. Pero ting pangayo niya, sa malimtan na ito sa ang kalimot tuwi gahom. PG magbanwa, shout out ni Mudya. Ani ata karon sa atong tulumanon ako tribo. Usa akong kinakusgan nga kauban no sa developer sa kananang IP no. Mao'y tig-guide og tig-tan-aw, tig-analyze sa mga ancestral domain nga diin mahatagan og pagtabang. Siya si Sir Al Corin, Sir John Al Corin maayong buod to. O si Aris Alam nga ato ang amigo niya sa lungsod sa Ipil. Ngayong odo ninyo niya o si Marilito Silva ang atong iksuon nga walay puas kugihan adlaw-adlaw, luway oras pag ingon larga, larga yun pero sayang akong kahadlukan ba huwag na ihalas bitaw decision and analysis ang ingon to ninyo niya o sa ato ang mga kauban sa Mugalong Sambuanga Peninsula labi na sa ato ang president no sa Mugalong Sambuanga Peninsula Honorable IPMR Richard Dungay sa Barangay Ipil Heights Ipil Sambuanga Sibugay. Ug sa ato ang chapter president sa Mugalong diha sa Ipil ha Honorable IPMR Jennifer Tahamid pa jun Jennifer ting Jennifer di ay. Sus para parehara guna sa Jojo unya ang yang tinuod ngalan pun siano. So ingon na no. So mo na ang kananang ato ang kauban no. Labi na sa ato ang mga kauban diya sa lungsod sa Bayog. No ako ang amigo diya nga walay puas kugihan o wagay oras no. Si Tanting Ronda Bilsa, shout out ni mo diya dato. Kuragi gabon niya dato. Pero dili biya na gumikan lang siya pagkakugihan sa Subanos Portado kayo. Mo na nga ako nagyon siya gibunyagan o dato Subang. Pero ako rapo na ay mong awat-awat kay masala ba yata na. So ato ang shout out usab sa ato ang mga kuan, ato ang mga kauban di asalong sa salog labi na Latimo Erosita Salinan. O, sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon labi na sa ako ang amigo diya sa lungsod sa Artilim no, ang atong chairman ato sa Seven Rivers, ang head claimant sa Artilim no, walay lain kundi si Timo Inanding Munday kanhi ang ato ang member sa National Anti-Poverty Commission Council no, us pagkakaroon naana siya karon na concentrate sa ancestral domain sa Artilim. Og sa ato usab nga banggiitan nga leader no sa diha sa barangay sa Ipil no nga si Roland Sumugi timuay maayong udto nimo diha og sa tanan namati karon sa ato ang tulumanon labi na diha sa Misamis Occidental sa ato ang mga leader diha labi na nila Timo ay Roberto Inding ug ni Gokom Edis Rancial ug ni Gokom Alex Kobe Inding. Mayong udto ninyo dia hinaut karon na nagsubaybay mug naminaw mo sa atong tulumanan. Unya pod pagaisgutan nato no, shout out nila Gokom Manda, Lucinio Manda, baguhay lang nakita nato ang ilahang Priscon no. Unya kauban sila ni Tony Idal, no? Kauban sila ni Honorable IP Mar Luciano Tanglanan. Shout out ninyo dia og si Basilio Promon. Unya sisgutan nato ni unya kining ilang ilahang Priscon, no, dito sa Gipaygayon sa lungsod sa Bayog, kabahin dia sa ancestral domain og sa ilahang partnership, no, labi na sisgutan ng TBI Toronto Venture Incorporated nga di naghatag sa ilaha og hinay-hinay nga pagkalambo sa ilahang ancestral domain. Unya ato nang isgutan, tagaan nato nagpagtagad para nga kanang may masimas nato, no, ingan i-promote yun nato ang kanang ato ang ancestral domain, ato ang mga IP official di sulod sa ancestral domain. So mga igala, akong yatang sa kauban-uban sa ilang pag-abi-abi sa ilahang mga amigo, sa ato mga amigo-amiga o kauban sa partner nga agency, no, anian na karon ang duha ka kauban ako. Unya kami unya ni magkukabildo, magtimbang-timbang mo man itarbaho sa Gokom. Apan sa dito pa na ko ihatag sa ila, ha? Shout out sa atong Honorable Mayor diri sa Pagadian City, Honorable Sami Comior, maayong udto. Regala akong ihatag sa akong kauban, no, bansa iyahang pag-abi-abi sa iyahang mga kauban at partners.
1: Salamat, Timoy. May udto. O may udto po sa ato ang kauban po karo, no, na si Ernesto Duhay Lungsod. May udto da, sir.
2: May udto sa sir.
1: O may udto sad sa ato mga soking tigpaminaw ni atong programa Ako Tribo dili sa Radyo Bagting karong orasa. May udto sa atong soking tigpaminaw ani atong programa Ako Tribo sad, no. Shout out nako ang group commander diha sa Port Civil Relation Group diha nakabase sa Zamboanga City, si Colonel Bagong Lingkod, no, si Colonel Joseph Jason L. Estrada, Philippine Army, ugang iyang deputy nga si Major Orlando Aylon. Maing udto dia, sir, ug sa tanang trupa dia sa kadang unit Port Civil Relation Group. Daghan salamat.
0: Kagay salamat, boss amo. Akong yatag sa atong isa ka kauban, no, humani ni ato ang diretso na dayta sa ato ang topic nga pag-isgutan. Aduna tay duha ka topic karon nga pag-isgutan, pero paminaw gyud mo maayo ani kay kining ni makabagting ni og kanang nang dalungga, no, labi na sa ato mga kaigsoon ng tribo diha sa kanang nakalain-laing ancestral domain. Kay kining ato ang pag-isgutan karon nakapuntarya gyud ni diha sa duna may mga pila ka porsyento sa gawas, pero naagyo ta sa kanas 30% sa IP diri sa atong nasod sa Pilipinas. Human ini, human sa ato ang paghatag o pag-abi-abi o pag-greeting sa ato mga kauban, sa ato mga amigo. Ating atong amigo nga naka-assign diha o nakabutang diha sa pagdumala sa kanang nasama sukap, ha? Ani si Ernesto Duhay Lungsod, ang atong technical working sa Mugalong. No, so mo ni duha ka topic na to, ha. Andam ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, pakiguban sa mga langyaw o mga Pilipino sa gawas. Ikaduha, hukom sa talaingod katong 13 ka mga kabataan, kadaugan sa mga lumad og tibuok lumadnong katawhan. So mao na ang atong hisgutan unya. Ha, unya dapat mahuman ang ato ang usa ka amigo alang sa pakigabi-gabi. Partner.
2: Salamat, partner. Maayong udto sa tanan. Labi na sa itong mga soking tipaminaw sa kahinginan o sa social media. Akong ipangumusta o pangiwan ko katahuran ang akong mga kauban o amigo sa mga opisyalis sa masukap diya sa lungsod sa Kumalarang. Labi na nila ni Vice President Elizalde Pangulima, nila ni Rasmin Itaib, Abo si Ali o uban pa ang itong mga kaubanan, o sa mga miyembro niini sa mga nakalain-lain nga lugar sama sa Dapitan City, diya sa Salog, diya sa
0: Sindangan.
2: Sindangan sa Tukuran, ug ilami na diri sa Pagadian City sa mga barangay nga Daplin sa mga kadagatan. Kay kini mao gyud ang mga tao nga ato ang una gi priority nato nga maoy ma kuan sa mamimbro sa masukap. Uban hausab mayong udto hapon diha ni Timoy Braulio Anlimon diha sa Kugunan Labangan nga kanunay nga nag-facilitate sa ato ang mga tribo ang nanguna sa paggiya. Kaunubanan nila ni Timoy Talison, ni Timoy Alfonso, tatay CI. Uban sa inyong mga pamilya, inaot nga na kamo sa mayong panglawas. Ug sa tanang mga tigpaminaw sa atong programa, Ako Tribo, mayong adlaw, mayong udto, kaninyong tanan. Partner.
0: Dagan salamat no, shout out di ay sa ako mga amiga nga nakaroon sa kananang laing na ahensya no, labi na la Jennifer Canoy Urais no, diya sa Iligan City, mayong udto ninyo diya, o sa akong amigo nga pinaka banggiitan nga kanang lumiliyok sa community, ha, Rando Coles no, diya sa Sinakaban Misamis Occidental, o ni Ma'am Nilpa, ha, Rosa Tisi, mayong udto ninyo diya, ma'am no, sa ato mga kauban ug labi na ni Attorney Arilia sa ato ang grupo no, mayong udto kaninyo no, sa tanan na mga kauban ako dia, mayong udto. So mga igala, ako ibalik sa atong kauban alang sa pagbasa sa ato ang topic karon ng kauntuhon, human sa duha ka topic na to, hisgutan po na to tong kantong ilahang preskon dito sa kanang ancestral domain no, dia sa Bayog no, nilang Gukom Lucinio Manda ug nila Tuni Idal. No, unya iskutan na to na kay ako nagkuan jud ko no, gitan-aw jud nako ang kananang ilahang preskon no. So dunatay kanan ang mga duga nga mga pagpa-promote ana, dunatay mga padasing no. Ug dunapuntay kanang mga analysis unya nga kananang atong ika-suporta dia sa maong ancestral domain. So mga igala, akong ibalik sa atong kauban alang sa pagbasa sa atong topic.
2: Partner, kini una na to nga topic karon mao kini ang andam ang NTF-ELCAC sa pakiguban sa mga langyaw o mga Pilipino sa gawas. Mao kini ang una nga topic ko kay karon nakita nato sa mga social media, murag daghan na gid kayo sila ma-local man o ma-national nga nagpagawas og mga kanang online video bayan silang mga reaksyon. Kini pa na miingon ang usa ka nangunang opisyal sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC nga ang kanunay silang andam makikistorya sa internasyonal nga komunidad o mga Pilipino sa gawas mahitungod sa kalinaw, siguridad, demokrasya o kalambuan. Matod ni Executive Director Ernesto Torres Jr., dili pwede ang pagpakahilom tungod kay ang terorismo o pagradikal mikaylap na bisan asa. Tungod niini, mitambong ang delegasyon sa Pilipinas sa meeting sa UN sa New York bahin sa terorismo, pinansyal nga kalapasan, siguridad sa teknolohiya o pagkaandam sa mga komunidad. Mas mahinungdanon pa ang ilang pakikistorya sa kapin 50 ka leader sa komunidad nga Pilipinon dito. Gisgutan nila ang mga programa sa gobyerno o ang papel sa mga Pilipino sa gawas sa pagdasig sa kalinaw. Iatubang usab nila ang pangutana kung unsaon pagpugong sa pag-recruit. Ligonon ang pag-apil sa mga kabatanunan o suportahan ang mga tinguha nga makatabang dili makadaot ang matinud-anon nga pagpanawag, dili kaaway. Mahinungdanon kini sa demokrasya. Giklaro usab niya nga adunay mga pundok nga nagtuis sa katuyuan sa maong panag-istorya. Miingon si Torres nga dili dapat kahadlukan ang dialogo. Ang mga Pilipino sa gawas adunay katungod makadungog direkta gikan sa gobyerno, makapangutana o makadesisyon base sa tinuod nga impormasyon. Angay usab silang makadungog gikan sa mga kanhing rebelde, lumad o mga apektado sa gubat. Magpabilin nga ligon ang NTFL-CAC sa pagpanalipod sa kagawasan, samtang gisumpayan ang pag-recruit sa armadong kagubot o pagpahimulos sa kagawasan aron ipadayon ang kapintas. So mao ka to partner ang atong unang topiko o pagkukabilduhan nga pulong gikan sa atoang NTFL-CAC sa nasyonal.
0: Ikaduha.
2: Ang ikaduha na to nga topiko nga atong pagkukabilduhan mao kini ang hukom sa talaingod 13. Kadaugan sa mga lumad ug tibuok lubandong katawhan. Bisan ganiyang gihangyo sa ubang pundok ang pag-usab sa hukom nga nagpamatuod nga sadan ang talaingod 13 o 13 sa pag-abuso sa bata ubos sa Republic Act 7116 76 10. Matod ni NTFL-CAC Executive Director Ernesto Torres Jr., kini nga desisyon may kadaugan dili lang sa mga lumad sa Mindanao kundi sa tanang lumad sa nasod. Sugod pa sa milabay nga tulo kadikada, daghang lumad ang nahibong kasangkapan sa CPP, NPA, NDF o gipahimuslan alang sa ilang kaugalingong katuyuan, dili alang sa kaayuhan sa komunidad. Ang hukom nagpadala og tin-aw nga mensahe, ang pagpahimulos bisan pa man kung gitabunan sa tawag nga pagtabang silutan sa balaod. Gikumpirma sa Court of Appeals ang paghukom nga sad-an sila sa Tor Ocampo, Franz Castro ug 11 pa ka mga tawo, samtang ipasangil sa Makabayan Block ang nga dili kini makatarunganon o nagdaot sa katungod sa lumad. Giklaro ni Torres nga dili kini batok sa katungod sa pagpahayag o pagpanalipod sa lumad. Ang silot nagikan sa tinuod nga paglapas sa Republic Act 7116. Ang balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok sa pag-abuso o kapiligruhan. Ang pagpanalipod dili lisensya nga ibutang sa katalagman ang kinabuhi sa mga bata. Mao kana ang iyang panapos nga istorya.
0: So ni karon ha, mo ni ato ang kukabiluhan karon kong tuhon kining duha ka mga topic nga atong diskutan, no? So dili karon ato na dungog gikan sa ato ang kauban, no? Sa ato ang technical working sa Magalong, no? So kaning ato ang topic karon nga pagdiskutan, no? Dako kini nga pag impluensya ha sa ato ang gobyerno, labi na diha sa nahintungdan nga nagtumbukan ining maong hisgutanan, no? Kaning niya ang gipadayag sa ato ang national director kay atong undersecretary, no, og national director sa National Task Force in Local Communities and Conflict, Executive Director Ernesto Torres Jr. So mao na ang atong isgutan karon, ug unsa ni, ug unsa unsay gibug aton ani, labi na aning magisgot na kag andam, ha, andam mao na. Wala mao na andam ang NTFL-CAC sa pakiguban sa mga langyaw ug mga Pilipino sa kaw. Natural kay.
1: Oh, natural.
0: Ang kuan manggon, ang ato ang manggon nasod sa Pilipinas, kasagaran perting daghanang Pinoy ito apod sa gawas. No? So, lisod po, ang ato ang gobyerno dire sa Pilipinas, doon ay pinalabi.
1: Tinoon.
0: Muna nga, atong sabton o maayo, kung sa buot pasabot ni ini, kaning gisulti dire sa ato ang director, national director nga si Director Ernesto Torres Jr. Sumala pa anda makikistorya sa international nga komunidad o mga Pilipino gawas maitungod sa kalinaw, siguro na demokrasya o kalambuan. Biri kwani kanang naang very progressive, ha? Ngano man? Once nga makig-istorya ka, buot pasabot, ang hisgotan nato diri kabahin sa kaayuhan sa mga Pilipino. Ha? Ug sa kuan pa sa mais-mais pa nga inistoryahan mga Pinoy. Mm. So mo na tumong og tinguha sa atong national director nga andam siya makig-istorya sa international nga komunidad aron hisgutan may tungod sa kalinaw, siguridad, demokrasya o kalambuan. Kaya doon naman ko'y kanang naakuan na obserbahan sa ito ang kanang nakanidugay naman ko din ito. So par ang ako ang pagpasalamat, dili matukib ang akong pagpasalamat aning na NTFL Cup. Salaktor nga istorya. Gikan pa itong pa, previous nga kanang na administration, nasa nagisgut lang kag NTFL Cup. Hantod gipadayon sa ito ang administration karon ni Bongbong. Ha? Tungod kay ang atuang kanang naang nasod sa Pilipinas gidominahan na sa mga terorismo. So dili ta mo sugot nga ang magdominar sa atuang kanang naang kuan nasod sa Pilipinas komunista. Kay ang komunista mangod pag magisgot na gani kag terorismo, ha? Direkta nga atong nailhan komunist. Nagkana din kayo magsumpay-sumpay nga mga kuan mga kasinatian kabahin sa paghisgot sa komunismo.
1: Dako yung kausaban naabot ang National Task Force ending local communist ilkak.
0: Tinod na siya partner. Tinod na siya. So mo na magigala no ako ang mo na kasinatian nato no. Mo ni ang kanang na observe dire sa tong nasod sa Pilipinas. Labi na sa isgutan ng terorismo. So, sa may atong himuon, muna kinanglan makikistorya ang mga kadakuan nato sa gobyerno kabahin sa pagtanaw sa kahapsay kalinaw o pagpalambo, labi na sa isgutan ng demokrasya. Eh, kaning nasun mag-un nato demokrasya ni, di ba, boss? Ingon anak siya ka, ingon anak ang ulagway sa atong nasun sa Pilipinas. Apan, no, akong ihatag sa akong kauban, labkay kani akong kauban kami, basta mangingon ani na gani nga hinisgutan mo sugot yun mig binula na ni adisir mo man ang istorya. Ha? Ngano man. Inay kaning ato ang experience sa ningon ani. Ako mismo sa akong kagalingon ni agi ko aning mga ingon ani nga mga kuan kaning ni ingon ani nga mga sitwasyon. Una akong ihatag sa akong kauban sa dugang nga mga impormasyon ug dugang nga mga kasinatian kabahin sa pagpailuna sa ato ang nasod sa Pilipinas kabahin sa kalinaw ug demokrasya ug ato ang katungod.
1: Tinood na Timoy no. Andam ta makighinabi. Andam makighinabi si ato ang executive director sa ILCAC dito sa mga Langyaw no. Labi na dito sa mga Pilipino na sa gawas sa nasod para ma-aware sila unsa ang taktika nga ginabuhat sa komunista sa pag-recruit. Para mahibal-an nila nga di para ang ato ang mga kaigsoonan po dito na dili po na madali lang mailad sa ginabuhat aron malikay karon tong uban di ba namatay
0: no, na.
1: Namatay sila kay nakasulod nasulod sila dito man padulong sa
0: kangit-ngit
1: agira eh na ano man siya sa Sokol man.
0: Basta
1: panggira na noon.
0: Wato gani ka sangit ni.
1: Mayon makikinabi. Para dili malayo sa ang ato ang mga kaigsoonan Pilipino dito, o gani pong mga kadi mga mga Amerikano na involved sa atong mga na involved sa encounter diri sa Pilipinas. Labi na dito sa Mindoro. Ito na hitabo.
0: Ito si Karim o si Kwan.
1: Kay kulang man to sa...
2: Si Prehuilis.
0: Prehuilis o si Karim.
1: Partner, kulang man to sa impormasyon. Wala kaysa... dili kaysa na... na aware. Unsa ang kahinatnan.
2: Inon. Unsa'y padulungan.
1: Unsa'y padulungan.
0: So ato ang kananang kapasumpay ni ato ang kananang ato ang technical working sa Mukanong. Unsa bay kanang naang kuanan eh. Kanang naang... dugang alinugdangan ani halimbawa pare atong gisgutan nimo nga naapil na Amerikano kay basigi ito gikuan ra to gitalo-taloan to sa kanang nang mga organizer diri sa atong nasod sa Pilipinas. Dito kay ingon ani idukahonon kayo ang mga ana-ana no something something. Ha pag-abot diri gira di ay ang ilang kanang naabtan. Kaloy sa amahan ang iyang pamilya. Ha nagbangutan. So
1: nangingon baka ang ingon ato partner dito sa Amerika na ikaw pag-abot dito sa Pilipinas. Ikaw ko anito nakay posisyon pag-abot dito ha. Pero pag-abot ay dire dito sa bukid gidala di karon natudas.
0: Wa man tumaanad gud og kanang laglag bukid.
1: Na loko man siya dito.
0: Oh. Unya kay nalingla siya sa manglilingla. Mga bangiitan man ipon mga bawaan ba ni mga kani mga tawana UP UP ni mga uban ng graduate ani mga university. Oh, so dugang pa sa kasinatian sa tuko ban dinis ko kilid ni Ernesto Duaylongson. Partner.
2: Partner mo ni ang ayan nga kwan. Ang ayan ato nga hinumduman og ipakuyanap ang impormasyon gikan sa NTFLCAC og sa mga partner nga mga agency labi na sa ato ang PNP sa atong EEP. Kabahin aning mga kwan lihok or pag-recruit sa CPP, NP, NDF. Kay nga naman, sa karon nga panahon, gipalihok nila gayo ang guan. Sumara sa akong nabasaan, kana social media, nga maayo ka ang ilang pagkatuis sa mga istoryahonon nga sakto, nga mo'y implementar diri sa ato ang mga officialis, sa ato ang mga magbabalaod. Pero ilang ito istungod sa social media, aron sila makadani. Usab kini kasagaran manggod ang atong nakuan ang nasa pareho atong nahitabo sa mga miyagi nga nanay mga PILAM nga na-involve sa mga encounter nga dili nahitabo sa atong lugar sa Pilipinas. So usab sila atuwa pong kuanon nga kung doon na tayo mga kaila or ilabi na katong naan nga nanarbaho sa gawas ng mga Pilipino i-aware po nila ang ilang mga kaila dito nga mga kano or mga foreigner kabahin ani sa pagpang-recruit sa ilang sa mga kwan sa taga CPP NP NDF nga kung unsay mahitabo kuha nila og base ang nahitabo gadto sa Mindoro kay aron ang mga kanhi nga nahitabo makuhaan or dili na gid mahitabo base pa sa kwan sa programa nga gipa implementar sa ato ang executive director o sa karon nga administrasyon para makuha na nato ang kining mabawasan or mawala na ang kagubot nga mao ilhang gipasiugda nga ilhang ang unsay sakto nga tinuod nga mga impormasyon ilang tuison gay para dunay moabin kanila. Mao na ato ang ipakaila partner ani nga programa og awhag nato sa atong uban nga mga kaigsuonan o sa mga naminaw sa ato ang programa sa matag karon og unya kada lang partner.
0: Oh muna siya partner no nga ang gusto may tabo sa kanan nato ang executive director ni Ernesto Torres Jr. nga istoryahon ha. Oh. Gumika nakita na uban ka uban na kauban na diha kay ngani man na hinumduman na to ug naga ni mga distruso sa kabukiran ha limbawa landslide limbawa erosion ha o kanang mga naigo sa baha ana. Sakyan dai na sa kanang naangkuan sakyan na dito sa kanang na mga tigrik root o kanang na mga organisador sa kanang na mga walhong grupo sa ilo alang ko ninyo ha kay saon man nga kanang na ang amo ang padasig ani kung may mo panghawa mo diha aron dili mo maigo sa ani nga mo dili man ingon na pagunsa pero sa labi na sa ako ang bahin na di na gusto nga kanang na maapil-apil pa di ang atong mga kaigsuonang tribo wake up no? So balik ko nako ha mo ingon dayon sila nga o tanawa ninyo giunsa mo giayo ba mo pagdumala sa atong pagabanan sa gobyerno o gibutangan pa nila og tulay gibutangan nila daghan kayo na no? Hantod in town kay anto mga kaigsuonan sa kabukiran na inosente in town kay talagsara pod kayo kanang mag abot diya sa kanang lungsod o kanang siyudad nadala wala in taon sila'y kalibutan nga pag-abot sa unahan unsay mahiugam mahiagoman nila mo na kadto si kuan si yun na kuno malimtan ni si John Alcubierre ha sa iyahang kuan sa una katungkantan niya nga ang langgam sa halwag bulawan ha niya ang katapusan ngit-ngit pa sa Ilikitran
1: Alcubierre
0: oh tungod kay wa siya kalibutan nalingla siya nadala siya niya gipaisog siya pag-abot sa unahan nakakita og encuentros kan sundaluhan ha patay inosente karon kinsa man dai blame on anak karon no. Mauna no ang interes sa kanang mga walhong grupo kay gusto lagi nga kanang ilang ipatig babaw ang ilang gusto nga ing ana ang ilang kasinatian kung mahimong komunista mo ni mo na mo to dili gyud na mo pwede nga kanang nang mahinayon dai sa atong nasod sa Pilipinas. Mauna kanunay nato ginadasig ang ato mga kaigsuonan nga kung mahimo ha labi na katong gisgutan sa atong kauban dire sa kaning ato ang technical working sa Magalong ha nga sa social media to isyon tinuod na kay aron ang imong gisulti nga tinuod mahimong bakak. Ha maigani ron kay ang uban karon naa gyud mo ingon nga di kumutuon nimo man ako maistorya to personal tong tawana. Ha main tapod og ing anak tanan ta.
1: Pangunahuna. Mas mayo gini nga anak. Mayo gud may balaan nila.
0: Yes,
1: may balaan sa tinong mga kababayan, mga Pilipino na adin tupod.
0: Mo na siya, mo na siya.
1: Mahitabo diha partner, mahitabo diha. Sila taga ila radical ang mga mga Pilam, di ba? Pilam. O mga Pilipino dito.
0: Na mga Amerikano.
1: Amerikano.
0: Pero dili

0: Morganize sila nga kung gibuhatan pa ni og tulay sa gobyerno, dili unta maingon ana. Nulay mga kalamidad o nulay mga danyos nga mahitabo. Pero kung ang gobyerno pod nga gipasudlan to nila og proyekto niya, ang true ang lain pod nga grupo sa mga walhon, doon na po sila mo mo-block ato nga kuan kini moy-muhimo sa proyekto. Kay ila pong pangsunugon ang mga ekwipo kay aron wala na mahimo nga proyekto. So ang gibuhat, nagpropaganda sila og kaayuhan kuno, pero sila ra gyapo nang nagtuis kay ila ra gyapong mga tao ang ming guba ato nga pagsulod ato nga proyekto di ana nga lugar. So ingon ana ang ilang pag-twist sa una-una sa tao. Mao nay unta ang atong mga katawhan nga magmata na sa kamatuoran, dili na magpalingla sa ilang mga hiwi nga binuhatan.
1: Sinood na siya partner. Sinood na. Kay kana sila malipay na sila guay tulay.
2: Oh, lipay.
1: Ano man. Aron kanto mga na dito sa bukid.
2: Magpadayon ang ila.
1: Sila mo ay magdominar. Pero pag naay kana na ang problema mga kalamidad, basulon ang kana na ang gobyerno, pero sila malipay sila nga dili sa karsada ang mga lugar. Pero sila dai mo kana na ang mamugamot dito, mugahong dito sa kana na taga community. Ha? Mo na dai ta moingon ta karon asa na ba den demokrasya dia?
0: Wow.
1: Ha? Ang iskutan na nato demokrasya tanawa gani ni. 50 ka leader o di komunidad. Nanawa. Mas sinugdanon pa ang ilang pakiistorya sa kapin 50 ka leader sa komunidad nga Pilipinhon dito. Giskutan nila ang mga programa sa gobyerno ug ang papel sa mga Pilipino sa gawas sa pagdasi sa kalinaw. Okay, money, ha? So, but pasabot, giskutan ang kanan na mga kaayuhan, kini mga dagkong leader, aron mamaayo ang pagpadagan sa pagpalambo sa atong nasod sa Pilipinas ug sa ato ang mga community. Apan, napoy kanan na gisulti dire, ha? Nga, sabi ni, kani kabahin na ning recruit,
0: pagpugong
2: para mapugnan.
1: So unsaon karon, unsaon na karon pero simple lang ako tinuod karon mga panahon na tanawa gini niyo karong sitwasyon karon, pero tisikad-sikad nila karon, pero musugot mo sa dili bisa ni daghan mo karon kana 89 ka gerilya nga kana naguba. Siguro mga pupa pud ko ana di sira na mabayo kaha mga pupa akong apo. Dili lalim pagtukod og gerilya. Ha, mauna karon nga pirting sikat-sikat nila ala. Yama-yama dito, yama-yama din he. Ha? Tungod kay di na lang madawat-dawat ang kasakit nila gibati. Ang wala na sila butanganan sa ilang mga elemento. Aron sa bagay kita wala man ta ingon nga kana na kay ilaha man puna prinsipyo. Pero sa kadako nga kana na kadaot nga ginahimo sa tribo dris tibuok Pilipinas. Ha, gawas atong mga tribo nga nikuyog dito nga nalingla. Pertik yung dakua kayo kadao. Unya iskutan man nato ni unya ning 13 ka mga bata ng mga bata. Iskutan nato ni niya. Sumona ha, mao nay ato ang kanang naakuan. Sumala pa sa ato ang executive director. Ha? Dili ha, si Torres nagingon ha. Dili dapat kahadlukan ang dialogo. Ang mga Pilipino sa gawas adunay katungod makadungog direkta gikan sa gobyerno, natural. Ano mahadlok mo kang dialogo? Kanang dialogue pakigambit man na so, tagay o kanan ng mga idea aron resolbahon o kusay mga problema o kusay problema sa nasod sa Pilipinas. Limbawa problema sa mga damage mga patay nga kanang nang nahitabo, no? Nga muingon sila o katong giingon nga o makapatay ang kanan ang sundalo, human rights, o makapatay ang mga MPA, human rights. So kana nga mga istorya uban pa nga mga may kalambigitan diya sa isgutanan sa dialog, labi na sa mga katungod maunay isgutan dito aron makabot ang kahusay kalinaw diya sa atong community. So muna nga muingon si Director Torres nga dili kahadlukan ang dialog. Eh siguro doon na sila yung matikdan nga dili tamo ato dito. Kay kani magudusay, mag-isgut na lang tani. Usa may kalainan ani pistok ug dialog.
2: Oh,
1: usahay. Lagi na kalainan kay ang pistok. Magpistok kana na pay mangandam pud dito ang mga kontra. Pag mga pistok sige. Human ang pistok ka.

0: mahimo na punta kagubot kayo mo na pistok-pistok na punta sa unahan. Nya kining dialogue ambit ha paambit ka. Usabay na obserbahan nimo. Ngano man nga kanang naang gikandak ang dialogue sa tupa ang tanang gikahatagan o kagawasan aron makaparticipate usay mga problema nga iyang na-observe ya sa sulod sa community. So ingon anak, dili kahadlukan ang dialogue. Kay mao ni gusto sa kanang nang ato ang director nga maistorya nato ang kanan ng mga Pilipino diya sa gawasan na. So dili lang kay diri sa Pilipinas. Kay daghan na magkaitag kasinatian. So mao ni ang kanan nang gusto sa kanan ng National Task Force to Local Communities and Conflict. Oh. Siyang giingon nga makapangutana og makadesisyon base sa tinuod nga impormasyon angay usab silang makadungog gikan sa mga kanhing rebelde. Tinuod man na lumad og mga apektado sa gubat. Tinuod ang apektado sa gubat. Kani man gud lumada ato lang ni klaro ning lumada kay total lumad man pud ning kuan dire kanang nang disultiri pero
1: lumad
0: man ang gitumbok yun ani ako dunar ba dakan ra ba kay ko natagbo nga kanang naang mga dili subano. Muingon po sila glumad. Oh. Ako na lang pong tubago glumod. Ha? Kaya muangkon po sila. Hindi rin na tao ang ako nga nakakatinga. Dito, labi na sulod sa ancestral domain. Muingon dahil nga naman nga kami, di min ma-appeal diha sa kanan na inyong yutang kabilin. Nga naman may sulod sa yutang kabilin. Lumad man po mi. O man, aklaro na to. Ne. Pero ang isulti diri, ang itarget diri nga lumad. Tribo. At sa tibo o Pilipinas. O katong mga tribo po, gatuan na sa gawa sa nasod. Halimbawa, Matsaka, mga Igorot, mga kuan, Ipugaw, Subano,
2: Gaunon,
0: ay Gaunon, Talaandig, ha? Daghan kayo nga tribo. Mo nay gitumbok aning istorya ha. Kay aron maaron nato maklaro kay lisod ra ba kay nang naang moingon ta nga ako lumad pud ko. Unya pag saysay nimo, matedi man di ikaw may gitumbok ani. Iskios gamay ha. Gitumbok diyan ni nga lumad. Katugyod mga kuan mga tao nga kanan na mga tribo mao ni gitumbok nga lumad. So gering
1: ko so tribo yon.
0: So klaro na ha, klaro na to na. So mao nay gisulti diri nga dili lang lumad kun dili tibuo katawhan. So diri na na mo sulod tong lumad nga kanan na ang dili tribo. So ana. So, ang National Task Force ha sa pagpanalipod sa kagawasan samtang gisumpayan ang pag-recruit sa armadong kagubot o pagpahimulos sa kagawasan aron ipadayon ang kapitan. Kani, maurag dako kayo ni nga kanang dunagi kananang gikuan na nagitumbo. Tinuod man eh. Kay kanang mag-recruit, maurag ito, katuusan na to sa kanang naangkuan. Kanang naangkatong giskutan na to sa unahan nga butangi diag tulay, ay butangi diag tulay kap. Butangan ni muna diag tulay kap dali kay makasaka sundalo. Ha? Nya napay pulis. Dali
1: makasaka oh.
0: Napay pulis nga di masabot diretso gyud.
1: Oh.
0: So ayo na lang butangin kuan kap tulay. Pero pag pero dire. Oh, dire ha. Pag propaganda na.
1: Oh.
0: Musinggit din dito sa kadalanan nga tan-awa ninyo nga kamo gumikan sa pagpahimulos. Ha, gumikan sa pagpanaugdaog wala gihatag ang inyong gusto nga gihangyo gikan sa gobyerno. Di bagod usa man itawag ana ha usa may tawag ana nga mga klase nga tawo dili ka na ungok-ungok.
2: Mo na ina pagtuis
0: mo na
1: sila ra sila ra gyud pagadaot na
0: tuison ang insakto o katuyuan o kato mga kalabuan nga diin di man ato pud mabasol pud. Eh kaning gobyerno inumduman nato nga perteng dagana pong requisitos pud nga kanay imuon malibawa mayon karon si Mayor nga ako mahatag ko ninyo pero ayo pud ninyo dayon ugma.
1: Oh.
0: Ha? Kay kini gobyerno daghan kay proseso nga kanan nga diyan sug ginahanglan nato trabahoon. Oh. Kana suko dayon sila ana kay ngano daw gidugay-dugay. Labi kay ingnon ba ka
1: isyon ba? Isyon nga po na nila isyon nga po na nila
0: propaganda man
1: propaganda nga
0: so ingon ana so dili nga na kadali iya sa uton na yon so dili siya pwede nga kanang na masangko sa ingon ana dapat ha mo ni karon ang amo ang tuyo o kanang na kadapag pagpadasig sa inyo hinaot unta nga masabtan ninyo kung sa buot pasabot na to kay kaning ni amo dugay na kayo ni nga isyo kaning ni ang bahin aning ni ang walhong grupo o kaning ni ang pag pagdaog-daog sa kanang mga taga community. Ha, pila na kinabuhi ang nakalas tungod ani. Muna ang ato ang katuyuan nga ipadayon pagpalig-on sa grupo nga dili na yun ta masakyan sa kanang mga walong. So mo na ituyo sa ato ang National Task Force in Local Commission. So ingon ana ha, mo ni atong pirmerong topic direta mo direta sa ato ang kanang topic nga pagisulatan. Katong giingon nga hukom. Ha, hukom sa talaingon 13. Mo ni katong 13 man ka mga bata. Kadaogan sa mga lumad o tibuok lumad nung katawhan. Yes, tinuod na. So, sa gani gisulti diri, ha? Violation ang napahamtangan, ano na lang na to? Violation sa 7016. Matur ni NTFLCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. Kay kanina bang mga bata, pulos ni tribo? Pulos ni tribo, abot ta tagay ko ninyo o kana na nga dugang ako na ni unsay explanation na ni partner
2: ang kaning
0: sa ikaduhang topic na to
2: kaning sa RE 7610 ang kaning RE 7610 partner nga nailhan usab sa Local Government Code of 1991 kanhi man siya nga Republic Act 7160. Ang kaning kuan Republic Act naghatag og gahom sa mga lungsod, syudad ug mga barangay sa Pilipinas aron direktang ipatuman ang mga lokal nga programa alang sa pagpanalipod sa mga bata. Bisan tuod ang espesyal nga balaod batok sa pagpangabuso sa bata mao ang RA 7610. Ang RA 7660 mao ang 7160 mao ang nagsilbing pundasyon nga nagmando sa mga lokal nga konsehyo sa paghatag og direktang serbisyo alang sa kayuhan sa katilingban.
0: Hinauna.
2: Ubos ni ining balauda, ang mga unit sa lokal nga gobyerno adunay katakos sa pagdumala sa pagpanalipod sa mga bata pinaagi sa mga musunod nga mga pamaagi. Barangay Council for the Protection of Children or BCPC. Gimando sa Republic Act 7160 nga ang matag barangay nga magtukod og BCPC kini nga konseho ang gipili sa pagplano og pagpatuman sa mga programa alang sa panginabuhian, paglambo og espesyal nga pagpanalipod sa mga bata batok sa pagpang-abuso. Local Social Welfare and Development Office kinahanglan magtudlo ang mga LGO o usa ka opisyal alang sa kayuhan o kalambuan sa katilingban. Sila ang nagdumala sa direktang pagtabang, paghatag o tambag o pagpanalipod sa mga bata nga naa sa lisod nga kahimtang. Lokal nga mga ordinansa, gigamit sa mga LGO ang gahom sa paghimo o balaod nga gihatag sa Republic Act 7160 aron magpasa o mga personal nga kudigo sa kayuhan o pagpanalipod sa mga bata. Kini nagpatuman sa mga lokal nga oras sa pagpauli sa mga nagdili sa pagbaligya sa alkohol o tabako ngadto sa mga minor de edad o naglatid sa mga lokal nga pamaagi sa pagdumala sa mga batan-on nga naa sa peligro. So mao na ang gikuan na itong partner sa kato nga Republic Act. Muna
1: ipasabot sa 7610.
0: So muna. Iklaro yun na ha. Nga muna hinungdan nga ka na napahagtangan ni si Prat Castro. Ha? Dayon si Sator Ocampo. Kinsa pa ning unsi kataw. No?
2: Ang unsi kataw, katuman ang ilang ipangdala.
0: Unya. Kanila ba doon ay gisulti diri samtang gipasangil sa makabayan black nga dili kini makatarungan ng suspense nila Ginoo ko.
2: Gitwist na po nila. Gitwist na po nila.
0: Itaon, no? Ako, maingodyo ko ninyo. Maingodyo ko ninyo.
1: Klaro na
0: no, kayo. Gitaw nga sa miaging panahon. Ako, impluensyado mag-upod ko niya. Pero sa diha nga nakuan na yun ako, nalikom na yun ako, nasabtan na yun ako ang kananang itong kinabuhi. Ayaw na yun intaw ninyo pagtandog-tandoga ang tribo. Gawas kung katong tribo, ha, nga kulang pag-edukasyon, o kulang pa o kanang naangkuan, kanang naapagsabot.
1: Pagsabot.
0: O unsa ay ang pagpuyo niya sa iyang community. Kay mauni nakabalda, ha? Mauni nakabalda sa tribo. Ha? Say, kani tanawa gani. Sa history ani nga ang kaso, ang anong nahimong kaso kay ang mga bata ilang gidala. So unsa may tawag ana di kidnap?
1: Kidnap. Hmm.
0: Tapos ila daw giproteksyonan ang mga kabataan. Gigamit nila ang kanang naang edukasyon aron kunuhay dunggon sa katawhan nga sila mo ay insakto nga madumala diha sa kanan ng mga bata. Na karon kay mireklamo man dayon ang mga dato, mireklamo ang mga official sa tribo.
1: Ginikanan po dato.
0: Ang mga ginikanan sa mga bata o ang mga bata mismo. O karon naigo sila sa kanang naang 7016. Karon gisulti na pud sa makabayan block nga dili kuno makatarong anon. Usa ba day tarong ani nila? Ha? Dili makatarong anon sa unsa nga bahin. Nga sila man ang niadto dito, sila ang nag-recruit, sila ang kanang naakwad gani dito.
1: Di dala na, kidnap
0: ka na nila. Sa una dito, ha? Nga ang ilang abakada ang armas, ang bala. Usa na ang klase ng edukasyon. Ha? Nga ang dunay katungod nga kanan ang huisgot sa mga ingon anak. Kana ra man atong ang Forces of the Philippines, o ang Philippine National Police. Ha? Unya ang mag-eskwela na kagyod sa kurso ng academic. Pero elementary pa din, pamatunin mo imong bata, ang mga bata sa kanan na ingunan ng impluensya. Ang saman na itawag anak. Ha? Gibinuangan ni mo. Ha? Imong
1: himoon nila to propaganda.
0: Gitabunan ni mo. Ha? Gitabunan ni mo. Ang tinuod nga imahe sa atong pangamanan sa gobyerno. Kay gusto ni mo sila dominahan diha sa imong kagulingong interes. Gusto ni mo dalon sa komunista nga kanan ang tumalaon.
1: Tapos protektahan sila aron aning makabayan black para dili sila
2: masintensyahan para dili sila masintensyahan.
0: Muna
1: dako kayo og dako kayo nga mali ni.
0: Muna dia partner nga boss.
1: Ang ilang sayop takpan pud sa sayop na mahimo nang daotan tanan.
0: Inona.
1: Daotan tanan.
2: Muna mahilig kay sila partner sa pag-twist sa unsay kamaturan. Ilang mga pag-twist muna ibantayanan sa atong mga katauhan, mga lumulupyo o tigpaminaw sa atong programa. Kaya nga naman, walay maayong padulungan kung magpailad mo sa ilang mga binuhatan nga dili mao. Obserbahin ninyo ang mga panghitabo sa inyong palibot o sa ubang lugar. Ayaw ninyo kuana nga ayaw ninyo paabuta nga mahimo mo or mahisama mo ni ana tungod sa inyong pagpalingla ana nga mga tao or mga grupo.
0: Inuna. Unay giklaro ni Torres nga dili kini batok sa katungod sa pagpahayag o pagpanalipod sa lubad. Ang silot, ha? Silot. Ang silot nagikan sa tinuod nga paglapas sa Republic Act 7016. Ang balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok sa mga pag-abuso sa kapiligruhan. Tinod yun na. Miligro yung magyan. Muna ako, maingon ko nga kanang maingon yun ko nga ang mga tribo, ha? Dapat magmata. Ako, mamana kanang naagpan yun ko. Kay...
1: Pero sa una to, partner, sa una to, na sa una pa to siya, mga pila na katuig nga agi. Pero karon ligo na kayo ito mga igsuon na mga tribo.
0: Pero
1: ligo na, di na basta-basta ma...
2: Di na madala.
1: Maradikal nila. Di na basta-basta.
0: Pero di nga punta kumpiyansa.
1: Pahimang no, di nga po na to na, di nga po magkumpiyansa.
0: Di nga punta kumpiyansa, kay doon na rabay, naapar rabay, naglingko di anak sa kanan na ang kongreso nga mga... Unya usahay ra ba itawon kini ato mga tribo ngon nimo ko sige sa may pangayon ninyo taga Antapo Corta. Sus daigon day ka daigon. Ha? Unya aduna po imadto dito ana maghatag-hatag kunuhay. Unya di ay maorang-orang ubana. Pirting luya pirting ilara sa mga tribo. Noon sabagay karon ang eskwela naman ni. Una ako usara gyud. Ang tribo kinahanglan gyud niya nga kanan na ang palig-onon og iyang respetuhon ang ipralo. Ha, pinaka-importante na kay kana mo gisakyan sa unang panahon ang mga tribo gisakyan na sa kanan ng mga walong grupo. Ang pagdumala sa tribo di ilang gisakyan. Kunuhay ug dunay mga problema sa sulod diha sa kanang na community, ang pinakatapi ang pinakakatapusan nga kanang mo decision ang pinakataas sa tribo. Now karon kinsa man dagiti ulog-ulogan na. Kay ang tribo himbes nga duna sa kagalingon nga kanang na ang gobyerno gigobyernohan pa sa laing gobyerno.
1: Nagkagulo na sila.
0: Muna ako, muna akong gingon nga nakasabot ko. Amingod yun ko ninyo nga panahitan, abot dito sa asama kakikang planeta. Ha? Do not I pray and prior informed consent. Nga nung niari ka diri nga wala ka, ginsa may ipanangiran ni mo. Labi nagmakita na ganit ni mo nga murang siga-siga na kay mo ingon na po nga kanang na ang dili magbuhat diri tulay kay musakat ni sudalo. Bigugoy na. So mo na magigala, no? So happy tag yun, no? Mo ni ang atong lintunganay karon sa ato report sa ato ang National Task Force in Local Communities and Conflict sa ato ang awareness development. So inaw tunta nga kini makahatag kini udako nga kanang kaamguhan, no? Sa ato ang mga kaigsuna tribo o sa ato ang mga katawhan nga inaw tunta nga kini mga ingunani nga mga gimbuhaton sa mga walhong grupo nga unta din ang tatamaling na. So ingon ana, no? Ako maingon ko ninyo nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa ato ang istasyon sa Radyo Bagteng, ini nga ato ang tulumanon ako tribo. Ako pasalamat usab sa ako ang duha ka kauban nga diin kauban sa kukabildo sa sinuwanan pa nga kukumla may ni pero ayaw ayaw ko ninyo ba ako na kaya kita lahi ba atas tribo joke joke lang ni pero kanang mag istorya istorya gani sa sinubano pa para sa ingon ani ha dunar yun ay kanang naangkuhan yun ay kanang naang ngalan anak sa kananang tribuhanon nga pagdumala. Pero dili man ni ha lahi ra to. So ingon ana, no? So duna tay kanang kuan. Pero kani di gyud ni makuan pod. Gamay na lang kay duna na lang tay 2 minutos. Pero ato gyud ning lakbitan. Shout out sa ato ang kuan, sa ato ang mga tigdumala diha sa ancestral domain sa lungsod sa Bayog. Ni Gokom Lucinio Manda, Gokom Tony Idal, Gokom Basilio Promon, Timuay Pasandalan, IPMR Luciano Tanglanan, o ato ang NCIP personnel, no? Marita Minyaw, o Timuay Crisil Gilingan, Timuay Dani Uto. O, mo ni ang katong nakita na ko dito sa kanang naangkuan, sa kanang naang Priscon. Ha? No, shout out po sa akong amig, pinaka-amiga nga akong mentor, ha? Si Lia Agunoy. Sila yun ni ang kanan ang tuwa dito.
2: Nag-cover.
0: Nag-cover sa kanan na maong press conference. So, doon natin kanan na obserbahan nga medyo taas-taas yun ang kanan na ang kwan. Guys, good sila kabahin. Siyempre ang mga interview, asa ang kanan royante, asa mapaingon, natapos doon na po'y kanan na ang kwan, kanan na ang supplemental ang ato ang NCIP personnel. No, si Mama Rita Minyaw nag-iskot sa monitoring o kabahin sa pagmonitor sa pinansya. Pero wala gyud maisgutin dito ang kanang naangkuan. Ang governance, no, ang governance mismo sa kanang ang tribo. Atong i-observe pero dili lang siguro ni nasunod na siguro ato isgutan kay medyo gamay na lang ang oras. No, ako moingon na lang ko ninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon. No, sa ato ang ako tribo. So yata nang balik na ko sa kukauban alang sa panapos ng mga isuta.
1: Salamat partner o daghang salamat sa ato mga suking tigpaminaw. Mayunta o nakakuha mong idea sa mo sa ato ang topic karong kaudtohon. O daghang salamat.
2: Salamat sab, sa ato mga tigpaminaw ilabi na sa ato mga kauban nga tribo. O hinaot unta katong priskon kakuhaan ninyo o basihanan nga importante nga magkahiusa ang tribo dili magkawatak-watak maing hapon kanatong tanan.
0: Dagan salamat og imbalik-balik kita-kita ta sa sunod Domingo sa samantak na ugayon sa ato ang tulumanon ako tribo kauban ng Commissioner Minam Tribal Leaders Federation din hilang sa Radyo Bagteng Bell FM DXBC 103.6 MHz DXBC AM 756 kHz Radyo Bagteng Baganyan Broadcasting Pagadian City. Dengan salamat sa inyong pagpaminaw, kita-kita ta sa sunod Domingo usa sa tamang oras sa Buanga Peninsula.
3: Ay. 106.0 Radyo Bagteng.

0: me who's the man. Huwag ang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres.
2: Umano ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. 6 points.

0: 106.7.
1: Hello? Hello? Oh, andito na ako!
2: Sige lang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetasong babag nga nag-ali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo.
1: Amen.
0: Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw, Luzon, Visayas o Mindanao, mayong gabi kaninyong tanan, kutob sa naabtan ni ining ato ang pagsibya karon, kutob sa naabtan sa ato ang mga paningog ni ining gabi una, mayong gabi kaninyong tanan. O welcome mo kanunay sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Lagihapon mga suking tigpaminaw, mabati kita ninyo. Bisan pa sa nag-unang sibyaan dinis dakbayan sa pagadian. Number 1 og pinakakusog mga suking tigpaminaw. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon, mabati kita ninyo, bisan pa sa DXC 106.3 FM. O padayon usap kita nga nakasay molkas mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Bulan karon mga suking tigpaminaw nga July, no? Tuy Gusmel, 26. Pizza 19 na. Usa salamat og daygon ang Ginoo mga suking tigpaminaw. Okay, naghatag na to usa kanunay og tingoha. Kalam tips panghunahuna kapis kais panglawas. Sa gihapon kadasig sa pagsibya nga walay puol ug walay puas. Kining tanang mga paglihok mga suking tigpaminaw dili ni sa among kaugalingon nga tingoha. Kung dili plano gyud sa Dios. Tuyo niya na ang mga kamatuoran. Mabati usab sa atong mga suking tigpaminaw. Nga nanginhanglan sa kamatuoran, Bromer.
1: Amen.
0: Sa gihapon kininyo ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
3: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Mangumusta sa ta, Bromer, bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: Labi na ito nga sa mga nagasubaybay nga walay puol. Mga suking tigpaminaw, kung magmahinaw lang yun mo, sige. O kana bang magsubaybay jud Bromer ba?
1: Amen.
0: Labi na og masuod kay nila ang mga tapiko. Masubaybay jud ni ang tapiko mga suking tigpaminaw. Masabtan jud ninyo. O kay ang among panagsulti by topic man ni God. Kung masubaybay na nyo ang by topic dayon kining ang topic mo ina sa inyong hunahuna og kasing-kasing, makasabot din mo kayo. Ay mo day ni nga buti pasabot ay ini di ay. Sa mga mustata sa tanan natong mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma, mga bukid-bukid nga dapit nga wala yung makubi gawas sa radyo lamang. Bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw nga mga driver usab. Bus driver, mga bao-bao driver, tricycle driver, multi-cab driver, sa tanan nga mga namasayro, sa tanan nga mga nangamo no. So labi na tong mga lagyo biyahe. Amping mo mga suking tigpaminaw. Tungod kay daghan na ang mga disgrasya nga atong nabalita no. Laumtang ang Diyos kanunay magaproteksyo o magabantay kaninyo. Siyan pa sa itong mga kagalaang mga mananagat, no? Kumusta kung may gabi kayong tanan? Amping mo mga suking tigpaminaw sa inyong paglawod, no? May namasubay, grubo, mayroon ba kayo bagyo ba? Kay lisod mang gunang linaw na kayo sa kuha, nag-assume nga linaw. Pero before sa inyong paglawod na aladay mo abutay, niya lisod mang gunang, bro, mayroon maabot na sa lawod, niya ni bagyo noon. Sayang ba ang mga paglawod ba? Indot man tong matanaw daan nga wag yung bagyo kay paglawon ah makakaadyo kay pamilya biya Bromer.
3: Monitor sa weather update no.
0: Ano na ba?
3: Forecast.
0: Kay kung maka monitor lang di. Kay ngana na mangko na uban mapugos na lang puglaw lagi sa pamilya. Unya makinaon sa mga swing ting paminaw na mga bagyo di na noon matabangan ang pamilya kay madungog na to. Kanang ma ala silang papa na kuan dito ana bagyo ra ba. Mabala ka pud ang nabilin Bromer. Imbis mabuhi, mamatay na naman sa kabalaka. Ingon na po sa amping mo mga suking tigpaminaw, labi na sa mga mananagat. Dayon, katong mga naasdaplin-daplin ba? Kanaasbaybay yun, Bito Bromer? Malikaya ng dakong tubig, Robins ba? Ikaw, taga-dagat mong yuga. Laining dagat o bagyuhon, kay murag mag-wild ba? O, pero sa bagay, sa panahon ni Hob, ni Uman ang Ginoo nga, dihara ka taman dagat. Bisang pag-usog ko sa Bromer,
1: yes.
0: Gawas lang o matuman na ng panahon nga mo Ang mabalon nga daw mabali ang dagat, kana. Kay plano na gyud si Ginoo. Salamat ha, amping mo kanunay. Isan pa sa atong mga kaigsoonan diha, bro, bin sa unsa ni? Diha dapit sa Tabina, no? Ako ihatag na ron ni mga panahon. Bisan pa sa mga kaigsoon nato diha sa Siri Osminya. Nang Badruel sinina diha. Sa tanan nga mga igsoon nato diha labi na sa Marapong, no? Ang Norte, bro, mer mo'y makabulig nila karong pizza 24 no, sa Bado. Ngayong tugot sa Ginoo, bro, Roel, sa tanan nga mga taga Sirius Minya nga nagkasubaybay karon, basin makabulig mi sa mga igsoon nga taga Norte. Basin makasabay mi tungod kay dunay labing importante nga hilisgutan daw. Ipambitan ta ni bro Jer, mag-abot-abot na ta bro Jer diha sa Osminya. Mga igsoon na to diha sa Sambuanga, Sibugay, Sambuanga del Norte, Sambuanga City. Ilan ako maisa-isa to kay daghan mga igsoon na to nagasubaybay. Kita-kita na lang ta diha sa Osminya mga igsoon sa Gadil Norte. Bisan pa sa Luzon, labi na diha sa Visayas, Cebu City, Siquijor, diha sa, saan eh? Negros. Kanta mga kaigsoonan nga ngayon tintimbaya, bro, Vince. Diha sa Davao area, no? Diha sa Davao, dako-dako ning Davao, may gabi nyo tanan diha mga kaigsoonan na mo sa Davao. Kailan na mo maisa-isa tungod kay daghan ng ato ang igtilimbaya sa sab. Daghan sab tang mga hilisgutan, bro, Mer. Sa bro, Vince, akong ihatag nimo alang sa pagtimbaya sa mga igsoon na to sa Tabina.
2: Amen. Salamat sa Ginoo nga kanunay nagasubaybay, no? Ug naka-tune in ang mga ating paminaw karon, nabihan ingon sa mga kabukiran nining kagabion, walaing makuan sa kagabi kani ra gyung pagpaminaw sa radyo, no? Oh, may dali. Kani bitaw basta ting katulog na, ting higda na kay ting humanag panihapon, ah, higda. Hari-haray. Uban pod sa gatingog nga radyo, no? Nagalaom nga sa pagpaminaw natunong ning ato ang programa. Salamat sa Ginoo, mayong gabi kanyong tanan, no? Sa bisan pa sa amo ang kagikanan nga lokalidad, Brother Mike. No, atong mga magulang diha na magkugi mga makugihon kay tanan. Labihan ni gyud sa mga bulhaton, no? Lang Brother Fortunato Bantay. Bisan sa kahingkod nga kagulangon, no? Pero muuban gyapon sa mga baton. Mo trabaho gyud. Mag-una gyud. Salamat sa Ginoo diha sa baya-baya. Og silang Brother Edgardo Cabornay. No, lang Brother Judy Sadia, ay Judy Saligan. Lang Brother Loloy Bantay. Diha sa Tultulan, Brother Pedro Culiamar og lang Brother Marshall Mata, no? Diha sa Nyor Kita sab. Brother Tata ang Anggot. Og si Brother Dudong ay Brother Kadong Anggot. Og diha sa Kapisan, lang Brother Ismael Montirula sab. Silang Brother Ezekiel Senior Mamintas, mga Bataluna family, mga ginikanan ni Brother Alan Bataluna. Og silang silang Sister Jeannie Carator, nalang Sister Estela Mamintas. Mayong pagpaminaw kaniyong tanan, og mayong gabi eh. Diha sa Kulabay, lang Sister Mira Cagas, lang Sister Persing Padilla, no, lang Brother Felipe Carator. Mayong gabi eh kanito, kaninyo, lang Brother Sumarago. Pidring og si Brother Salsi usab sa poblasyon usab mga Cagas family lang Brother Daniel Cagas, Sister Carmen Cagas, Brother Cornelio Babira, mga batan-o na to, no? Silang Brother Luloy Dinggal, no? Ginikanan ni Brother Rapi Dinggal. Rapi Dinggal asa diri karon sa pagadian. Na nato ganina.
0: Hospital siya anak, bro.
2: Tod si Sister Sabit na yang anak.
0: Galibang lagi daw.
2: Mamaligay, pero salamat sa Ginoo. Okay, okay na siguro to. Mm. Na yun din sa pagadian, sa mga igsoon dire silang Brother Arcelia Tata, silang Brother Piping Martir, lang Brother kalimot ni nung ngalan si Sanchez Dodo. Og sa mga batanon lang Brother Jazz, no? Ampalaya, lang Brother Tuting Kibra. Oh, daigun kay Ginoo. Bisan pa nilang Charlene Balasi na siya diri karon, pagadian. Wow, no? Og nilang Jisa Tumaga Dosab. Lang Brother Ilim Minyusa. Mayong gabi ikayong tanan. Sa kasikbit na mo sa lokal sa Tabina, diha sa Bitogo. Salamat sa Ginoo nga ang mipahulay nga lawas ni Sister Alma, gikalubong na kaganina. No, mga igsoon, gikan pa sinudanan, hantod kagabi eh. uban jud sila sa mga bulhanton, no? Mga igsoon dia labihan ni gilang brother Sil Subarbon, gilang brother Jusil Banuag, brother Adino Bidal, sister Nina Kubol, og Dodong Kubol, and sister Jenny Poligratis, no? Lambrad Van Poligratis, og sila brother Elisio Paraiso, no? Mga bakwa family og mga magsayo usab family, Junior magsayo. Oh, dihan kini mo. Paraiso Adolasyon, Alma Paraiso Adolasyon. Salamat sa Ginoo. Og sa dimataling usab, silang brother Titing Salusod, Langgari Aranhuis, rotisyon nila kaganina sa Bayog, kauban ng brother Elmer. Oh, lang, brother Mirasol Aranhuis, brad Tata Balasi, og silang brother Turning Villa Hermosa. Labihan ni sa akong ginikanan diya sa poblasyon Tamina, Rosalita, Kapuyan, Paalisbo, og akong aman si Roger Paalisbo. Brother Mike, ako yung balik diya kanimo.
0: Sagi hapon, sa di pa na ko iatag ni Mubrokmer. Ha? Ni Brady Roldan, di tamalimot, bro Dan, mayong gabi diha sa US. Limot mo ko sa inyo. Georgia. Sa Georgia, di sa
3: Georgia.
0: US.
3: Georgia.
0: Mayong gabi ninyo diha, bro Dan. Oban sa imong asawa, Sister Kisilan. Salamat sa Ginoong mag-ampo namin kanunay, bisan sa among prayer kagahapon. Atong gipaabot ang inyo ang sitwasyon usab diha. Nga, sa gihapon, dilibya, bro, mer sayo ning nangandoy ta kaning panakatigom unya ang ato mga gitinguha.
3: Yes.
0: Dili kay matagaan kanunay nato mga kagayunan ba. Salamat sa Ginoo kay mag-ampo ni si Bro Dan uban pud iyang pares. Duha kun tulo. At least ang relasyon sa Ginoo individual na ara. Maanaray ka sulbaran ang Ginoo na may bay panahon mag na. Maayong gabi kanyong tanan diha. Og Emmanuel ninyo diha Bro Dan. Naot nga ang Diyos kanlinaw mag-auban ninyo diha. Isa pa usap sa akong pares. No? Di ko malimot kay murag aksyon kalimtan ka niya po, Mayor. Kasi hindi ka abot matinglan ta ba? Oo, oh, naminar ba mi dinhi? Ara ba? Oh. Sister JJ Kagas, Tamayo, diha sa barangay Mabuhay Tabina, uban usap siya mga pag-umangkon diha. Mayang gabi ikan yung tanan ng ating malin diha. Kul ating diha. Sa tanan nga taga Mabuhay, no? Mayong gabi kayong yung tanan, di lang ako maisa-isa. Nasayod man ta diha, bro, meron kinsa ginag subaybay na to diha.
3: Amen.
0: Sa sunod higayon mga suking tigpaminaw, maisa-isa na to yung mga pangalan. Kapan ni ini nga panahon, no? Di lang sana to maisa-isa. Tungod sa kadaghan po nga ato ang itimbaya sa mga kaigsuna na muspag to. Usa sa tanan na lang ang mga taga-tabina. Tanan nga mga nagsubaybay diha, taga Mabuhay, labi na sa mga Mabuhay. Sa barangay Mabuhay Tabina, mayang gabi ikanyong tanan. Bumer!
3: Amen. Salamat og dalaygon ang Ginoo. Mayang gabi is tanang mga nagkasubaybay. No, naka-bio o naka-tune in usab sa atong radyo. Sa FM. Ipadangat po na ako ang mga pangmusta, Brad Michael. Gikan mi sa Bayog kaganina.
0: Kana.
3: Particular diha sa district sa Liba, mga igsoon. No, mga musta po na ito sa panimalay nilang Sir Arnisa. Sa iyang mama nga si Jocelyn Tana diha sa Liba, no? Ni Arnisa Tana, ni Joylyn Tana, ni Rick Tana, Joel Tana, ang iyang papa. At ibang pamilya Tana diha mga igsoon sa Barangay Liba, din ang ilahang balay mismo, mga ihimo na to nga
0: tigumanan
3: sa mga igsoon. Na, kumusta mo diha mga igsoon? Dayon, salamat po kayo sa mga lansunis nga...
0: O na, di ay.
3: O, daghang lansunis, kagaya na dito. Ipakaon mo nila daghang lansunis. Ilaha po itong tanong.
0: Huwag may nakaabot din, he?
3: Wala yung nakaabot. Wanang salamat kayo sa Ginoo mga igsoon. Kumusta lang mo diha tanan sa Bayog? Diha sa Purok Uno Datagan ni Langster Analisa Tana. Tana naman na siya karon. Kauban Langster Annabelle mga igsoon. O sa uban pa mga igsoon diha. Nilang Bird Armando Lumutaw diha sa Purok Tris Datagan. Kumusta mong tanan diha mga kaigsoonan? O usab, among iparangat usab ang pangumusta. Lagi na usab diha sa... San Pablo.
0: Amen.
3: Sa akong uyuan diha no nga nagpaminaw diha sa Barangay Kundom, San Pablo sa Bangka del Sur si Brother Pablo Nano, kauban siyang asawa si Auntie Norma Nano. Gani unsay resultas fellowship nila kaganina Brad Michael. Ugma tingali makauban ta sa visiting po no diha, sa ilang panimalay diha sa Barangay Kundom sa may hapon. Alas 4 man to mga
0: igsoon
3: ang ilang schedule. Kaya nila nang humana o malikay-sikay sila ba sa ilang bulhaton at taas o higayon nga makasultihanay sa mga kahimtang. Muna, kumusta lang mo diha mga igsoon? Diha sa Barangay Kondom nilang Pablo Nano, senior o ni Sister Norma Lumasag Nano. Og usab sa akong pamilya diha sa barangay Pungapong, San Pablo nga Iksoon. Tarok pamilya ni sa akong mama diha no. Master Merlin Tarok uban sa akong mga manghod. Og usab dai sa mga silingan namo diha, mga kakasan pamilya ni Los Santos family. Ano ba pamilya? Og sa uban pang mga silingan namo diha nga nagsubaybay aning programa. Kusog ang radyo dito, Lord Michael.
0: Sa
3: barangay Pungapong.
0: Oh.
3: Og sa tanan nilang mga balaan diha sa mga kaigsoonan, San Pablo, nilang Berlinoy diha, Bard Juanito, Bard Luloy Binyan, sa ilang pamilya, Bard Minino Balconsa, Bard Frankie sa Bayton.
0: Labi na sa mga anak ni Studio Mayor ba, no?
3: Oh, ni Brother Bilmar sa Bayton, no? Nga,
0: Kaluoy, no?
3: Oh, ang iha pong asawa, mag-ligon lang yun po, kay usay ang kinabay na anak mong kupod, at takabalokan sa po yung mga palo na sa Ginoo.
0: Lagi.
3: No, mga pasubo di ay diya sa Medico pamilya mga iso. Robert Mias diya Medico, Brad Jewel Medico, mga nilang Brad Jewel diya sa Bayton, dili, sa Luzon.
0: Sa Luzon.
3: Sa Bayton pamilya diya, ako apong mga kaparintihan, usab, ni Lula Gangging diya sa Bayton, kumusta mo diyang tanan mga iksoon. Nilang Brad Lucito Castañas. Hindi na nato matinag sa Port Brad Michael.
0: Lagi.
3: Kumusta lang mong tanan diha mga iksoon. Og diya sa Lapuyan, kung pangumusta mga iksoon, kung ugangan diya, salamat sa Ginoo nga maayo ara, maayo ra mong pagbehe kay ganin na Bert Michael sa danlog andalan sa kaagi og tumba dito sa dito sa paingos ko malarang pero ay inana mo na basta matumba di ang ingos Biblia mo bangon lang
0: pon bangon,
3: bangon
0: ay lag ka maglain
3: manang salamat sa Ginoo nga maayo ra ang pagbehe paingon sa bayo ug pagpauli maayo ra usab ang pagbiyahe. Kumusta lang diha sa ugangan Sir Nori Minyosa kauban nila Sir Shimi Minyosa diha nilang Jismil Minyosa o ni Jerby Van Kinati ang mga nabilin karon sa balay. O sa tanan na lang mga balaan diha sa Iglesias Lapuyan, diha sa Barangay Tigua, mga Antigal Pamili, Sugo Pamili, Aulino Pamili, mga Iksoon, o diha sa Sayog, no, Doron Pamili, o mga Sibuyan Pamili. Kamusta lang mong tanan diha mga Iksoon, o diha sa poblasyon, nilang Brother Junas Rania, o nilang Ronald Kababat, Bertie Kabat, diha sa Salambuyan, Lapuyan, mga kaigsoonan. Kumusta mo tanan? Og sa tanang mga nakasubaybay, kumusta mo mga igsoon? Sabi na diya sa Sibugay, no? Ilang bird gamay, ilang bird print. Og sa uban pa mga igsoon na ito diya sa Sibugay, sa Buanga City. Ilang bird Fillmore Maghanoy. Uban pa sa kong uyuan diya nga si Ramil Nano.
0: Amen.
3: Amen.
0: Para ito, Robert?
3: Adita ma limot po, Bird Michael.
0: Amen.
3: Sa tanan ay mga igsoon nga mitambong sa sisters meeting. Niyadtong July 17 to 18, taman gahapong adlaw. Salamat kayo nga tinambungan sa dulaan sa isinta ang mga igsoonan, mga sister. O nakaduaw usab na ay atong igsoon sister JC. Magdadaro na.
0: Amen. Nakauban.
3: Dito po siya. Nakita. Salamat po kayo. Kauban po sa mga magulang. Nilang Bird Titing sa Luzon. Nilang Bird Turning.
0: Bird Fortunato.
3: Bird Fortunato. Mantay. Bird Linoy po. O, dito po sa Bird Linoy. Nakauban sa mga igsoong sister. Alang po sa dugang mga pagtuon po sa kasulatan. Salamat kayo, no? Dahil ato alam pong dugang pahibalo, Brad Michael.
0: Kana.
3: Kining atong programa, para nili po kayo malibog ato ang mga listeners ba? Ang mga viewers, Brad Vincent.
0: Amen.
3: Kay, daghan mo kung gaang kong Kristohanon ron. Kita nga Kristohanon, ang ato ang gibasihan, maroon gina ang balaang kasulatan.
0: Kana.
3: Wala na ilain. Kaya naman yung mga Kristohanon, God baangkon po sila, pero nagbasis sila mga pagtulunan. Pagtulunan, dili ang Biblia ilang pagtulunan mismo. Nagbaton sila og mga pagtulunan nga ilahang gipang imprinta.
0: Kaya ilahan ang kaugalingon.
3: Oh, ilahan ang kaugalingon. Nagangkon po ng Kristohanon. Kita, mga Kristohanon ta nga nagsibya na rin sa kahanginan, Kristohanon nga ang Biblia rin nga ito ang gibasihan sa mga kamatuoran. Wala na ilain. Dili mga morning revival unsa pa niya.
0: Namang galing tay
3: mga masaho na.
0: Niadap man to tabro merong mga history pero kanang history nga mapalikos Biblia.
3: Yes.
0: Dili itong mga pagtulunan nga mubungkag sa Biblia. Oh,
3: kay mao na ato ang ato ning gidugag pasabot, pahibalo kay para dili maglibog atong mga igsuon no.
0: Kay kauban ni sila ana.
3: Oh, kana ba? Okay, usay ra ba sakyan atong programa.
0: Mm.
3: Mala sa ato ang nasinatian, nga miingon sila kauban ni ana.
0: Nang
3: ending kay dili man day kauban. Kay kita nga nagprogram diri Kristohanon nga pag-alagad. Wala gini pang panapi. Wala yung mga pagtulon na itong gibaligya. Kundili, maurag yun ang balaang kasulatan at ang gipanayag sa mga tao. O, mawala na itong dugang paibalo, Brad Michael.
0: Amen.
3: Amen.
0: Wali lang yun po ito, Brumer.
3: Yes.
0: Alas City, 25 na mga suking tigpaminaw. Sari pa may maato sa mga tapiko. O kay Maatuman mi sa among tapiko may tungon ining pagtuo apan sa dili pa do na mi pangutan nga tubagon isa lang ka pangutana. Tawo sa Ginoo Bro Mir matag sibi ana to sa tapiko mutubag tag usa ka pangutana kung naay mga pangutana
3: ing ana. Kailangan gyud mga pangutana no.
0: Oh di pud magsilbing madugayan kaayo Bro Mir.
3: Tinuod.
0: Kay naay usay kita pud agis kadaghang pangutana na pud maglibog na pud tag na pabay pangutana gwa na. Masa dili pa maato mga sungtik paminaw maato sa kami sa mga pagampo. Oh Ginoo Hesus.
3: Amen.
0: Salamat Ginoo. Nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.
3: Amen.
0: Og tag-iya sa tanang butang ani ani ini.
2: Amen.
0: Og nagdumala bisan pa sa imo katawhan nga mao ang iglesia Ginoong Hesus
3: nga tukod.
0: Lord, salamat kini nga gabhion among itugyan diha kanimo. Usab sa gihapon pagbalik kini nga mga pagsibya Ginoong Hesus pinaagi sa gahom sa imong espiritu nga maoy mao bugtong musulti alang kanamo usab. Aron dili namo magamit ang among baling hunahuna, kaalam ug kahibalo. Lord Jesus, puno gyud mi sa pagsalig diha kanimo. Ang tanang mga butang among itugyan diha kanimo aron mahimong espirituhanon Ginoong Hesus ang mga butang among isulti.
3: Amen.
0: Og dili namo mapamulong ang among galingong mga pamaagi. Lord Jesus, giyahi kami sa kanunay.
2: Amen.
0: Og sa gihapon kini nga istasyon pabilin nga imong gamit Ginoo. Ikaw usab among saligan
3: ug
0: panalangin niini. Og maghatag niini bisan pa sa mga tigdumala, maghatag sa kapiskays panglawas usab. Kausa maghatag sa kalantips panghunahuna, magalayo sa mga disgrasya ug mga balatian Ginoo.
3: Amen.
0: Og ang ilang ang ilang istasyon mo igigamit Ginoo pagpalapnag nimo sa imong pulong. Og usab Ginoo Hesus ang imong bilin nga dugo may imong kinahanglan.
3: Amen.
0: Aron mao kini moy maghinlo sa among pagkapuno sa kakulangon diha kanimo.
3: Amen.
0: Tag-adlaw, nag-isip kami nga puno mi sa kapakyasan ug kulang sa pagsunod diha kanimo. Ug naglaom sab mi nga ikaw ra gyud bugtong makapasaylo nining tanan.
2: Amen.
0: Lord Jesus, ang imong dugo moy naghinlo sa tanan ug mga kulangon. Moy naghatag namo kalipay, kalinaw ug kahusay sa hunahuna Ginoo Hesus. Sa daygon kasaway katapusan,
3: amen.
0: Ituboy imong lanhangtod jud sa way katapusan.
3: Amen.
2: Amen.
0: O Ginoo Hesus, Bro Mer, sa gihapon maadto na kita sa mga tapiko sa gihapon mo hatag ta og kini ang pagtubag sa pangutana Bro Mer tungod kay do naman tay tapiko nga ato adyong balikon sa pagkuan sa unsa ni sa pagistorya mahitungod ining pagtuo Bro Mer.
3: Amen.
0: Nya labing importante ning pagtuo tungod kay karon nay uban miingog nito man pud mi mao tong giingon nimo Bro Mer gipasabot nimo Bro Mer banga Kristohanon pud lagi pero mo nay giingon lagi nga og ikaw Bro Mer si Kristo unya na kay mga tao. Nagingan na ito, Kristohanon. Pero dili mo sunod sa imong mga pamaagi diha ba? Sulod sa imong mga kagahuman. O sa kay batiyon ni mo, no?
3: Oo, oh, yun.
0: O, oh, ingon na ba? Balitan, tao mini mo. Kristohanon, nami, amo mo nang founder si Elmer, amo mo nang kuan. Mamo na ginoo na mo. Pero ikaw nga nag-ingon nga, amo nang ginoo si Elmer, ang kami nga imong mga tao, layo kayo sa imong, layo sa imong kuan ba? Sa imong mga pamaagi. Like, for example, mauni imong mga pagtulunan, mauni imong mga pamaagi. Kami nga imong mga tao, wala may sunod ani. Pero puno may pag-angkon. Nga tao minimo. So unsa kay batio ni mo ano? Maging una ana ba? Murag laing mapaminawon nga kining Kristohanon mga suwing tigpaminaw di mo gud ngalan-ngalan lang. Mao nang kami diri sa programa labi nang kami gyud sa programa. Oh, kaying dapig tas kamaturan unya day dili mo dapig malisod man agud siya. Mao nang ang Kristohanon dili lang ngalan ra nga pwede nimo ba madawat-dawat ayon ba? Nga pwede mo angkon-angkon aw sa bagay prida man nila Bro Mer kana mo angkon.
3: Yes.
0: Pero mo na giingon lagi imong idol si Coco Martin pero inig abot ninyo uyo man kailas Coco Martin nimo ana ba busa habog ni pagka Kristohanon Bro Benz ato ang basahon tong pangutana ato ni tagag katubagan gamir Bro Mer ang tinod gamir mo puning tubag ni kay mo buo man siya
3: buo ra man ang pangutana
0: oh ay hatam mo proceed sa atong pangutana atong tapiko gyud may tungod sa pagtuo ano mo ang katuang pagbasa sa atong pangutana katotoang si Judas
3: yes
0: oh katong si Judas na maluwas ba daw kay doon na daw nag-explain nga gisiro-siro gyud Bro Mer nga si Judas maluwas gyud daw
3: oh.
0: So at kini Bro Mer ato ni siyang i-explain may tungod sa kasulatan kung unsay gisulti sa kasulatan may tungod ni Judas atong mo rito isulti
3: yes
0: oh di lang punta mo lapas kung giklaro ato mong iklaro. Pero og guapod, giklaro sa pagsaysay sa kasulatan may tungod sa kang Judas. Ah, di mo na ito iklaro kay makalapas ang putaan na. Pwede man tamo dugang anak Bro Mer.
3: Tinawan.
0: So akong yatag nimo ang unang kuan. Kanan ang
3: amen.
0: May tungod ni Judas.
3: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa pangutana. Salamat kayo. Lipay tag na yung pangutana, Lord Michael.
2: Amen.
3: Kay timaan na nga naagay nagsubaybay.
0: Nagsubaybay.
3: Naagay naminaw. Or nagsubaybay sa to ang programa The Pigs Kamatuoran. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kanang pangutana dili na bang obra nato tung kay daghan pura mga pangutana kani adto. Nga si Judas, naluwas ba gito si Judas o maluwas ba to si Judas kay usa man to siya sa 12 ka apostolis. Kita ato ang precaution unang-una. Atong basahon ang unang Corinto 4:6. Kana may ato ang maruganan ni Brother Michael.
2: Amen.
3: Sa ato ang mga pagtubag sa pangutana, mo na ato ang kanabang sukaranan. 4:6.
2: Karun kining tanang mga butang ha, mga igsoon.
3: Kana
2: akong gikapadapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo.
3: Kana
2: aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili may saylo na sa kasulatan. Aron wala kaninyo'y magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa.
3: Ang atong ikuha nga punto diha Brad Michael kana bang itawag nga dili mo saylo sa kasulatan. Kun unsay giingon sa kasulatan, moro pa itong isulti. Kung wala maghisgot, silent mo tana. Atong iklaro po isulti. Okay, ang pangutana, si Judas, maluwas ba to si Judas?
0: Nga daw nagsaysay po, bro, Mer. Okay. Ang pangutana, gawas nga nangutan siya, maluwas ba? Lagi na nagsaysay nga gisiro-siro yung maluwas, gudaw.
3: Oh, nga maluwas, gudaw. Kita dilita mo, musulti kung sa kunili. Base ragyan sa kasulatan. Okay. Kato si Judas, usas siya sa napulog duha ka apostolis. Ginoong ikapili ato si Judas. Pero, atong basahan ang Mateo, 26, ok, ato doon basahon ang 26,
2: 14 sa.
3: Taman sa
2: 26.
3: Usa siya sa pulog.
0: Duha.
3: Duha. O, pero itong tanawon ang 26, 14 taman sa 15 sa Mateo Brad Vincent.
2: Unya, usa sa pulog duha, nga ginanganlan si Judas Iscariote.
3: Na yon?
2: Miadto sa mga saserdote nga punuan.
3: Kana?
2: Og miingon kanila. Unsa may inyong ihatag kanako? Kon itugyan ko siya kaninyo.
3: Kana
2: og siya ilang gibayaran og sarapi nga katluan kabuo.
3: Palayo sa disayis.
2: Og sukad niya tong tungura, siya nagpangitag higayon sa pagtugyan kaniya.
3: Usa siya sa napulog duha, Bert Michael og Bert Vincent, pero nagbudhi siya. Nangita man siya higayon nga itugyan niya ang atong Ginoo nga atos kadagkuan.
2: Ginoon.
3: Mato nga ingon siya, unsa may ihatag niyo nako para ako siyang itugyan ninyo. Amo tong itagaan siya og katluan kabuk sa lapi.
2: Sa lapi.
3: O busa klaro kayo nga si Judas usas napulog duha pero gabudhi siya. Unya ang 24, 25 ana sa dihang ani hapon sila kauban sa mga tinun-an. Kauban sa Ginoo. Atong tanahon og unsay gisulti sa Ginoo.
2: Ang anak sa tawo mupahawa sumala sa naisulat.
3: Siya na.
2: May tungod kaniya.
3: Kana.
2: Apan alaod kadtong tawhana.
3: O.
2: Nga mao ang magabudhi sa anak sa tawo.
3: Ang magbudhi alaot katong tawhana. Na yon?
2: Maayo palang unta hinoon, alang niad tong tawhana, kun wala siya matawo.
3: Kana nga pagkasulti, imong masabot nga, diligid maayo ang iyahang kahintang.
2: Kahintang.
3: Tangatan kay, ngayon madiha, apan alaot katong tao, tawhana nga mao ang magbunhi sa anak sa tao, si Judas man eh. Maayo palang unta hinoon, alang niad tong tawhana, kun wala siya
2: matawo.
3: Mas maayo pagwa ba siya matawo? Basta kana lang nga pagkasulti, mara makaingon na tanga, di ligid maayo ang iyahang
0: sitwasyon.
3: Di may bang iyahang kahimtang. Ito pag yung tanahon kung unsa ang ginangatan ni Judas, sa Juan 3:27, tanawa. Yan kay Kato, kay siya mong itong nagunhi, 3:27 sa Juan.
2: 3:27?
3: Oo. Oh.
2: Nagingon, sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya gisudlan ni Satanas.
3: Gisudlan siya ni Satanas?
2: Oops.
3: Diara ko to. Apil siya sa 12 pero sa diha nga nagbudhi na siya sa Ginoo.
2: Gisudlan.
3: Si Satanas na imisulod niya. O si Satanas na imisulod niya. Busa. Atong tanahon ang Juan 6:30. Taman si Satanay Uno.
2: Juan 6:30. Si Jesus mitubag. Kanila. Dili ba gipili kuman kamo ang napulog duha?
3: Na yon?
2: Ngani ang usa kaninyo yawa?
3: Yawa ang usa. Busa klaro kayo nga kato si Judas busa apil siya sa 12 pero sa patanaw si Ginoo kay nagbudhi mangon siya. Wala ingon siya giyawa ang usa ninyo. Wala si Judas. Dahil kung atong tanawon ang iyahang kahimtang sa diha nga iya na matang gitugyan ang atong Ginoo. Nagibayaran siya 30 ka salapi. Pagbudhi niya sa Ginoo, iya naman itong gitugyan sa mga punuan. Mateo 27:3. Tanawon na to.
2: 27:3. Og si Judas ang iyang magbubudhi. Sa pagkakita niya nga si Jesus giyukman sa silot,
3: nayon,
2: nagbasol.
3: Nagbasol siya?
2: Mm. Og ang salapi nga katluan kabuok, gidala niya balik
3: na. Diyara ko to. Mm. Gabudhi si Albert Michael, pero pagkakita niya sa gidangatan sa itong Ginoo,
2: nagbasol.
3: Nagbasol niya po siya?
2: Mm.
3: Nagbasol siya. Pero ang nakadiferensya niya kay nagbasol siya, 5 sa gibuhat.
2: 27:5. Og ang salapi iyang gisalibay sa sulod sa templo.
3: Nayon.
2: Og mipahawa siya.
3: Mipahawa siya.
2: Mm. Og siya milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon.
3: Ang nakamaot niya kay nagbasol ron na siya. Pero milakaw man siya nayon.
1: Hikog siya.
3: Nagbitay siya siyang kaugalingon. Naghikog ba?
2: Naghikog.
3: Nagbitay siya siyang kaugalingon.
2: Mm.
3: Nagbasol ron na siya.
1: Nakailan
3: ron na siya. Sayop kita kong gibuhat. Gilabay bigyan niya 30 ka salapi. Pero ang nakamaot kay naghikog man hinon siya.
2: Mm.
3: Naghikog. Busa sa buhat 1:16. Unsay giingon ni Pedro?
2: 1:16.
3: O God.
2: Mga igsuon, kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gipamulong daan sa Espiritu Santo.
3: Oh, dayon.
2: Pinaagi sa baba ni David.
3: Kana
2: may tungod kang Judas
3: mm.
2: nga nahimong magtutultol sa mga nanagdakop kang Hesus.
3: Kana yon.
2: Kay kadto siya nahiapil man kanamo og nakabaton og bahin ni ining maong pagpangalagad.
3: Padayon.
2: Ug kini siya nakapanag-iyag usa ka luna nga yuta gumikan sa gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarong.
3: Gibalit kini tog luna no?
2: Mm.
3: Nayon.
2: Ug sa pagkahulog niya nga naguna ang ulo. Mibuto ang iyang tiyan.
3: Nayon.
2: Ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinae.
3: Mo nay giingon sa Ginoo alaot. Kayang gidangatan, suicide naman ito yung gimugod. Naghikog siya ba?
2: Mm.
3: Unya, pag naghang siya, kay nagbitay man ito siya, walay mga tao nakita, pag aptan nga na-decompose na yung lawas,
2: mm.
3: nahagbong ito siya, kay siyempre, ang lawas na ito, madugta man. Muna nga, really, get maayo ang iyang kahimtang. Largo sa versikulo 20, Brad Vincent.
2: Kay sa basahon sa mga salmo, naisulat kini nga nagaingon.
3: Nagitag na po na idaan.
2: Ipahimong awaaw ang iyang yutang puloyanan.
3: Kana?
2: Ug ayaw na kini papuy igtawo.
3: Padayon.
2: Ug ang iyang katungdanan ipakuha sa lain.
3: Usang iyang katungdanan nailog sa uban. Gipulihan man siya. Musa kini si Judas, tan-aw nimo nga wala gyud maayong resulta ang iyang kinabuhi ba. Tungod sa iyang pagbudhi sa atong Ginoo.
0: Ato pa bro, mer kanang katungdanan diha murag diha man nakabase unta iyang paghari.
3: Oh, diha nakabase unta ang iyang
0: paghari ba. Sulod sa 1000 ka tuig talanto man ano.
3: Kay katong 12 ka mga apostoles gisaran ba ito sa Ginoo.
0: Mm.
3: Nga panahon sa iyang paghari, sila pud palingkuron pod.
0: Palingkuron.
3: Nga maghuhukom sa 12 ka bana sa Israel.
0: Sa tupa bro, mer pagkuha sa katungdanan, sa tupa ug sa paghari lang murag
3: dili na sa kapil
0: gyud. Dili sa kapil paghari
3: gyud. Oh, this is city 12 sa Juan. Tanawon.
2: This is city 12
3: sa Juan.
2: Samtang uban pa ako kanila,
3: kana
2: gibantayan ko sila.
3: Oh,
2: pinaagi sa imong ngalan
3: kana
2: nga gihatag mo kanako.
3: Oh,
2: ug gibantayan ko sila. Ug wala kanilay nalaglag gawas sa tao nga pagalaglagon.
3: Kana
2: aron matuman ang kasulatan.
3: Kanang giingon niya giampingan ko sila, gaampo siya sa amahan, ang 12 ang bot pasabotana niya.
2: Yes.
3: Walay usang mawala nila. Gawas niya atong anak sa pagalaglag, anak sa pagawala.
2: Mm.
3: So, si Judas magigipasabot ana, nahimog itiyang anak sa pagawala. Ang Biblia, wala mag-ingon nga, maluwas to si Judas.
2: Mm.
3: Wala po ga-ingon to, naluwas to si Judas.
2: Mm.
3: Basta kay ang giingon diha nga si Judas, anak siya sa pagawala. Diha ra ko kutob.
0: Oh, critical ang iyong sitwasyon.
3: Oh, critical ang kahimtang. Yeah, katong giingon, ipaawaaw ang iyahang yutang puloyanan, di na papuhi agtaw, iyang katungdanan ipakuha sa lain, masabta na nimo nga, diligit siya kahari. Diligit siya kaapil sa...
1: Paghari sulod sa oh,
3: sa katong 11 ka mga apostol, dili siya ka-appeal ato kay gikuha naman yang katungdanan. Busa ang pangutanag na luwas ba Judas?
2: Mm.
3: Ang Biblia wala magsulti. Kita di po ta pwede mo sulti kay wa man magsulti ang Biblia. Ang luwas sa Judas.
0: Ang ginoo ramang goy na ikatong oh. Makit kag impierno bro.
3: Busa kanang maingon ta nga aluwas gyud si Judas. Atuan na lang na siyang kana bang balance Brad Michael. Atuan na lang na siyang analysis.
0: Okay man amanda yon nga ang Dios magoy nagbuot ato oh. Para matuman ang kasulatan ramang goy ana. Dili na po maingon si Judas, may impierno. Ayaw kay ang Ginoo man maoy nagboot ato, nagplan. Plano man to siya dan aron malansang ang atong Ginoo, dili mapungan ang iya ang kam-

0: Dia pun bawah Satanas.
1: Bawah Satanas.
0: Si Pedro nakuan pun si Satanas. Og selain pagka sulti na sudlan sa Satanas, bawah Satanas.
2: Pero lahi lang sila og tabong talang og lahi og
0: lahi sila kayumtang. Kay si Pedro sa dihang gilimod niya ang Ginoo, nagbasol man sila ayo. Hilak siya ayo ana, naas Mateo 26 no. Hilak siya taman.
1: Pero wa man nagpakamatay
0: si Pedro. Wa man siya naghikog. Si Judas yang itugyan naghikog man, di wala na ikambyada sa iyang kinabuhi, kaya naghikog man siya. Naghikog. Si Pedro, naggilimod niyang Ginoo pero nakabakwi man siya.
1: Nakabakwi.
0: Di mo man siya maghikog, di.
1: Nagamit Ginoo.
0: Nahimok pa siya nagamit sa Ginoo. Si Judas, kay, mo nang itawag siya, anak siya sa pagkawala, kay naghikog ugod siya.
1: Naghikog.
0: Wala na eh, dili na mapasaylo ang iyang sala, kay tungod atong naghikog man siya. Wala na eh, wala yung kapasayloan, kay naghikog man siya. Igorom siya gabasol din, pagkuman nagpakamatay. Unya sa Ecclesiastes ana city di city nga nganong magpakamatay man ka
1: sa panimo ang kamatayon
0: sa dili panimo panahon usa kanang paghikog mo na isay sala nga
2: tinoyo
0: gina nimo kay gahikog man ka busa ang Biblia kay kuto ra man kasulti da may tungod ni Judas adili puta maka sulti dugang pa
3: mo bina si Judas brother wala biya sini ambak
0: yes
3: giasa giaswat jud sa mga suwenti paminaw giaswat si Judas sa mga tao nga na dito sa kayan. Kaya huwag niyambak to si Jonas, hikog man to.
0: Yeah, hikog to.
3: O sa mampun ito ni ato ang super, kanang na super book, badugangan mampun nga si Jonas ni niyambak, then ano sa ito bromer?
0: Ni paalam pa.
3: Ni paalam pa, then niyambak.
0: Babay pa siya, no?
3: Babay pa, hikog man ko nang huwag niyambak pa to siya. Pero ang saktong kong sa Biblia, huwag yun mo ambak si Jonas, kundi giitsag yun siya. Matawag mo ito hikogon.
0: Busa, may tawag aning Judas Bert Michael, ang Biblia, wala man magsaysay, maluwas to siya, maluwas to siya. Basta kita mo, sultita, basta sa ito ang mamasa sa Biblia.
3: Salmo 41:9, gitagna na maguradaan. Kanidugang lang ni sa gipamit ni Bromer, may tungkol ni Judas. Kanang giklaro, atong iklaro, wapod mga suwintig paminaw, aron dili ta matinglas Ginoo.
1: Oo, ang akong suod nga higala, nga gisaligan ko, nga nakakaon sa akong tinapay, nag-alsa sa iyang tikod, batok ka na ko.
3: Siguro kani nga mga pananaon mo ni gi kuhaag ba si atong nag-on bro may nagsaysay nga gi zero-zero niya maluwas yun si Judas kay planos Ginoo. So kana sa amang bahin diri sa programa kami kay dapig naman sa kamatuan bro mer
0: yes.
3: O kung sa'yo nasulat sa Biblia maura gyo di namudugangan di po namo kuhaan
0: kana
3: dayon ang sa ato alang nga mga sa sitwasyon karon labi na niyang relate o paghukom na sa Ginoo na Ginoo siya. Gibawal na siya sa itong Ginoo kay si Apostol Pablo gani nga dili pwede mahukom labi na kapay panahon.
0: Kana.
3: So sa ato ang panahon karon arita sa Juan 21:20 tamas 22. Kani si Apostol Pedro mura pug naapoy pagkahimantayon ba? Naapoy pagkahimantayon mga suwing tigpaminaw. So kita labi na sa mga magtotoo ang atong sitwasyon karon sa kalambigitan lang ipunin ni Judas sa 21:20 tamas sa 22 bro Benz.
1: 20 nagingon. Si Pedro milingi. Og iyang nakita nga nagsunod kanila ang tinunan nga hinigugman ni Sos.
3: Si Juan na, Juan.
1: Siya nga sa panihapon, nagpauraray gani sa dughan ni Sos og mingon kaniya.
3: Amen.
1: Ginoo, kinsa ba ang magabudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, siya mingon kang Sos. Ginoo, siya di ay maunsa man.
3: Okay, padayon.
1: Si Sos mitubag kaniya. Pananglitan mao'y akong pagbuot nga magapabilin siya hangtod sa akong pag-anhi unsa may imong labot sumunod ka lang kanako.
3: Ito pa sa mahitungod ni Judas nining panahon na ato ni siya ika-applicar nga verse mga suking tigpamina o mga igsuan na mas pagtuwa nga subaybay sa labi na sa sitwasyon ni Judas Bromer sa ato yes. Din na kayo natuna ako anon kana na ang gukuron kay kung mao'y palanos Ginoo nga tagaan siya sa Ginoo o pasaylo o kaluwasan kinsa man puta di matatag-iya ana ato diha malipay ra gyud puta gitagaantas Ginoo basta kay ang among isulti mo lang tong sign or bio nga gihatag sa Ginoong Hesus katong yes. Verse nga gi-release ni Bro Mer kaganiha mao toy ang mapakita alang nato ang giingon ri sa Juan 21 nga sunod lang tas Ginoo
1: sunod ra gyud
3: oh wa man tay mahimo na og sa panahon ni Pablo sa Roma 9:20 kinsa ka mga magtubag-tubag sa Ginoo matag usa nato mga suwing tigbanaw sa mas kulunon ba kulunon nga ang Ginoo mo'y nagbuot o sa unta niya pagkuan.
1: Okay. Di kid magbuot ang tao kay giingnan pag unsa may imong labot.
0: Yes. Judgment na muna.
3: Oh, lagi judgment na muna.
0: Basta kay ang address ato ang mabasa na to nga inaana ang kahimtang ni Judas. Pero ang judgment
3: sa Ginoo
0: na. Sa na nga. Iyaha man na.
3: Iyaha na.
0: Natungod. Mili man na ato ah. Ang Biblia silent mag-upod.
3: Lagi.
0: Basta kay giingon lang nito nga si Judas, anak siya pagkawala.
3: Mm.

0: wala siya giingon dito. Was-was siya, nanawas-was siya. Basta kay Moronay ato ang nahibawaan niya. Kung mag-add-on ta, may yung tag-an, luwas gito si Udas, yung pangitaan tagahapon na yung mamasaan na, wala na pag-in may yun. Wala na mag-listen ta.
1: Lagi.
2: Huwag yung mabasal.
1: Huwag ato ta, og, sa ato mga iksyon ba dir igiya, huwag sa debate dito, lupig na ta.
0: Sa debate na, lupig na.
1: Lupig na, kaya pangitaan ng tag, huwag may litra god.
0: Oh, basta kay mautoy kinangatan ni Hodas ang iyahang lawas, ang hikog mo to siya. Masa ang iyahang lawas, wala gid ganit malubong.
1: Wala malubong.
0: Wala yun. Malubong. Masa sa spiritual side pod, panahon niya sa judgment ng ginuoray na side, anak.
1: Okay.
0: Asa ba sa ibutang sa linang kalayo ba? O asa ba, anak ra?
1: Sige, matuta mga suking tigpaminaw, bromer. Atong oras mga suking tigpaminaw, alas 7:46 na ning kagabihon.
0: Amen. Daigon ang Ginoo.
1: Matuta bro, mer atong tapiko nga ato adyong gikuan.
0: Amen. Atong miagi atong gisgutan mga kagalaan namo og kaigsoonan, kalabutan aning pagtuo ba. Nga karon panahon na kay panahon naman sa grasya mga higalag mga igsoon ang ato ang basihan mao gyud ning pagtuo diha kang Kristo. Kay naay gitawag og roles of faith naay lagda sa pagtuo. Musang ato ang basihan karon Brad Michael, mao na ning pagtuo.
1: Lagi.
0: Diya kang Kristo. Dili na tong pagsunod-sunod sa mga tulumanon. Pagsunod-sunod atong sa napulo kasunggo. Kay ato na tong isa-isa itong miagi nga si Kristo maawa ng halat pasikuli sa itong mga sala. Sa Roma 3:23, taman sa 25. Nga siya mo'y halat pasikuli sa itong mga sala. O niya, kato siya atong pagkanawaton, pinagis pagtuo. Musang ato ang pagtuo, ipasukad yun. Diha kang Kristo. Labi na gid siya ang kamatayon dito sa
1: cross.
0: Unya sa 26 ana nindot kay pagasulti kay mao kini pagpamatuod karong panahon na.
1: Amen.
0: Ato agong i-recap
1: man.
3: Kini maoy pagpamatuod.
0: Ibalik sa unahan
3: 23.
0: Oh.
3: Sanglit na kasalaman ang tanan.
0: Yes.
3: Ug nakabsan sa maya sa Dios.
0: Na yon.
3: Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya.
0: Kana.
3: Ingon nga gasa.
0: Ingon nga gasa.
3: Pinasikad sa pagkatinubos.
0: Oh.
3: Tungod kang Kristo Isos.
0: Kana na yon.
3: Nga gitanyag sa Dios, ingon nga halad pasiguli pinaagi sa iyang dugo.
0: Kana.
3: Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo.
0: Busa si Kristo siya gitanyag sa Dios alang nato. Halad siya pasiguli.
3: Amen.
0: Busa antaw bisag daotan na kaayo pero gitanyagan pag siya Bart Michael.
3: Yes.
0: Nya kining gitanyag mao si Kristo ang iyang kamatayon dito sa cross. Ingon niya siya halad pasiguli. Unya unsa to giingon aron siya pagadawaton pinagis pagtuo.
3: Amen.
0: Busa kining atong pagtuo mo ni Kristo mao pagdawat nato niya.
1: Mm.
0: Kun diha ipasukad ang ato ang kanang pagkapinasaylo, pagkatinubos, padayon.
3: Kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios.
0: Dayon.
3: Kaysa iyang langit nung pagkaminantuson, gisayloan man lamang niya ang kasalanan.
0: Da.
3: Nga nangahimo kaniadto.
0: Kana.
3: Kini maoy pagpamatuod karong panahon na.
0: Kana.
3: Nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus.
0: Usa pinaagi sa iyang kamatayon. Kung ato siyang dawaton, pinaagis pagtuo, pamatud-an sa Ginoo nga siya matarong o siya po mahimo, maghimo po siya sa tao nga, magamatarong po siya sa tao.
3: Amen.
0: Nga may pagtuo kang Hesus. Yeah. Usa ang sokdanan sa pagkamatarong karong panahon na maugining pagtuo kang Kristo mga igsoon.
3: Yes.
0: Usa atong miagi, atong gipanayag, nga kining atong panahon karong panahon sa grasya, gitawag na ni siya o lagda sa pagtuo. Pagtuo na ikinahanglan mga igsoon. Then last ato nga nabuhian, Brad Vincent o Brad Michael, katong sa buhat 19. Na importante kayong butang niya kanang kalabigita na sa pagtuo. Kanang pagtuo dako dai kay kahimuan sa usa ka tawo.
3: Yes.
0: 19 sa buhat
3: 19.
0: Oh.
3: Ug tali kanato ug kanila.
0: Tali sa mga Hudyo ug natong mga Hintil.
3: Siya wala maghimog kalainan.
0: Wa dai kalainan.
3: Sanglit ginluan man niya ang ilang mga kasing-kasing.
0: Amen.
3: Pinaagi sa pagtuo.
0: Busa mahudyo man o ma dili Hudyo.
3: Yes.
0: Wa na siya magbutag kalainan kay ang atong kasing-kasing iya manghinluan.
3: Amen.
0: Pinaagi sa pagtuo. Busa kining pagtuo makapahinlo ni atong kasing-kasing. Nganong atong kasing-kasing kinahanglan manghinluan? Jeremias 17:9, taman sa 10. Ang atong kasing-kasing, ang kasing-kasing staw higalang igsoon kinahanglan hinluan siya. Sa so, unsay paagi pinaagi sa pagtuo kang Kristo?
3: Jeremias
0: 17:9.
3: Og
0: 10.
3: Ugjes, ang kasing-kasing malimbungon.
0: Ang kasing-kasing malimbungon.
3: Labaw sa tanang mga butang.
0: Labaw sa tanang mga butang.
3: O hilabihan gayud pagkadautan.
0: Ang kasing-kasing staw, hilabihan naman gayud dautan na. Dayon.
3: Kinsay makasusi ni ini.
0: Kinsay makasusi.
3: Ako si Jehova.
0: Oh.
3: Magasusi sa huna-huna.
0: Ana.
3: Ako magasulay sa kasing-kasing.
0: Oh.
3: Bisan pa ngani sa paghatag sa tatag sa katawo. Sumala siyang mga kagawian. sumala sa bunga sa iyang mga buhat.
0: Amen. Busa mo ni tuyo sa Ginoo karon higala. Ikaw nga naminaw karon niya. Nganong kinahanglan dunay pagtuog yod kang Kristo. Kay siya maghihalad pasing uli alang sa itong masala. Dawaton sa pinagis pagtuo sa ingon ana ang atong kasing-kasing mahinluan ni ay gikan sa tanang kadautan.
3: Amen. Kaya
0: nga itong kasing-kasing limbungan mo gini.
3: Limbungan.
0: Limbungan. Kaya ingon nga kuan naay mo mailo bitaw kwarta man Michael, may utang wala ko kwarta gyud.
3: Pero nabiya.
0: Pero nabiya to, nabi pinulo pinulo ito limbo limbungan mo ni kasing kasing god.
1: Sa isin lang gyud ay nga na
0: dili pa ulam. Sa kani kasing kasing limbungan eh ang kasing kasing sa tao. Hilabihan kapag ka dautan. Musa pinaagis pagtuo kang Kristo ang kasing kasing hinluan. Mao na nga sa Ezekiel 36:25. Taman sa 27 atong kasing kasing una hinluan sa pinaagis pagtuo. Atong basahon.
3: Sa to?
0: Ezekiel 36:25 taman sa 27 hinluan
3: 36 unya bisibisan ko kamo
0: oh
3: sa malinis nga tubig
0: kana
3: ug kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan
0: hinluan gikan sa tanang mga kahugawan
3: yes.
0: Padayon
3: ug gikan sa tanan ninyong Dios Dios
0: oh
3: hinluan ko kamo
0: Dios Dios
3: mm.
0: Daghang matang sa mga Dios Dios.
3: Amen.
0: Na Dios Dios makita, na ay pwede dili makita. O kini gaw na una ra ta kanunay sa tong kagalingon. Ya tam ka na una sa Ginoo, Dios Dios ba na? Kay di una na to atong kagalingon labaw kay sa Ginoo, Dios Dios ta. Mo na Dios Dios nga walay hulagway. Na apoy Dios Dios nga na apoy mga hulagway busa. Ang tuyo sa Ginoo atong kasing-kasing mahinluan gikan sa tanang kahugawan.
3: Yes.
0: Gikan sa tanang pagkadaotan. Padayon.
3: Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing.
0: Yes, dayon.
3: Ug ang usa ka bag-ong espiritu,
0: oh.
3: Igabutang ko sa sulod ninyo.
0: Kana.
3: Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing.
0: Oh, gawas nga hugaw, batuon pa gyud. Dayon.
3: Gikan sa inyong unod.
0: Oh.
3: Ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod.
0: Amen. Salamat kay sa Ginoo ang tinguha sa Ginoo higalang igsuon.
3: Amen.
0: Kanang imong kasing-kasing diha karon nga wala pa kamo tuo sa atong Ginoo Hesukristo. Hinluan as Ginoo pinagis pagtuo.
3: Yes.
0: Hinluan aron sa tuyo nga
1: kasulod siya.
0: Ang Ginoo mupuyo niya. Tres di city sa Episo. Ang Ginoo mupuyo sa atong kasing-kasing pinagis pagtuo.
3: Amen. Episo
0: 3 di city.
3: Nagingon.
0: Amen.
3: Ang ug-aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing.
0: Ug-aron si Kristo magapuyo diha sa inyong kasing-kasing.
3: Pinaagi sa pagtuo.
0: Kana lagi. Pinaagi sa pagtuo si Kristo higala makapuyo sa imong kasing-kasing. Hinluan niya pag una pinaagi sa pagtuo then puyan niya kay Ginoo dinha mapuyo hugaw brad.
3: Yes, tinuod.
0: Basta hugaw pa gani di sana siyang puyo iya sang hinluan. Pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo hinluan ang kasing-kasing dahil si Kristo mapuyo na sa atong kasing-kasing. Inigpuyo ni Kristo sa atong kasing-kasing, 2 Thessalonica 3:5. Iyan na din ang giyahan atong kasing-kasing.
3: 3:5.
0: Yes.
3: Hinaot unta, ang Ginoo magatultol sa inyong mga kasing-kasing.
0: Oo. Oh.
3: Ngadto sa gugma nga iya sa Dios.
0: Sa gugma nga iya sa Dios.
3: So ngadto sa pagkaminantuson ni Kristo.
0: Amen. Musa sa diha makapuyo na si Kristo sa atong kasing-kasing. Si Kristo na'y magiya. Magtultol ba? Magtultol sa atong kasing-kasing sa gugma nga iya sa Dios. Kaya ang tao, di man ikabalong mahigugma ang tao sa Dios. Busa pinaagi sa pagpuyo ni Kristo, pinaagi sa pagtuo, ang atong kasing-kasing iyang i-guide.
3: Yes.
0: Iyahang giyahan, tultulan sa gugma nga iya sa Dios. Munang matingala ka sa usa ka tao nga nahimo ng Kristohanon, basta tinuod lang gid siya nga naay kinabuhi sa Ginoo, matingala ka kay magka ila ang mga silingan nga naa gid kausaban ning tawhanaw. Kaysa unang isog mong kayo,
3: Hindi
0: man yung mabasta-basta. Wow, karon nga.
1: Ay, yung silingan.
0: Perti naman ka mayo hon.
3: Mayo naman.
0: Ano ba na? Kaya ang kasing-kasing, napuyaan naman Kristo, pinagis pagtuo, ang kasing-kasing niya, gigayad na sa Ginoo ba? O, mo na yung mga yan sa Diyos.
1: Mo na, buti mo sa buti mo, Mayor, kanina, mga binipisyo na sa mga pagtuo.
0: Yes. Mo na yung kabulahanan.
1: Kung mutuo.
0: Sa mutuo. Una, ang kasing-kasing hinluan. Ikaduha, si Kristo makapuyo sa itong kasing-kasing pinagis pagtuo. So, mapuyaan na itang Diyos. Mapuyaan na og kinabuhi ni Kristo. Mauna nga, matingala na lang mga tao nga nausap naman ni Stampulano.
3: Yes.
0: Sa una, marami nagliyon kay Isuga. Karon nga, o natin yung mga igsoon ngayon, ano pong kinabuhi, Brad Michael?
1: Mag-unag sinultihan, no?
0: Oh, mag-unag mga sinultihan. O, sa una, isog kaayo, karon dili na.
1: Sa tanang mito, no?
0: O, sa tanang mito,
1: kanila man. Mito, katong Marcos 16.
0: Yes. Kanila nga mito, oh.
1: Mito,
0: sa daghan kayo,
1: oh,
0: daghan kay kabulahanan kining pagtuo, hinluan ang kasing-kasing. Kay ang nakaingon sa nga nadautan ta mga igsoon tungod ba ni kasing-kasing na to nga hugaw ba dautan Bosa, sa diha nga ma uy anak, Kristo ato ang kasing-kasing, pinaagis pagtuo. Si Kristo na mo'y mag-manage atong kasing-kasing. So, dili na ta, sa una, buluyagon kay ta. Pero tungod kay, napuy anak mag-Kristo ang kasing-kasing, tingalan ng silingan nga, kuan ang buta naman, Diyos to naman.
1: O man toon mahurutanan, pero tawagun talang bro Umir, o naanam-anam ba?
0: Oo.
1: O naanam-anam siya kausap.
0: Bosa, pinaagis pagtuo na to kang Kristo, o na yung pagtuo, kinahanglan yun. Naana na yun, spark ba? Sa Diyos nung kinabuhi ang makitaan. 3:36 sa Juan. Muna importante kayo. Naana na yun kinabuhi sa Ginoo ang madayag sa mga tao.
3: 3:36 Ang musalig sa anak.
0: Ang musalig sa anak.
3: May kinabuhi nga dayon.
0: Yes.
3: Apan ang dili musugot sa anak, dili makatilog kinabuhi.
0: Kana, dari sa akong version, Brad Vincent. Ngayon dari sa version ng atong gigamit. 3:36 sa Juan, mga igsoon. Ang motuo sa anak may kinabuhing dayon. Ang motuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunoa kaligot-gutan siya sa Dios hangtod sa kangturan. Busa pinaagi siya ang pagtuo, ang kinabuhi sa Ginoo manayag na diha niya. Nanay kinabuhi iba nga imong masinatian. Ikaw mismo nga nagtuo mahibulong ka. Kaysa imuhang kasing-kasing na akay mo matikdan nga wa ni mo masinati sa una ba? Nanay, pangandoy sa Dios, ganahan na ka maampo, ganahan na ka sa mga matarong nga butang. Kana bitong giingon sa Ezekiel, Bert Michael, nga hatagan siya o kasing-kasing nga unod. Kana mo bati na ba?
1: Katingal na siya sa iyong kabaligon.
0: Oh, mangandoy naman sa ampo, mangandoy na, parang tamis na diya ba ang mga pulong sa Ginoo? Kaya mo bati naman. Kana batoon kasing-kasing, di ba na mo bati? Sa pinagis pagto, oh, una pa ning ang-ang, Brad Michael.
1: Amen.
0: First day pa ni siya, na unang ang-ang pa ni nga, masinati na ni mo ang kinabuhi sa Dios, basta naakaan ng pagtuo niya ni Kristo mga higalang isoon. Amen. Usap mo na, importante kayo, kining pagtuo at kining gisigutan, kay mauman na unang ang-ang ning pagtuo. Pinagis pagtuo atong kasing-kasing hinluan, puyaan ni Kristo atong kasing-kasing, pinagis pagtuo, na pinaagipos pagtuo, makasinati na tao kinabuhi sa Dios. Ato nang masinatian ang kinabuhi sa Dios. Kaniadto wa ka mangandoy sa Dios. Kaniadto wala kay pakialam hitungod sa pulong sa Dios pero matingala ka. Kanang mituo ka ni Kristo na ay Dios nun nga pagbati imuhang mabatian sa imong sulod. Matingala ka mangandoy na kag pulong sa Ginoo.
3: Yes.
0: Mangandoy na kag mga pagampo nang ganahan na ka sa Dios nung mga butang mga higalang igsoon. Busa kining pagtuo dako kayo ni og kahimuan alang sa matang usa labi na sa mga kagalaan diha nga wala pa motuo mga higalang igsoon mao na ni panahon
3: daghan pa
0: oh daghan pa kayo oh kanang pagtuo sa relihiyon dili man tinuod pagtuo Brad Michael
3: tinuod
0: unay nang utanan no nga unsa may kalainan sa pagtuo nga naa sa relihiyon og sa kanang wala dako kay kalainan kay kanang pagtuo sa nga naa ka sa relihiyon kana man gud mga igsoon gisakyan man guna og sa lain pag gisakyag dili maayo ba kay kana gong sikta sa relihiyon Brad Michael pangapit mo ko na nila ha. Igamit lang ang Biblia, puhunan, para makasapi sila. Looy ang membro. Kay dili mamao ang proseso na ilahang na dawat ba, ilahang mabatunan. Muna nga, igalang igsoon, ikaw karon nga ng minaw, susihan na imong kaugalingon. Kung wala pa ka magtuo di kang Kristo, karon mo na panahon, dili pa ulahing tanan. No, kay ang pagtuo, pinaagis pagtuo, atong kasing-kasing hinluan, gikan sa tanang pagkadautan. Dayon po'y ani Kristo atong kasing-kasing pinagis pagtuo, makasinati ta sa Dios nung kinabuhi. Pinagis pagtuo, dayon, Juan 1:12, sa tanang mituo. Muna inindot kayo niya. O, sa tanang mituo.
3: Apan sa tanang midawat kaniya.
0: Sa tanang midawat kaniya.
3: Sa tanang mituo sa iyang ngalan.
0: Sa tanang mituo sa iyang ngalan.
3: Kanila naghatag siyag kagahum sa kana. Pagkahimong mga anak sa Dios.
0: Musa nindot kayo tungod kay pinaagis pagtuo na to kang Kristo, gitagaan tag kagahom. Sa so, banghubad na katungod,
3: katungod
0: sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kay kita God, ang kahimtang na to kaniadto, swa pata kadangat sa pagtuo, dili man ta anak sa Dios. 8:44 sa Juan, klaro kay nahigalag igsoon, dili na ato ang pulong, kundi sa Ginoo gina siya. Ang posisyon sa tao, kahimtang sa tao, nga wala pa nakadangat sa pagtuo, mauna, Juan 8:44.
3: Kamugikan sa inyong amahan.
0: Kamu gikan sa inyong amahan.
3: Nga mao ang yawa.
0: Nga mao ang yawa.
3: Ug ang inyong tinguha.
0: Yes.
3: Mao ang pagdagbaw sa mga pangibog.
0: Kana.
3: Sa inyong amahan.
0: O, na yon.
3: Siya mo'y usa ka mamuno.
0: O.
3: Sukad pa sa sinugdan.
0: Sukad pa sa sinugdan.
3: Ug siya mo'y labot sa kamutuuran.
0: O, kanawa.
3: Kay ang kamatuuran, wala man diha kaniya. Inigpamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man. Ug mao ang amahan sa mga bakak.
0: Busa kaniadto ang sa tawo nga wala pa diha sa pagtuo kang Kristo. Ang iyang kahimtang anak pa siya wa. Busa mingon ang Ginoo nga kamo gikanwa sa iyong amahan mao ang yawa.
3: Mm.
0: Sa wa pa ta kadangat sa pagtuo ang atong amahan dili man ang Dios,
3: yes.
0: Dili man ang Ginoo. Ang yawa man.
3: Mm.
0: Busa pinaagis pagtuo, gingon diha, pinaagis pagtuo siya ngalan, naghatag siya kagahom, naghatag siya katungod sa ubang humbad ano? Naghatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Busa pinaagian ning pagtuo, tagaan tagkatungod nga mahimong anak sa Dios, Brother Vincent.
3: Mm.
0: Karon ganing panahon na mahimo lang ka anak sa kapitan, murag haot gara na mo kay ka maglakaw sa dalan.
3: Garbo na kayo.
0: O abusador pa kay anak ko kapitan.
3: Kani brado. Katungod, apan si bisan kinsa nga midawat kaniya,
0: amen.
3: Nga mituo kaniya.
0: Kana
3: gihatagan niya og katungod nga
0: kana,
3: mahimong anak sa Dios.
0: Gitagaan niya katungod
3: mm.
0: sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sa una, sa wapa mi tuo sa Ginoo, wapa mi dawat sa tong Ginoong Hesus Kristo.
3: Mm.
0: Anak pa siya wa.
3: Mm.
0: Pero sa diha nga mo tuo ka kang Kristo higalang igsuon, kay mao man giingon sa Roma nga siya ang halad pasig uli nya dawaton siya pinagis pagtuo na kung imong dawaton si Kristo karon higalang igsuon nga nagpatalinghog automatic nga tagaan kaniya katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Dili mahimong Dios kinabuhi kinaiya, Brother Michael.
1: Mm.
0: Tagaan lang katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Busa mabalhin na dayon ang iyahang kahimtang gikan ni Satanas, gikan sing harian ni Satanas,
3: mm.
0: ngadto sing harian sa Dios. Mao ni ni Pablo sa buhat
3: 26:18.
0: Mm. Busa kaning pagtuo dako kayo kahimong aning pagtuo. Ya kaning relihiyon maayo po ni mo sa ang relihiyon ani.
3: Mm.
0: Pero kita isaysay na to base gyud sa giingon sa Biblia.
3: 26:18.
0: Amen.
3: Aron sa pagpabukas sa ilang mga mata.
0: Mabukas ang ilang mga mata.
3: Aron sila managpamali gikan sa kangitngit.
0: Yes, gikan sa kangitngit.
3: Ngadto sa kahayag.
0: Oh.
3: O gikan sa kagamhanan ni Satanas.
0: Kana.
3: Ngadto sa Dios.
0: Oh.
3: Aron mapasaylo ang ilang mga sala.
0: Mapasaylo pag yung mga sala.
3: Og managdawat sila sa ilang bahin.
0: Kana.
3: Diha sa mga nangahimong balaan.
0: Mm.
3: Pinaagis sa pagsalig kanako.
0: Sa banghuban na pinaagis pagtuo kanako. Busa kini pagtuo na to de kang Kristo higalang igsuon. Dako kay kahimuan kay unang-una. Mga igsuon naghatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios.
3: Mm.
0: Unya ipadayon na sa Tracy, Brad Vincent. Asa dosi ito no? 13.
3: Sasa.
0: Sa Juan.
3: Ah, Juan.
0: Juan 1:12 man to, 13. Ipadayo nagbasa.
3: Juan 1:13. Nagingon, kanila nga nangataw, dili gumikan sa dugo.
0: O, nangataw sila dili sa pinagig tao, na yon.
3: Ni sa pagbuot sa unod.
0: O, dili pagbuot sa unod.
3: Ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios.
0: Amen, kundili sa Dios. Pinagis pagtuo, nagaantag katungod ng mahimong mga anak sa Dios. Muna'y dako kayong kabulahanan, higalang igsuon, kining pagtuo, diha kang Kristo. Muna'y si Pablo, diha sa Galatia 3:26 o 27, atong tanahon, ang Biblia.
3: 3:26-27.
0: Amen.
3: Ay diha kang Kristo Isus.
0: Atras dog 25.
3: Apan karon nga ang pagtuo miabot na.
0: Karon nga ang pagtuo miabot na.
3: Wala na kita may lalom sa magtatagad.
0: Yes, dayon.
3: Ay diha kang Kristo Isus.
0: Diha kang Kristo Isus.
3: Kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios.
0: Nahimo namang mga anak sa Dios sa unsa?
3: Pinaagis sa pagtuo.
0: Pinaagis pagtuo mahimo nitang mga anak sa Dios. Mao nay pinaka-importante kayo, aning pagtuo higalang igsuon. Di lamang imong kasing-kasing hinluan ni Kristo ng sala, di lamang imong kasing-kasing puyan ni Kristo, kundili tagaan po yung katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Busa pinaagis pagtuo, kamong tanan na nga himo namang mga anak sa Dios. Klaro kayo na, nga gisulti ni Apostol Pablo mga higalang igsuon. Busa kining pagtuo, gikinahanglan kayo.
3: Amen.
0: Nining panahon na mga kaigsuonan ko. Bisan sa Buhat, Kapitulo 16:30, ang usa ka guardia sa prisohan, nangutana siya ni Pablo.
3: Mm.
0: Kung siya, unsay iyang himuon kay maghikog ng tato siya.
3: Ganit.
0: Kaya abin niya og ang mga pinirison, ang layas na kay nang abli, matuportan tungod sa linog.
3: Mm.
0: Buhat,
3: Og iyang kidala sila sa gawas.
0: Na yon?
3: Og mingon kanila.
0: Oh.
3: Mga senyores.
0: Kana?
3: Unsay kinahanglang buhaton ko.
0: Unsay kinahanglang buhaton ko. Nangutana ang guardias prisohan. Na yon?
3: Aron maluwas ako.
0: Aron maluwas ako. Tawad sa ingon?
3: Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon.
0: Unsay itubag nilang Pablo?
3: Tumuo ka sa Ginoong Hesus.
0: Tumuo ka sa Ginoong Hesus.
3: Og maluwas ka.
0: Yes.
3: Ikaw og ang imong panimalay.
0: Tanawara. Tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka.
3: Mm.
0: Ikaw og ang imuhang panimalay. Busa gyud kinahanglan gyud ning pagtuo sa Ginoong Hesus kay aron makabaton ang tawo og kaluwasan higalang igsuon. No, pareha atong example lang tong ba atong miagi nga mutuo ka sa Dios, mutuo. Mutuo ka nga si Kristo Dios, dili ra siya mutuo. Ang gingon sa Biblia, tumuo ka sa Ginoong Hesus. Ang Ginoo moy tuuhan. Ang Ginoong Hesus moy tuuhan. Busa kining atong pagtuo karon higalang igsuon, ato nang ipasukad diha kang Kristo higalang kay igsuonan aron makabaton ta og kaluwasan. Makabaton ta, makadawat tag katungod sa pagkamahimong anak sa Dios, then makabaton pag gid og kaluwasan, Brad Vincent.
3: Mm.
0: So mo na gikinahanglan aning ato ang kapanahonan karon kining pagtuo gyud kang Kristo labing kinahanglan nun higalang igsuon. Gawas nga mahimong anak sa Dios, buhat Jis 43.
3: Buhat Jis 43.
0: Amen.
3: Kaniya ang tanang mga propeta.
0: Kaniya tanang mga propeta.
3: Nang himatuod nga ang tanang magatuo kaniya.
0: Tanang magatuo kang Kristo.
3: Magadawat sa kapasayloan.
0: Kana.
3: Sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan.
0: Amen. Mapasaylo pag yun ang tanang mga sala. Pagkabulahan kay higalang igsuon. Puhunan pagtuora kang Kristo. Mahimo kang anak sa Dios, mapasaylo pag yun. Tanan imong mga sala. Busa higalang igsuon, mao kini ang maayong balita. Alang nimo karon diha, wala pa kay pagtuo ni Kristo karong panahon na.
3: Mao
0: nay panahon.
3: Yes.
0: Kun nangandoy ka mapasaylo imong mga sala.
3: Mm.
0: Pagtuo ra gyud sa ngalan sa tong Ginoong Hesus Kristo. Brad Michael,
1: nayuban Bro Mayor mo direct magamahan.
0: Mo direct amahan.
1: Nayuban ilang ngalan iglesia ni Kristo tinukod pero para nila si Kristo di po Dios.
0: Di po Dios.
1: Maglibog ta?
0: Maglibog, no?
1: Oo, oh, nya. Ang tanan ra ba pagahin mo na pinaagis pagtuo diha kang Kristo?
0: Yes.
1: Nasa to pa mga suwing tigpaminaw mo na ipamalandungon yung asa mo karon. Nay uban diha nga pagtuo pero dili sumikad kang Kristo mo direct magamahan pero adto ka sa arrangement sa Biblia sa Juan Brother Ben sa Juan kapitulo 10 man siguro na bersikulo 9.
3: 10
1: 9. Dili sa ay direct kay si Kristo na ang pultahan sa pagtuo, magkita ka pagtuo dito lang Kristo agi.
0: Yes.
3: Ako mao ang pultahan. Kung adunay musulod agi kanako, siya maluwas. Og siya musulod og mugula og makakaplag siya masibsib.
1: Nya, mo agi mo dito sa amahan, dito agi ang Kristo. So mo na real nga pagtuo. Dayon kani ako at tawagong talagang support ni sa kabro mer, tawagong talagang murag kuanan ni kunit-kunit kay na explain man to. Dayon, magkita ka pagtuo, kining uban na itong mga suwing tigpaminaw nga naman ko'y pagtuo, Bro Mer, nga, di ba, matul pa sa explain mo kaganihan na apoy maing usahe sa inyong pagtuo, no?
0: Yes.
1: Oh?
0: Tinood
1: pero nung mga suking tigpaminaw, naman ko'y tawagong talagang ito ko na, pero dili na ito pagtuo, Bro Mer? Dinahom-dahom na ito?
3: Dinahom-dahom
1: lang. O naman ko'y mangyayon na nga, dinahom-dahom ba nga daw murag okay rin eh. Pero dili na mao ang pamaagi. Atong basa magina sa Roma Gis 1.
3: Ugdos. Roma Gis.
1: Ano naman ko'y mangyayon na nagod?
3: Uno, ugdos. Mga igsuon. Ang tinguha sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo ngadto sa Dios. Alang kanila mao nga mga luwas unta sila.
1: Maoy purpose nga maluwas gyud unta. Pero ang proseso lahi man pagtuo ko no pero di man diay padayon.
3: Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Apan kini maoy kasibot nga wala duyugis sa kaybalo.
1: Wala duyugis kaybalo padayon.
3: Tres, og kay wala man sila himang himba, hibang kaagan, may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios.
1: Wala pa dayon.
3: Og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpilalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios.
1: Patro.
3: Guys, si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan.
1: Dayon.
3: Aron matarong ang tanan nga may pagtuo.
1: Na. Sa to pa di ay kani relate ra sa pagtuo. Bisan pa ang pagtuo ni mo karon daw murag nituo juga na may mingon Bro Mer nga padayon lang mo diha. Padayon lang pud mi dinhi. Kay mo ra man ang Ginoo ha, dili maguna siya mao. Ang mga apostolis, Apostol Pablo, Apostol Pedro, kauban man sila.
3: Yes.
1: Dili man wala man na sila nang pangatarungan na nga diha mo padayon mo diha, kami pud dinhi, mo ra man ang Ginoo ha atong pag-alagad. Ang pamaagi sa pag-alagad sa mga apostolis, apil sa Apostol Pablo, ni atong mga panahon na usara sila gialagaran mga atong Ginoo o usara sila sa pamaagi. wala sila ingon nga magbulag, then mga tarungan dayon nga, padayon mo diha, kay padayon po midinhi. Dili man amo igsuon, mga suking tigpaminaw, ikaw karon nga naminaw. Basta gani ang pagtuo nimo, pagtuo man gyud pero bisan pagka nang sa relihiyon, yes. Pagtuo gyapon na siya. Pero dili lang hamili bagi aris manguna ato man si gisay-say karon nay Bromer.
0: Yes.
1: Ana lagba sa bro bin sa kuan, dos Pedro 1-1. Sige man ato nagisay-say nga pagtuo nga hamili nga sa magkahamili sa amoa. Yes. Ni Apostol Pablo sa teaching apil na diha. Then gidugangan pa jud niya diha sa pagkamatarong pagka Dios nun. Ana mo na mga suwing tigpaminaw dili mo na basta-basta lang na karon. Mobalik ta. Nayuban pagtuo kang Kristo kuno pero naapod sa kasuguan. Dili man na mo imong mga suwing tigpaminaw. Gili si parit man ni Pablo ang pagtuo naglaom ang yutangan na minaw karon nga naa diha nga sikta kang nagsubay og mga daang tugon ba kanang sa panahon ni Moses kanang mga kasuguan, mga tinto commandments, gidili ning pagkauna, mga adlaw. Kinirad yung adlawa nga, kinanglan, arirad yung tamusimba ning adlawa. Kanan ang Sabat Kipir, Sunday. Kami bisag ang amo ang tigom. Domingo na mo gibutang, pero wala man may maghimong balaod nga Domingo na gibutang.
0: Noon?
1: Oh, naiuban po mo, maghimong mang balaod ng Domingo. Sunday, dili man mo ititing sa kasulatan. Ang atong gisimba, dili man ang Sunday ang ginuuman.
3: Yes.
1: Kanan nga pagtuumini, igyapo na siya. Ang atong gisimba, dili adlaw ang ginuo mismo. Na mo na relate gyud sa pagtuo. Galacia kapitulo 3 bersikulo 12. Kung ang kasuguan nagsumikad bas pagtuo.
3: Apan ang kasuguan wala magsukad sa pagtuo.
1: Kanawara.
3: Kay siya nga nagabuhat nini mga butanga, yes. Mabuhi tungod nini.
1: Na. Maghisgot gani kag pagtuo mga suking tigpaminaw labi na karon kay lamad yung mga suking tigpaminaw nagbantay anini ang adlaw. Nagbantay yung mga gidili. Pagbasa mo Biblia, ayaw mo pagsalig sa inyong ministro.
3: Yes.
1: Basa gyud mo Biblia. Mismo gani kun naminaw man karon ang pag-uman kon sa ako ang pares diha sa Tabina. Basag Biblia. Basa gyud Biblia kay kun manis labro, mer, nang iglesia man nila ni Kristo sa ngalan pa ni. Pero sa laing termino mga suwing tiba mino, iglesia na manalo. So iglesia man nila ni Kristo, akong gignan basa mo Biblia, ayaw mo sunod anang ayaw di mo pabasahon, basag Biblia.
0: Ginaon.
1: Kay ako man siyang gisaysayan bro, mer kag ganing buntag nga naay mabasa nga si Kristo Dios, siya naay mabasa nga si Kristo Dios. Ana ko sugod tugot sa Ginoo natay panahon, ikaw ako pabasahon. Nga ang Dios si Pablo nagsulti gyud nga ang si Kristo Dios gyud. Na ingon ana mga suwing tigpaminaw, kana nga pagtuo dili man siya mohihaom sa Biblia. Ang teaching sa mga apostolis, si Kristo Dios man.
0: Yes.
1: Na karon kana mao nay pagtuo, kana apil gyud sa pagtuo ha. Katong kang bro Elmer ganiya klaro to kaayo. Kini akong gidugang karon relate ni sa mga pamaagi na. Bisan pa o kini ni ang daw nagtuo mo sa Ginoo pero ang inyong pamaagi dili mao, dili na mo itinud pagtuo. Kay ang Ginoo sa Ginoong Hesus diha nga ang magsisimba moabot na. Ang tinuod nga magsisimba, magasimba di sa espiritu og kamatuoran. Kamatuoran sa pulong ba?
3: Yes.
1: 1:17 bro Vince.
3: 1:17. Balaana sila pinaagi sa kamatuoran.
1: Mm.
3: Ang imong pulong mao ang kamatuoran.
1: Ang pulong sa Ginoo ay kamatuoran sa tupa. Kinanglan ang pagtuo ka sa Ginoo na sa tanan. Kanang pagtuo bro, mer, invisible man na.
0: Yes.
1: Pero kanang pagka invisible sa pagtuo mga suking tigpaminaw mo unay nagpadayag sa mga butang nga di makita. So karon kung moingon kag pagtuo nimo tinuod pero ang imong strategies pag-alagad, pangisyon pag-alagad mga suking tigpaminaw wa man haom. So di na pagtuo. Kay ang pagtuo mao unay nagabulgar sa mga butang nga di ato makita.
0: Yes.
1: 11 Hebrehanon.
0: Amen.
1: Unsi-uno, ang pagtuo mo rin nagbulgar sa mga butang nga di makita. Tanawa.
3: Karon ang pagtuo, mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot.
1: Na?
3: Og ang panghimatuod sa pagkanaa sa mga butang nga dili nato makita.
1: Na? Ang pagtuo nato mga suking tigpamina, mao rin nagpadayag, yes, sa mga butang nga di nato makita.
0: Na?
1: So karon mo yung kagnito os Ginoo, pero sa iyong function, sa iyong pamaagi, teaching, dili man mao. Wala man muhaom sa satong proseso katong paambit ni Brookmeyer kaganiha. Diha dayon makita ang iyong pagtuo di day tinuod.
3: Yes.
1: Okay, si Kristo bisag Dios moingon man mo dili Dios. Bisag niingon ang Juan 10:30 ako ang akong amahan usara. Moingon man mo dili na usas pagka Dios usara sa trabaho. Inyong mang tuison. Nabusa diri lang sa aming mga suking tigpaminaw. Maglaom ta Brookmeyer sa sunod higayon. Kini taas mali kayo. Alas 8:15 na mga suking tigpaminaw.
0: Ang oras no?
1: Atong oras alas 8:15 na. So busa ato na usab nga ipasulod ang ato mga mag-aawit, ato na usab sila nga paawiton diri no sa tuyo ni ana aron nga madasig sabta pinaagi sa awit mga suking tigpaminaw. Busa tambay ka mo diha.

0: Maoy paglaom, Kristo mo balik.
1: Amen.
0: At tinood yun na kayo sa unang Timoteo 1:1 bro, mercy. Kristo may atong paglaom.
1: Yes.
0: Oo, ano yung paglaom yun sa panahon ni Apostol Pedro. Ingon mo nang atong Ginoo nga, abot ba sa mumubiyan ako? Nauna-una din si Pedro eh. Ingon din si Apostol Pedro nga, wala may laing, karanaang wala may laing naapay ngalan nga makapaluwas. Ikaw ramang yod.
1: Yes.
0: So pa, wala lain nga ngalan silong sa langit. Nga pinaagi ni mga suntik paminaw, maluwas kita.
1: Yes.
0: O saan tayo tula itong awit, bro, Mer?
1: May paglaom, Kristo mo balik.
0: Mauno? May paglaom, Kristo mo balik. So, diha nagyutan ni Kristo mga suhintig paminaw. So, ato na kita, bisan pa sa, ano? At yung tagkalimot, bro, Mer? Ang ato na yung gitare sa gihapon, si Brother Lim Minyosa, gikan sa Iglesia Slapuyan. Ang ato mga mag-awit usab, si Sister Gisa ang kutumagad gikan sa iglesia sa Tabina kasamtangan ng pasakop usab diri sa iglesia sa Pagadian og usab si Sister Charlene Balasi gikan sa iglesia karon asa si Charlene buog na gikan so gikan sa buog naka duaw usab diri karon mo nang naka-apil sab siya mga suinting paminaw.
1: Amen.
0: Bisan pa sa mga pag-awit sumato na kami sa mga pagbasa no sa mga naga-comment. Mayong gabi, bisan pa ni Brother Bethlehem sa Bayton, diya sa Osami City. Mga sa Bayton family, bisan pa sa mga Bation family, Bilyalon family, Lim family, ug sa Manligis family. Mayong gabi nyo, diya mga igsoon sa Osami
2: Ramayrat
0: family. Ni Sister Gina Mimaang, mga maang family. Ni Sister Gerson Carion, mayong gabi diya, Brother Gerson. Hallelujah. Ni Brother Jonicer Colyamar, ni Brother Alex Cabrillos, masawala na ito ni Bro Mir yung mga pangalan iyang gisulat din. Ni Alex Cabrillos Jr., Alex Cabrillos Sr., Gypti Cabrillos, Margie Cabrillos, bisan pa usab ni Boy, o saan yung pagbasa Bro Mir?
1: Pasagi.
0: Pasagi, no?
1: Pasagi.
0: Always Jew daw sila naminaw. Hallelujah. Bisan pa ni Brad Boy de Los Santos diha sa Mahayag. Mayang gabi eh. Ni Brother Richard Manlangit diha sa Josipina. Mayang gabi Brother Richard. Ni Brother Arjun Dulay. Mayong gabi eh Brad. Ni Jubilin Riscalar diha sa South Cotabato. Ni Edward Muralion diha sa usab sa Osami City. Ni Gerson Carilinya diha sa San Juan Sikihor. Mayang gabi eh Brad. Tatan mga egson diha sa Sikihor. Ni Brother Roselyn Romo Tubal sa Consolacion Cebu. Mayong gabi igsoon. Kumusta ta sa mga igsoon diha, tirha? Kumusta mi ang dapat sa kamatuoran ng kumusta sa mga igsoon diha sa Cebu tanan. Ni Sister GC Magdadaro. Naka-appeal ni sa atuang kuan, sa atuang sisters meeting. Continue bro, mer, kinawala ako ah.
1: Ni Justin. Okay, ni Victoria sa Bayton diha sa Church in Osami City. Ni Joel Jamito. Walay ano nga napit ni Bing Medico diya sa Iglesia San Pablo. Calixto Malngan sa Iglesia sa Malita.
2: Malita.
1: Dayon si Brad Hermes Patis diya sa Europe. Nagyap Europe na isuna no? Kumusta ka diya Brad Hermes? O si Michael Vanilla. O siyempre atong isuna na sa US. Ay, Georgia. Si Brother Dan Cagas. O si Brother Cavornay Edgardo. Og ni Padaw Ponce Arnel, Church in Tarlac, og si J.R. Walok, diha sa Church in Malita, Davao Occidental. Kumusta mo diha mga igsoon? Giselle Lianos Madronian, sa Lake Cebu, Church in Lake Cebu.
0: Tikon sa kanini mo, kuha kanini sa Lianos, Lianos Manisay nilang Mama Carmen.
1: Og ni Rodrigo Basig, kuha na po na.
2: Gagaw na.
1: Gagaw. Rodrigo Basay Ubalo, diha sa Sambuanga Cebu, gay sa Imelda. Kumusta mo taga Imelda? Og ni Ruda Baldonado diya sa Amnes Center of Universe Amnes Alala. Og ni Elizabeth ni Kadilinya diya sa Sikihor. Kumusta ka Sten? Isa ni Bato Malaki Lubidika. Taas ang pangalan no? Church in Pagadian. Aram na sa Pagadian Sten. Richard Caniabano diya sa Tagum City. Kumusta mo mga ikson diya sa Tagum City? Nili Gino Bisa sa Kalabayan Osamis. Nagkanaw daw sila while naminaw po. Elmira Balsamo, pitugon ni no? Og si El Capitan Cornelio. Si Brad Cornelio ni sa tabi na.
2: Galan mo ha.
1: Og ni Alvaro Galito diha sa RM. Amen. Og ni Ramil Nano diha sa Sambanga City akong uyuan. Ni Adulacion Anisa. Og ni Rebecca Luok Sumagang ni Janry Saga. Diha sa Bohol. Musta mo mga isoon sa Carmen Bohol? Wa na ta kabalik diha, Brad, no?
2: Ako ang kabalik, wa di buka to diha.
1: Og ni ako na kabalik, taon-taon na.
2: Ah, nakana dai kada gyud.
1: Kaduha, kaduha katulo ba to?
0: Ang termino ni mo bro, mayro ba kabalik? Kami, wa ka ato.
1: Ah, di manganto ta dito. Tana on ni Sister Tana, ani sa Gorone.
2: Amen.
1: On ni Gypti Cabrillos, Linda Abiola, Dayan Brad Vincent.
3: Amen, bisan pa kang Marisa.
2: Marisa,
3: Saudi Arabia. Amen. Kang Brother Jacob Arancana diha sa Iligan. Kang Arn Kisiang. Kang Rinrin Muralion. Amen. Kang Sister Mira Cagas. Kang Brother Jirik Baluran Banghula diha sa Church in Josepina. Sa Josepina ron.
1: Josepina.
3: Kang Sister Mirasol Aranhuis. Kang Marjan Swaring. Kang Julie Misa Aridon, no? Kang Aridon,
2: Aridon.
3: Kang Leopoldo Puhas. Kang Sister Rose Ann Carayon Canoog. Kang Sister Bibi Ausiho. Diya sa Tabina Concepcion. Kang Brother Sammy Mamintas. Amen. Pa-shout out Brother Elisio Paraiso. Naaron sa Kapisan Tabina.
1: Elisio Paraiso.
3: Suod man ni sila po.
1: Tuwan na sa Paraiso si Brother Elisio.
3: Kang Brother Ephraim Yangko Kadilinya diha sa San Juan Secure. Amen, brother. Kumusta? Kumunduhan ni Brad Vicente Gapul. Kang Sister Jasin. Amen. Kumusta? Igsoon. Kang Brother Ansing Rinan. Amen, brother. Mayong gabi. Mayong pagpaminaw. Nakasubaybay na isa karon diha sa Secure. Kang Melvin Pancho. Kang Armando Olitres Culiamar. Kang Abay Abuyan Sila. Kang Sister Lisel Canoog diha sa Church in Midsalip. Kang Sister Lucina Kalimpong. Amen. Kang Nimrod Uhaylan. Kang Brad G.R. Sibuyan. Amen. Nasa sa Sambonga City karon. Nasa istisyonan ng Tanaw. Kang Brother Johnny Galgan. Kang Brother Peter Tapayan Abiso diha sa Santa Cruz Cebu. Amen bro, mayong gabi. Kang Jennifer Yangko. Amen brother, diha sa Negros. Kumusta? No? Kang Brother ay kang Sister Amay Rumo Branghan Emilio. Kang Danilo Elizabeth De Cafe diha sa Don Victoriano Miss Oak. Amen. Kang Early Jean Akuram, no? Kang Markim Fakaso diha sa San Jose Negros. Amen. Kang Epicians Mamingo Tanilon. Oh. Dayon kang Alvinil Tua. Kang Lesil Maminta Saligan. Kang amen, kang Eder. Oh, tapos ni kang Paglinawan Balasi, no? Kang Milfred Pabutoy watching in church in Tabina ay Tanggob City. Kang Cornelio Sami City. Amen. Kang Melfrey ay kang Charnel Sumingit diya sa Tabina. Labihan na yun kang Marlene Zacarias diya sa Usipina. Amen. Maura to, Brother Mike.
0: So, wala mo katayigong panahon mga swing tig paminaw. Tari pa na mo taposon, bro. Bin, ako ihatag ni mo ang katapusan ng mga pagampo.
1: Amen.
3: Amen. Lord Jesus, salamat yun o. Salamat sa imuhang mga pulong.
1: Amen.
3: Na imugayong gikuha din sa kanginan yun ng Isus. Sangkap ikaw sa tanang mga pulong espirituhanon.
2: Amen.
3: Nga makahatag o kaluwasan ngadto sa mga nagpaminaw Ginoong Hesus. Labihan na gyud kung mutuo sila diha kanimo nga pagtuo nga imong gihatag gyud Ginoong Hesus. Salamat nga ikaw gyud ang magapatubo kanila Ginoong Hesus. Labihan na gyud sa mga kanunay nagasubaybay niini ang programa sa Dapig sa Kamotoran.
1: Amen.
3: Busa ani ning kagabion ikaw among saligan. Ikaw gyud ang magapagamot usab sa mga pulong Ginoong Hesus nga imong nga gitanom dinhi Ginoong Hesus. Salamat nga bisan pa ni ning istisyonan Ginoong Hesus. Nga imong gigamit, ikaw usab mga panalangin kanila.
1: Amen.
3: Tungod kay nahimo gayon ning palatayan usab ngadto sa mga nanagpaminaw.
2: Amen.
3: Aron ang tanang nga wala mituo, pinaagi sa pagkadungog Ginoong Hesus, mutuo sila Ginoong Hesus. Ug mudawat pinaagi sa buhat Ginoong Hesus. Busa nining kagabion ikaw among saligan, among ituboy diha ang imong ngalan. Pinaagi sa imong gahum.
2: Amen.
3: Nga Dios ikaw nga manuluwas.
2: Amen.
3: Salamat Ginoo. Amen.
2: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kami laing higayon. Mga swing tigpaminaw, hangtod sa sunod lang po nga higayon. sa gihapon kini ubos nga lagar, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, mga kauban.
3: Brother Vincent Palisbog gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon kami manamilit o mga ingon,
1: dapig sa kamatuoran.
4: Sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamatuoran padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kini mga igsoon usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo. Efeso 4:15. Kinunua sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan. Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad. Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
5: Dapig sa Kamatuoran.
4: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran. Daghang salamat ug kami magingon, dapig sa kamatuoran.
6: 106.2 Radyo Magbating.
7: Oras alas 8:30.

0: 106.7 FM. Radyo Bagbagin.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
1: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
1: ug mas gipakusgan,
2: ug mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 9.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto Barkada! Ready na ba kayong manalo? At nakahanda na ba ang mga tickets ninyo? Heto na ang third wave ng Lotto Pa Premyo ngayong linggo, July 19 to 2026. Get ready for an exciting night dahil ang ating super at ultra jackpot ang siguradong magpapasaya at magpapakaba sa inyo ngayong gabi. Kaya stay tuned lang dito sa IBC 13, DATV at sa aming mga official live streaming channels sa Facebook at YouTube para sabay-sabay nating malaman ang winning combinations tonight. At para mas doble ang good vibes and excitement, makakasama natin sa pamimigay ng saya at papremyo ang isa sa ating paboritong host. Hi Queen, good evening!
1: Hi Jasmine, good evening to you! And of course, hello sa lahat ng ating kababayan at Lotto Barkada na nakatutok at excited na malaman ang mga winning combinations ngayong gabi. Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat! Magpapasiklab na ang Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658 with their massive jackpot prizes. Hindi rin magpapahuli ang ating mga digit games na 2D Lotto at 3D Lotto. Kaya naman samahan nyo kami for 30 minutes dahil malay nyo, hawak nyo na ang ticket na magpapabago ng buhay nyo.
0: Before we get started, Queen, here's a quick reminder for all of our Lotto Barkada. All PSCSO games are strictly for players 18 years old and above. So paalala lang po, let's be responsible. Huwag na po nating iutos sa mga bata ang pagbili ng lotto tickets.
1: At maglaro lang po ng pasok sa budget. Laging tatandaan, mas masayang maglaro ng tama. Let's all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Simulan na natin ang game time by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, ma'am.
2: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, every morning po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, ito na ba ang gabing pinakaantay nyo?
0: Alamin na natin yan, it's Lotto game time na! Tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation.

0: kanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka.
0: Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 6.0 Oras, alas 4:30.
5: Bigal kabuk anak, kung nanganak imong bigal.
6: Sawa pa ko kabigro, 3 lagi kabuk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok.
5: 18?
6: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuok.
5: Pag ikatulong panganak,
6: 21 kabuok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
5: 23 kabuok, Panagoy.
7: Tinuuna.
5: Ha?
7: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
5: Tara mo.
7: Alagay.
5: Labo po ng sulok kabuok, anay, gibuhi.
7: Ipusaon mo ng pagka, magtinasin, mabuhi, Panagoy na.
6: Lisan ko sa narong nakakita.
7: Kung ka na tinuon.
6: Hasta iyang bata si Jonard.
5: So, kung pagka nagbigro?
6: Dili yung nito, lahir
5: na. Bebok ba na, bigro ba ginamig ipalit? Oh, bigro gipalit, yan pa rin ko yung naro.
7: Bigro po.
5: Ilan ang kabuok? Unong
7: ni kabuok? Kaya tulong ko kung bigal. Ibalik po palit na po to.
5: Sige nga mo, naro.
7: Narobaya.
5: Narobaya. Michelle.
8: Ako sa live.
5: Sa lugar ninyo?
8: Matuog Basak, Yonan City.
5: Matuog Basak, Yonan City. Okay.
9: Maukini ang testimonya sa ato ang bigro. Busaon sa panyagi paabot. Gamit na sa ato ang bigro. Alang sa inyong mga hayupan.
10: Ang tudkaron, wa Japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
11: Ako ni uy si Marites nga imong silingan.
10: Dili uy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na, Arthur, oy! Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabuna. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
10: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
11: Oh, wow!
10: Parihas tag-sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
11: Dali na! Ubanin ko!
10: Ah, samanta!
11: Manabay pa ta sa uban!
10: Marites ka gini ay!
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
13: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
11: Bugas, pugis, ugaog itong nga panit, lagong pagit ko og nawng. Ay!
14: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
11: Tabang, mga langit!
14: Kinsa ka?
11: Ako, ang Diyosa ng kagandahan. Majiko na rin mo?
14: Hatagan mo og powers?
11: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micropeeling pa.
14: Wow!
13: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
5: Isi pangalan na to, Tagadin.
15: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Canlaon.
5: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney?
15: Dagan kayong bato na pangihin na gawin. Pero dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guwa ito, dagan na kayo nagsalusunod.
5: So So dako mayo na ni gawas.
15: Oh, dako. Sige na pagpangian ko ato.
5: Niya, pila ka adlaw ni magibati?
15: Nga, kuan mo si mana.
5: Pero ni gamit custom key Stormer Powder 5 in 1.
15: Oh, mo dito na ka kuan nga nagkuha tong nga bato.
5: So dugay na ka nagamit no.
15: Meron to wala pa ka gamit ato ni nana, nana gyo.
5: Nana.
15: Oh, nana. Wala pa ko kay nang tong Stormer. Sugar-sugar na kay nang tong Stormer. Nagkuha man tong bato. Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayo po ko. Sukar-sukar na ito. Huwag naging po ko nangyong sakit ako ang puson na nag-guwain ba ito?
5: So normal yung pangihi ka ron?
15: Oh, normal. Itong una-una. Di malisog pangihi ko eh. Magutulog-utulog ihi. Isakit kay pangihi. O naayo giko.
16: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
17: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents.
1: Magandang dilag, puso ko yung
2: nating. Agay kasakit sa akong likuan.
3: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
4: Ang haplas sa tarang haplas.
5: Dunkies Herbal Oil.
6: Dunkies Herbal Oil.
7: Apapado o rekomendado sa mga eksperto.
8: Dunkies Herbal Oil.
9: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
10: Huwag sabay mo gihula.
9: Haplas na. O sulayi ang
8: Dunkies Herbal Oil.
9: Dunkies Herbal Oil.
8: Tanang mga pamaol.
9: Impas.
8: Dunkies Herbal Oil.
7: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
9: Ang luyang dilaw.
7: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
9: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
7: Mualkontra sa paghubag.
9: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
7: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
9: Makatabang sa sakit nga rigla.
7: Dysmenorrhea,
9: paspas ng metabolismo,
7: pagpaubos sa level sa kolesterol,
9: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
7: makatabang usaw,
9: nga mabatukan ang mga infeksyon.
7: Busa, palit na sa
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Mapalit sa mga outlet
9: ni ining sibyahan.
11: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
12: Maria Marina Malabago. Kambiyahan. Balihermoso.
11: Balihermoso. Pila na edad ni mo ron?
12: 28.
11: Si 28. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi.
12: Gamit ko og Dunkies Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Dunkies Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo. Ako ra usab.
13: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Dunkies Turmeric 5-in-1.
14: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dunkies Turmeric Powder 5-in-1, Dunkies Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Aligre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacist, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 at bang sa Luto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8.45, Gasoline Station Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9.30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. Alas 10.30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11.30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12.30, Kaning Luto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna media Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13.30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion San Pablo.
10: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
11: Day Michelle, ah. Interview ang tigaharong sa may na-experience si Mos Bigro.
15: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya bakting ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta ni si bakting.
11: Karon?
15: Karon daghan siya bakting nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
11: Kuna kabuk anak, kung mga anak imong bigal.
15: Sa wala pa ko ka Bigro, risi lagi kabuk bakting. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
11: 18?
15: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
11: Pag ikatulong panganak,
15: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
11: 23 ka buok, Panagoy?
16: Tinuuna.
11: Ha?
16: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
11: Tara man.
16: Alagay.
11: Lobo po ng sulok ka buok, anay, gibuhi.
16: Ipong saon mo ng pagkabaktinasin, mabuhi, Panagoy na.
15: Lisan ko sa narong nakakita.
16: Pukin na lang natinuon.
15: Hasta iyang bata si Donald.
11: So, kuha pa ka ng Bigro?
15: Dili yung nito, lahat na.
11: Bebok ba na, Bigro ba ginamang ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan, parin ko yung naro.
16: Bigro na.
11: Ilan na kabuok?
16: Unong. Unong ni kabuok?
11: Okay,
16: tulong ko kong bigal. Ibalik ko palit na po to.
11: So, sigani mo, naro.
16: Narobaya.
11: Narobaya. Michelle.
15: Ako sa leg.
11: Sa lugar ninyo?
15: Matuog
11: Basak, Yongan
15: City.
11: Matuog Basak, Yongan City. Okay.
10: Mao kini ang testimonya sa ato ang Bigro. Busaon sa panyag ipaabot. Gamit na sa ato ang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
17: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
18: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
17: Dili Oy, kaputini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo.
18: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
17: Amazing!
18: Ya ka na Arthur Oy, manabi pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
17: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
18: Oh, wow!
17: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
18: Dali na! Ubanik ko!
17: Ah, samanta!
18: Manabik pa ta sa uban!
17: Marites ka gini, ay!
19: Skin Renew, Skin Brightening o Micro-Peeling pa. Maog ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with

0: Paano, Powers?
1: No need! Gamit sa labing epektibo na sabon. Prema Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
2: Wow!
3: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prema Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prema Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
4: Isi pangalan na to, og taga din.
5: Ako si Arman, umreso, taga Pula, Kanlaon.
4: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
5: Oh, dagan kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guwa ito, dagan na kayo nagsalusano.
4: So, dako mayo na nigawas?
5: Oh, dako, sakit ako, pangihin na ko ito.
4: Unya, pila Kanlaon ni magibati?
5: Nga, kuwan, masimana.
4: Pero nigamit custom case turmeric powder 5-in-1.
5: Oh, mo gito yung nakakuan nga. Naguha itong nga ba ito?
4: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
4: Nana.
5: Oh, Nana. Wala pa kainom itong turmeric. Sugar-sugar na kainom ko itong turmeric. Naguha naman itong ba ito. Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugar-sugar ato. Wala na yun ko mag-inang sakit ako ang poson. Ma, naguha yung ba ito?
4: So, normal ay pangihi ka ron?
5: Oh, normal. Itong una-una, di malisog pangihi, oy. Magutol-utol, pangihi. Isakit kayo pangihi. O, naayog ko.
6: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
7: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani-ana ang tubang! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya.
8: Big Grow!
7: Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents.
1: Magandang dilag, puso ko'y yung nating.
2: Agay kasakit sa akong likuan.
3: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
4: Ang haplas sa tarang haplas.
5: Dunkies Herbal Oil.
6: Dunkies Herbal Oil.
7: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
8: Dunkies Herbal Oil.
9: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
10: Huwag sabay mo gihula.
9: Haplas na. O sulayi ang
8: Dunkies Herbal Oil.
9: Dunkies Herbal Oil.
8: Anang mga pamaol.
9: Impas.
8: Dunkies
9: Herbal Oil.
7: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Pamatunan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
9: Ang luyang dilaw.
7: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
9: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
7: Mualkontra sa paghubag.
9: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
7: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
9: Makatabang sa sakit nga rigla.
7: Dysmenorrhea,
9: paspas ng metabolismo,
7: pagpaubos sa level sa kolesterol,
9: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
7: makatabang usaw,
9: nga mabatukan ang mga infeksyon.
7: Busa, palit na sa
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Mapalit sa mga outlet
9: niining sibyahan.

0: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
1: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
0: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
1: 28.
0: 78. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
1: Gamit ko og tungkis turmeric powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga tungkis turmeric powder 5-in-1. Nagsigi ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kog Iloilo. Ako ra usan.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa tungkis turmeric 5-in-1.
3: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkes Turmeric Powder 5-in-1, Tomkes Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran, ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes, alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Crossing Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alauna yung media, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
4: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Big Grow.
0: Day Michelle, interview ang tigahan sa mga experience si Mos Big Grow.
5: Maayagid ay yung produkto doon, daghan siya bakting na sa wala pa ko ka Big Grow, lahat yun, buta rin siya bakting.
0: Karon?
5: Karon daghan yun siya bakting nga nakagamit ko ano yung produkto nga Big Grow.
0: Kung nakabok anak, kung mga anak imong bigal.
5: Sa wak pa ko ka Big Grow, risi rin yung kabok bakten. Sa naka-Big Grow na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buo.
0: 18?
5: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buo.
0: Pag ikatulong panganak,
5: 21 ka buo yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buo.
0: 23 ka buo?
6: Tinuuna.
0: Ha?
6: Itagi ko, 23 ka buo, naghibok.
0: Tara man. Alagay. Labo po ng sulok kung anay gibuhi.
6: Kung saon mo nang pagka matina sila mabuhi pa ko na.
5: Lisan ko sa narong nakakita.
6: Punta na lang natin noon.
5: Hasta iyang bata si Jonard.
0: So kung pagka nagbigro?
5: Dili ing nito, lahir ah.
0: Bebok ba nabi? Bigro ba ginam ipalit? Oh, bigro ipalit. Yan pa rin ko yung naro.
6: Bigro pa no.
0: Sila na kabuok? Unong
6: ni kabuok? Kay tulong ko kung bigal ah. Ibalik ko palit na po ko.
0: So, sige ani mo naro.
6: Narubaya.
0: Narubaya. Michelle.
5: Ako sa rin.
0: Sa lugar niyo?
5: Matuog Basak, Yungan City.
0: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
4: Mao kini ang testimonya sa ato ang bigro. Busaon sa panyo gipaabot. Gamit na sa ato ang bigro alang sa inyong mga hayupan.
7: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
8: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
7: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
8: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Amazing!
8: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
7: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
8: Oh, wow!
7: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
8: Dali na! Ubani ko!
7: Ah, samanta!
8: Manabik pa ta sa uban!
7: Marites ka yun, ay!
9: Skin Renew, Skin Brightening og Micropeeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
8: Bugas, bugas, pugis, pugis. Uga og itom nga panit. Lagom pagit ko og naong. Hi.
7: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
11: Taba, mga langit.
7: Kinsa ka?
8: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
9: Magical ni mo?
7: Hatagan mo og powers?
8: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micropeeling pa.
11: Wow!
10: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
0: Isi pangalan na to, og taga din.
12: Ako si Arman, umreso, taga Pula, Kanlaon.
0: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
12: Oh, dahil kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guwa ito, dahil na kayo nagsalusano.
0: So, dako mayo na nigawas?
12: Oh, dako. Sige, dako, pangihin na ko ito.
0: Unya, pila Kanlaon ni mo gibati?
12: Nga, kuwan, masimana.
0: Pero nigamit ka Storm Kiss, Turmeric Powder 5-in-1.
12: Oh, mo kito yung nagkakuan nga. Nagkuha itong nga ba to?
0: So, dugay na ka nagamit. No?

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, naandan na permi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: 106.3 para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3
6: Radio Magbating
7: 106.3
6: Radio Magbating.
8: Nagpaminaw kamo sa lalo sa bantingan.
9: Baligta mga kabagting o kabalgadas kay alas 5:26 na o diin dugang pang mga balitag impormasyon nga itong atagan o pagtaga dinis itong pagpanaguban na pansadili pa. Ini nga itong tulumunon ng padayon kining gihatagan o suporta o gipaluyuhan. Siyempre ni atong mga gusto kanunay nga healthy ang lawas o dahil mga piang-piang panuhot o uban pa. O niya gusto og kanunay nga kinibitong ligon inig kanabitong mga gimbuhaton trabahoon. O niya kung dunay mga pinaakan sa lalang mananap, dali ra kayong maulian. Niya kay ang sad liniment, epektibo kining ihaplos mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit. Hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan. O galakit na pinaakan sa lalang mga mananap o di kining pinaakan sa lamok yud. O sa mga insekto, pwede usab nga kining himuon nga mga mosquito repellent para ang lamok di gidma kadol tungod kay ang sad liniment. Minutos lang, wagtang ang tanang balatian. Napamatudan usab na kini ang iyahang ka-epektibo mga kabagting o kabalkadas. Ang sad liniment, mapalit kinis nagkadiya mga pharmacy sa inyong mga lugar. O di ba ka sa mga butika? Sa mga outlet, yes, yung mga lugar. Pero naginisagad sa mga butika o pharmacia. Kining sad liniment, ginama sa sad pharma, kabagting o kabalkadas. Sa Samtang mga kabataan na to diya nga kinahanglan nga makabaton kanunay og healthy nga panlawas, unya utokan, unya ligon ang panlawas batok sa kanunay nga mga pag-change sa weather, ulan-ulan, init, kalit lamang og kausab ang kahimtang sa panahon. Ay simple rapod kayo ang inyong pagabuhaton mga kabagting og kabalkada sa mga dunay mga kabataan ha. Og libi pas tibuok banay Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa labutan og maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataon og may edad na. Ikan sa 0 to 11 months Vitron drops. Samtang mga nag-edad sa bag 1 to 12 years old, pwede ragyapon ng Vitron nga liquid o ang Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Kinabang kinis sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kinis na ganyang mga butika o pharmacia sa inyong mga lugar. 529 na mga kabagting o kabalkadas na ayaw mo balaka. Okay, pag kalangay-langay diha mga kabagting o kabalkadas sa pag-tune in. Kung na-late manggaling ka sa pag-open sa imong radio, pwede rin may mabati ninyo sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM o Radyo Bagting app na pwede nyo i-download sa Play Store para makapiminaw mo AM baka o FM. Okay. Ana man nagkasinabot na siguro punta lisod pag dito magkasinabot niya itong lingwahe. Mahalag usahay lahi-lahi pero magkasinabot ragid gihapon ng mga Pinoy man. Okay, Anita, sa to ang round 2 sa mga balita sa lanog sa Bagtingan. Sanbay ka Bagting o kabalkadas, gumikan kay kini ang may kalabdanan. Subo pa landungon abot king sabay target ani. Kini bitong paglabay o granada mga kabagting o kabalkadas. Oh, nganhi sa mga nahitabo kadto silingan nga mga rehiyon. Oh, din ang report gikan ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan, may kalabdanan ining lima ang nasamdan sa duha usab ang managlahing insidente. So lima ang nasamdan sa duha ka managlahing insidente sa pagpangitsa o granada dito sa barn. Ang detalye sa report na niini atong Sayran gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
7: Lima ang samdana sa duha ka naglahing insidente sa pagpangitsa og granada sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte nga sakop sa BARM niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026 nga gilangkuban sa tulo ka mga biktimang sibilyan ug duha ka mga sundalo. Sa unang insidente alas 6:30 sa buntag, gilabayan og granada sa wala pa mailing mga suspect nga nagsakay og motorsiklo ang mga tropa sa 2nd Scout Ranger Battalion, 1st Scout Ranger Regiment sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, samtang naglatas sa kadalanan nga may resulta sa pag-angol sa mga biktima. Labot nini hugtanong gikondina sa 6th Infantry Kampilan Division ang maong pag-atake og nanawagan sa publiko nga mutabang pinagi sa paghatag og impormasyon aron madakpan ang mga responsable. Samtang sa pikas bahin, laing pagbuto sa granada ang nakahatag kabalaka sa publiko dool sa detachment sa Charlie Company 7th Infantry Battalion 6th Infantry Division sa barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte alas 7:37 sa gabi niya doong Sabado. Sumala sa initial na investigasyon, gidudahang improvised explosive device kon IED ang giitsa dool sa duty post sa mga sundalo. Sa kuha sa CCTV, usa ka lalaking nagsakay og motorsiklo ang nag-itsa sa granada samtang walay natala nga samdan sa insidente. Padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron mailhan og masikop ang mga responsable niini ug aron masuta ang motibo. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
9: 106.3 Bell. Radio Bagding. Alas 5:32 na mga kabagting o kabalkadas. Arisgado kaayo nga mo itsam nga kabagting o kabalkadas. Unay kaduang insidente nga nagamotor lamang. Nagani in town kay walay mga inibitong nakalas nga kinabuhi mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:32 manang careful pag yun. Extra nga pag-amping, maampingon maning itong mga kasundaluhan manang sa kuno, kanunay gayon in town itong ipanghinaot ang inyong mga safety, inyong kaluwasan samtang naan mo dyan sa mga area nga diin makaingon tag hilan o critical baka ha. O di baka kung makakita sa yung uniforme kay ma-allergy o yun na dayon-dayon og mga himo og di maayo mga kabagting og kabalkada. Di gyud lalim. Alas 5:33 na din istong tulumanon sa pikas bahin sa mga balita o impormasyon. Anita sa mga nahanay usab. Ang mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Maragay kagawad, gayposil ang kaugalingon. Umaniyag, gipusil ang iyang living partner dito sa lungsod sa Mahayag na mga mungpod. Anitas detalis balita ni ini ni Kimberly Namuwag.
10: BBC Live Report. Grabing samad ang naangkon sa usa ka 52 anyos nga barangay kagawad ug sa iyang 43 nga live-in partner human sa pagpamusil nga nahitabo sulod sa ilang balay sa Purok 1 Barangay Bunyaw Mahayag Zamboanga del Sur alas 3:15 gahapon sa kadlawon Hulyo 19, 2026 base sa inisyal nga imbestigasyon sa Mahayag Municipal Police Station giingong gipusil sa suspect ang iyang live-in partner gamit ang kalibre 45 nga pistola ug naigo sa tuo nga aping human niini gition usab niyang armas iyang agtang ug gipusil ang kaugalingon na sayran nga nadungog sa anak sa suspect ang sunod-sunod nga buto gikan sa kwarto sa magtiayon sa dihang walay mitubag sa iyang pagtawag iyang gipugos ug abli ang pultahan ug iyang nakit-an ang iyang amahan nga naglingkod sa salog nga nagkupot sa pusil samtang ang live-in partner naghigda sa salog pulos adunay mga samad pinusilan gidala dayon ang duha sa Mahayag Municipal Hospital alang sa pagtambal ug gidala usab sa usa ka ospital sa Ozamiz City alang sa dugang nga pag-atiman. Na-recover sa mga investigador ang usa ka kalibre 45 Mi-911 pistol, duha ka magazine nga adunay 11 ka buhing bala ug duha ka baso sa bala. Samta ang mga ebidensya itugyan sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Laboratory alang sa ballistic examination. Ning kasamtang nag-andam ng otoridad sa mga dokumento alang sa pagpasaka sa hustong kaso batok sa suspect. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM ug Radyo Bagting
9: 106.2 Radyo Bagting. No mga solerans pamilya mga kabagting ug kabalkadas do namatay wa ta nagkasinabot abay mga gitawag na tong neglected nga mga pagbati. Masulbad ra gyud na siya giniistoryahon. Dili man diha-diha dayon pero hinay-hinay. Istoryahan perminte di lang moabot sa punto ba. Nga doon na mga kinabuhi nga makalas gamikan kay bililhon paghihapon nga magpakabuhi, di ba? Magpatambal mamagali ta magpa-check up mamagali magpandala pa kay ospital ng unoday bation unya paguman. Kaliton lang hinuon taghunos o di ba ka kalitan lang tag-angin. Unun sa may mga wa na himong pagsinabtanay, much better nga magahin og taas nga panahon og oras og higayon aron masabtan. O dili kay ipugos nimo ang mga butang nga dili pud makauyon ang imuha bakang kaistorya o wa nakauyon ang imong isig kaingon dapat mag-abot na lang stunga. O dili unsa nga tunga ha mag-abot na lang stunga ba nga. Dili kay tantong diskumpiado or dili kay tantong kuan apektado ang isig ka party. Aron nga din dili makabaton og mga ingon ini nga mga desisyon. O ingon ini nga mga lakang o mga panghitabo. Alas 5:37 na, 15 anyos nga nadalagita patay, 8 na luwas suman mikalit og baha ang suba. Sa Zamboanga City, mga nanimuyo sa daplin sa sapa, suba og uban pa. Kung mahimo gyud ni mga panahon nga sigig ulan-ulan ayaw good mo paduolan ang mga dapita eh di ta kabalog mo kalit na og lagubo bisag walay ulan pero nagbaha kay nagbaha dito sa babaw ang kinahanglan nga mag-amping sa kanunay report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
10: BBC Live Report.
7: Patay ang usa ka 15 anyos nga dalagita samtang laing 8 ka mga batan-on ang naluwas. Human kalit nga mikusog ang tubig baha sa Pasunangka River sa Zamboanga City niadtong Sabado sa hapon, Hulyo 18, 2026. Ang biktima gilang nga si Natalie Ramos 15 anyos nga gidala sa kusog nga bulog sa tubig ug didto napalgan sa Tumaga River nga wala nay kinabuhi. sa taho na sayrana nga ang siyam kabatanon ang naligo sa suba human na nanghid lamang sa mga ginikanan nga moadto sa dance rehearsal. Apan tungod sa kusog nga ulan sa kabukiran, kalit nga misaka ang tubig sa suba og nahimong flash flood. Dali nga miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine National Police o mga opisyal sa barangay aron maluwas ang mga na-stranded. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding
9: 106.0 Radio Bagding. Namo na boy, manangi dog dance rehearsal din ato sa suba mo padulong. Morbida ninyo ay. O kung ano na itong mga activities sa eskwilahan, o di ba ka, doon na tayo laag. Siyempre, magiging matugtan. Pero si to it in town, mga dudong o mga inday, mga estudyanteng na minaw in town. Ay mo kayo palabi sa inyuhang kanabay taong pagka-hyperactive. O kanang pagka-hilig po kayo nga magsigig adventure. Kay sometimes, gineseling to nga na eh. Tabi taong pong wapo na nanghit, ganabot eh diha sa may... kanang usus mga laaganan dere sa Zamboanga del Sur na nakuyawan ang ginikanan kapag uli na disgrasya na ang anak. Kinanglan yun nga permintihon bangay butang sinahuna-huna ang safety o dili kay ang atualang yung pagka-excite nga muadto tas lugar kung sa petong pagabuhaton labi parang panahuna nga sige ulan-ulan nga mubaha na yun. O ano na ba yung kahoy nga mapugong kaya mga kahoy kanunay na yung taong nga ipamutol. Na 539 na mga kabagting o kabalkadas. Dinita sa to ang mga balita pagyapon nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag kay gikawat nga motorsiklo sa San Pablo na recover sa pagdian sa tip. Singing laag itong sakayan ni suspect nga pagumangkon radiais tag-iya padayong gipangita ang detalye sa report atong sera. BBC
10: Live Report. Recover sa kapulisan ang usa ka Yamaha Aerox BDMI 155 nga gikarnap sa Barangay Marcos Village, San Pablo, Zamboanga del Sur. Wala pay 24 ka oras sukad kini gikawat. Sumala sa imbestigasyon na diskubrehan sa 56 anyos nga negosyante nga nawala ang iyang motorsiklo niadtong Hulyo 17, 2026 sa gabii. Matud sa mga saksi nga nakita nila ang 18 anyos nga pag-umangkon sa biktima nga nagdala sa motorsiklo gamit ang kaugalingong yawe. Ug nagtuo silang aduna kini permiso gikan sa tag-iya. Pinaagi sa follow-up operation nga gipahigayon sa San Pablo Municipal Police Station na nabawi ang motorsiklo alas 5:30 sa hapon niadtong Hulyo 18 sa Prok San Dayong, Barangay Santo Niño, Pagadian City. Apan nakaikyas na ang suspek sa wala pa muabot ang mga kapulisan. Nagpadayon usab karon ang kapulisan sa follow-up operation aron managpan ang suspek ug makumpleto ang ebidensya alang sa pagpasaka ug kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
9: Ito yung mga accomplishment din na napalgan ang moong motorsiklo ng kabagting o kabalkada. Samtang sa Pigas Bahin, anita sa report gikan ni Bagting 17 Florence of Ima, matanong maguma naghikog patay sa Tambuli, guman pang natalag gikan sa Zamboanga del Sur. Ani ah, ang detalye. Ni Bagting 17 Florence of Ima. BBC
1: Live Report. Balgagwanay kinabuhi ang usa ka bayan abatanon nga mag-uuma nga nagpindaron og 21 anyos sa sulod sa iyang panimalay kaniadtong adlaw nga Sabado sa alas sa 8:57 sa gabi sa Purok 7 Barangay Happy Valley Tambulig Zamboanga del Sur. Human nga nakadawat og taho ang Tambulig Municipal Police Station gikan sa nagpakabanang lumulupyo dali kini nga responde kauban usab ang Tambulig Rural Health Unit personnel. Og sila nga paghidangat ang mao nga biktima gingon nga gikuha na kini sa iyahang nga kabanay gikan na sa iyahang nga pagbitay gamit ang PC alang matutpas sa pag-revive unta niini apan kini ang nakabsa na sa iyang halamang kinabuhi. Sa pagbagay imbestigasyon sa motoridad na sayrana nga ang biktima napalgan sa iyahang iyaan sulod matutpas sa panimalay niini nga nagbitay na o gadiin ang usa sa mga hinungdan gingon na nga nakasinati kini og emotional distress og lakip na ang walay pagsinabtanay sa iyahang partner kun live-in partner nga diin kini ang nagtrabaho sa Ozamiz City. Dugang pa nga imbestigasyon
11: nga ang nasangpit nga biktima nagka-post paday kini sa uga mensahe sa social media sa wala pa nahitabo ang insidente nga mahitungod lagi sa iyang nasinatian nga emosyonal kon na kini nasinatian nga emotional distress. Oga sa kasamtangan ang patayng lawas biktima ang nanagipahiluna sa ilahang panimalayo wala nakita ang foul play ang mga otoridad. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting
12: 106.5
9: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o BLFM alas 5:43 na.
13: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
14: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
15: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ato. Dito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo.
17: Uh-huh.
16: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
17: Ah, asin. Okay.
16: Uh-huh.
17: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo.
17: Oo.
16: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
15: Umsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
18: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nag

0: kasama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals, home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Agis, Bila-Bila Radio Magbating King. Nagpaminaw ka mo sa Salano sa Bantingan.
2: Alas 5.48 na mga kabagting o kabalkada. Soga katapos ang hunat sa mga bulyara sa mga balita din sa Salano sa Bantingan. Og kinahanglan din nato labyan ang mga impormasyon og ingon man presyo pa sa mga nagunang palaliton gamikan kay importante ginis matag garon kunya di ba? Anitas presyo sa mga lamas og utanon mga kabagting og kabalkadas kay partner magidisi gawas na nato mga mahiligon nga magagulay bisag walay lamas. Pero kasagaran ninyo ganahan magin magdunay mga sagol-sagol. Og kining mga presyo sa lamas og utanon nga tong sayran live na live gikan sa Merkado Publiko. Naka-standby na si Bagting 27. Dari layaay sa detalye sa mga balita.
1: BTC Market Report.
2: Good morning, Yang.
3: Yes, mayong buntag niya kanimo Bagting. This is I. Labi na sa mga suking take paminaw. Live kita, kung live kita diri karon, particular sa may utanon nga bahing sa Merkado Publiko. Ning mga oras sa ato itunol ang kasintang ang presyo sa lamas sa butanon. Karon natong sahiran sa lamas, sabon-sabon, 5 nga to G's ang isa, limonsito 60 matag kilo, loya 120, kamatis 150, atsal 180, ahos 140, bumbay 120, siling labuyo 250 ang kilo, siling dynamite 150 ang kilo, sibuyas dahunan, G's ang bugkos 150 ang matag kilo. So tanon, carrots 100 matag kilo, patatas 150, radish 120, pipino 40, sayote 40, tambalyong 30, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 80, petsay 120 matag kilo, Chinese petsay 80 ang kilo, ampalaya 100, talong 70, broccoli 250 matag kilo, lettuce 280 matag kilo, bagyo beans 100 ang kilo, okra jeez ang bugkos 80 matag kilo, batong cheese nga to 20 ang bugkos 80 matag kilo, galay tangkong cheese ang bugkos, tikwa 5 ang slice 60 ang kilo, kamunggay cheese ang bugkos, tanglad 5 ang bugkos 60 ang kilo, alugbati cheese ang bugkos 80 matag kilo, o gansaluyot cheese ang bugkos, sa chapsuy, parasari o parapakbit 50 o sab ang kilo. Mga katawa kasamtang ang presyo sa lumas o butanon. Ako si Bagting 27, Daring Likat, ayaay sa Belafem o Radio Bagting.
2: Dagang salamat kanimo sa update sa Merkado Bagting 27, Daring Layaay. Sa dugang pa nga mga balita, no? Tabuktang at doon sa mga kasayuran gihapon nga diin na wapan na to na padangan. Labot ni ining kanhi police officer kay kanhi na nagserbisyo pero nataktak man. Nataktak nga police officer na dakpan sa drug buyback operation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report, hindi pinagi Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
4: Nasikop ang usa ka dismissed police officer nga gikonsiderang usa usab ka high value individual ug laing usa ka street level individual nga lalaki pinaagi sa Vivas operation sa Zone 20 El Mundo na tumulan Taguluan, Misamis Oriental, Hulyo 17, 2026. Ang dinakpan na ilang si alias Wawang, 29

0: News, giingong usa ka dismissed police officer residente sa Villanueva, Misamis Oriental ug ang kaubang si alias G 22 anyos residente sa Taguluan. Nakumpiska sa operasyon ang napulo ka head cell transparent plastic sachet nga dunay suspected shabo, gibanabanang mutimbang sa 80 gramos ug dunay gibanabanang standard drug price nga 544,000 pesos. Na-recover sab ang black pouch, PNP identification card, PNP badge og 500 pesos bill nga gigamit sa Vivas no money. Sa pagkakaroon, di kustudiyan na sa kapulisan ang mga suspect alang sa proper disposition. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa BLFM og sa Radyo Bagting. 106.0
1: Radyo Bagting. Alas 5:53 na mga kabagting ug kabalkadas, motoy mga natala usab gikan sa mga silingan nga mga dapit mga kabagting ug kabalkadas. Okay, importante bililhon gayud matagaron ug unya mapabati nato ang mga balita gikan sa nagkadiya usab nga mga rehiyon. Sa kaya dili man pud ang tanan pilion ra pud nato tong mga bugat nga natala gikan sa mga silingan nga mga dapit mga kabagting ug kabalkadas. Samtang sa pikas bahin nilipat na mo hatag sa mga resulta o sa inyong mga greetings sa ang Bureau of Customs nagpahimangno batok sa love scam. O kunay mga text scams nga nagpakaruring nun nga mga gikas ahensyas gobyerno na namiligro ang inyong mga accounts or uban pa niya nga mga salapi. Mahinomdom to gikan sa kanibitong NTC Region 9, ang BOC usab. Nagpahimang no batok sa mga love scam nga dili ka gayud magpadani og di gid magpailad sa peke nga parcel sumala pa nga naka-hold sa customs. Mo na isagad sa ilang mga inibitong istorya og mo na ilang mga pangagni na ako no kay parcel na mahiligon ipita kaingon nga naglisod sa sige gyawyo nga naglisod na daw Pilipinas pero everyday man ay mabot parcel, di ba boy? Parang sinasya na kung ano kita ang parcel si boy, siguro lahi na ilang pamaagis pag parcel. So dili mo magpalinla sa mga parcel nga kuno gingon nga namoy kuhaunon dito sa BOC o di ba ka doon na mo yung i-claim nga mga padalahan niya pahuman bukti sa mga kwarta kay kung wak mo yung mga kailas gawas o wak mo yung mga gitawag na itong pamilyas gawas gano'ng magadawat man po itong parcel. Gikan sa gawas na kinahanglan gid nga magmaampingon diha sa mga unsa man nga inyo mga na-receive gumikan kay kinina usab garon ang modus mga kabagting og kabalkadas nga kuno matud bas BOC nga ang publiko gipaymangnoan batok sa nagkadaghang kaso sa love scam kundi ginagigamit sa mga mangingilad ang pangalan sa ahensya aron nga makapanlinla makapaningil sa salapi para matudpa sa parcel nga naka-hold sa customs. Manang careful gid mo ana in town aron nga dili mo mahimong mabiktima. Pag-abot nito, wala. Nagbayad-bayad ka sa imuhang kaistorya pero wala di ay. Alas 5:55 na mga kabagting og kabalkadas og 987 ang resulta. Again, 987 ang resulta kagabi eh. Kaya itong good morning on yung mga sayong napadangat sa ilang mga mensahe. Good morning ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon diha sa Malinaon Barangay Kulo Mulabe sa Bongga del Sur, Ma'am Merly Timplano, yes Lumado, gingon man Vanix Mucha Bamunga, yes may Baganyan Tabina, Johnny Cuba, may buntag, happy listening from Barangay Don Jose Dinas. Og ingon man sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe si Jocelyn Bargayo, watching listening sa Poblacion San Miguel sa Bonga del Sur, Rosalie Daliripin na maing buntag di Hasmulom Lapuyan sa Bonga del Sur. Ayan, salamat kayo sa mga kanunayon ninyo pagpadangat sa inyo mga messages. Ini sa to ang tulumanon. Ang ato ang page nga gigamit duha ra gid ha. Ang Radyo Bagting News ug ang BBC's Entertainment og pwede mo download mga kabagting og kabalkadas. Aman mo download. I-download niyo sa Play Store. Pwede niyo i-download diha mga kabagting og kabalkadas ang Radyo Bagting app. Paminawan ninyo ang AM og FM. Katong nag-message na ko nga wado nila naabot ang signal ng napitan. Sag lang i-check na to na pinaagi usab sa ato ang kinibitong ang nag-technician mga kabagting o kabalkadas. Check na to na sa kanibitong anong dihang napitas nyo, dili kay maklaro ha. Okay, napasikit sa pamilya kong nabasaan. Si Jaime Tizon. Maayong buntag mga kabagting o kabalkada si Jaime Tizon. Sa manidapitan ni iyang balay. Ah, balay. Iyang barangay. Nausang balay, manho, natumangitaon. Ani. Bueno, wala may igong oras sa pagpadayon pa. Kung doon na pa'y muhirit, di kaya itong igrit. Ah, wag gina'y problema. Basta kayo mabtan lagi sa oras. Mahuman na galing oras niya, mo pa'y pagpadangat. Marang mga ayaw na dyan kong dispensa anak mga kabagting ang kabalkada sa akin. Kinahanglan gid pud tang manamilit. Kinahanglan sad pud nato nang panimilitan ng mga ingon ni Ana, di nato ma di ta makastay og dugay labi pa kung ultima ora na. Ano, hangtod sa sunod ni gayon puhon, wala pa tinalimtan Glenn. Okay na. Ay, sa sunod na pud adlaw kay Lunes maron ug Martes. Manang kanibitong ang holiday is katong nangutana ang holiday is naara sa lungsod sa Labangan. Eh sila mo'y nagsaulog sa ilang pagkahimugso sa ilang syudad, pagkahimugso sa ilang lungsod. Yes, Labangan, watay labot, no? Okay mo, pag-apil-apil, gawas kung estudyante mo dahil sa eskwilahan, yes, Labangan. Okay, sige, mauna na siya tanan. Okay, ang atong pulong ito, ipambit nga na kaninyo na sa Proverbs 21. Sa Proverbs 21 mga kabagting o kabulkadas nasa verse 5, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty or hasty comes only to poverty. Agos bagtin desi sa is Vanessa Kagas tumakmo. Ligang salamat sa pagpakiguban ka na mo maing buntag oras sala sa is 106.3 Radio Magbating. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
4: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106 points.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras mas Radyo Bagting, Oga Bell FM, alas 6:04 sa buntag, masunod na Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Alas sa 5 na itong oras sa Kabagdig Balgada sa ganinyong tanan nga nagpaminaw garon is Vian sa 106.3 ang Bell FM ang mga sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Good morning! Sa kanunay sa itong mga naandan nga mga sukin nagpaminaw dari sa kahanginan may buntag ganinyong tanan. Una nga adlaw sa simana Kabagdig Balgada sa adlaw nga Lunes sa Pizza 20 na kitas buwan sa Hulyo. Paspas na kayo nga mga adlaw. Muna kaninyong tanan ay namapaglangan diya sa inyong tasak sa mga gimbuhaton. Paspasi kanunay Kabagdig Balgada sa anusab nga dalita nga mahuman. Kaninyong tanan sa mga sukin di paminaw, mga drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, mga estudyante. O ingon man Kabagdig Balgada sa saman nga mga hugpong or sektor sa katilingban nga nagpaminaw garon. Good morning sa inyuhang tanan. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, hangtod tala siya riyan tag na sa buntag. Alas sa paghisgot sa mga hisgutan karong buntag ay labi na nga kitang tanan. Adunay mga dakong papel sa katilingban nga ngayon nga masayod Kabagdig Balgadas kung unsa man ugaling ang mga kasikas nung atuang angayan gayod nga hatagan og pagtagad. Na ako ay gisend dahan nga picture Clint, may unaha palihog ha. Sinding pangako ang duhang atulog kakuan. Palihog kong una ana. Okay, kaninyong tanan, Kabagdig Balgada sa 0938-2077-614 ang atong text line. Atong usbon ha, 0938-2077-614. Muna ito ang text line. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan, mga kabagting o mga kabalgadas. Atong usbon, atong text line, 0938-2077-614. Una ito ang text line, alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting or diba ka mga katuyuan. Aron sa mga masayod, Kabagdig Balgadas. Kuno sa may angayan ato nga mga tapiko karong buntaga, ingon man makapadangat mo sa inyohang mga reaksyon. Kung oyon ba mo, so kung sa man ato mga tapiko karon, pwede inyong ipadangat inyong mga opinion. At inyong reaksyon, 0938-2077-614. Pila sa tapiko karong buntaga Kabagdig Balgadas mahitungod nining uplift program ni PBBM lain na usab nga ayuda Kabagdig Balgadas no ayuda is weaving human si President Marcos nagpahibalo mahitungod sa expanded nga uplift assistance program daghan og nalipay nini Kabagdig Balgadas pero do na poy wa nang nalipay tungod lagi kay ang nahitabo Kabagdig Balgadas karong mga panahon na no ilalom sa administrasyon na ni BBM halos ayuda naman lang ang nahibaw-an nga hinungdan nga makatawhan ning samot og kapulpol or pagkatapulan
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtigilan sa katawhan
0: ingon man Kabagdig Balgadas sa tuwang tapikulain pa usab nga ngayon yung atangan human nga dunay good news maing balita lang sa itong mga Subanen tribe no mga kaigsunang Subanen sa Bayog, Zamboanga del Sur, ngayon man sa kasigwit ng mga kalungsuran nga diin ilalom sa IPs Kabagdig Balgadas tungod kay hapit na gayod sulod sa 20 katuig na pagpakigbisog. Doon na nagayoy makabot na gayod nila ang gingontag kadte kung Certificate of Ancestral Domain Titles Kabagdig Balgadas titulo sa kining yutang kabilin no ilahan na gayong makabot Kabagdig Balgadas sa sulod sa 20 katuig din nga pagpakigbisong at tuwang ipabati diha kaninyo ang tipik sa mga pamahayag ni Chieftain Manda Kabagdig Balgadas din gipahigayon ang activity kagahan niya itong adlaw nga Sabado dito sa may Kunakon Bayog Zamboanga del Sur may buntag di ay sa tanan taga barangay Kunakon Bayog Zamboanga del Sur. Daga salamat o good morning sa kanunay sa tuang mga residente sa Kunakon. Good morning ni Nanay Nini Manda o ngayon man good morning ni Auntie Lilia Manda. Good morning sa Manda family. Nasabay Kunakon Bayog Zamboanga del Sur Kabagdig Balgadas. No? So muna ay pipilas ng mga tapikor muntaga o gubang mga hilisgutan na ito ang hisgutan dari paghihapos ng pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Bueno, Kabagdig Balgadas, unahon ta sa pagtuki kabahin kining uplift program, no? Ang expanded uplift assistance program. Daghag nang alipay ni ini. Daghag nang alipay Kabagdig Balgadas human nga gipahibalo ni PBBM nga naa sa 7.5 million ka mga households ang mahatagan or magkapahimulos, no, nining gitawag og expanded uplift assistance program ilalom sa Marcos administration kabagting og kabalkadas. Unsa ba ni nga ayuda nga gihatag kabagting kabalkadas sa tuang gobyerno? Gingon nga agarang tulong or dinalian nga tabang gikan sa DSWD kaabag ang uban pang ahensya sa gobyerno kabagting og kabalkadas, no? Daghag nang alipay niini tungod lagi kabagting kabalkadas kay magsugod na ugmang adlawa Martes, no? Ugmang adlawa kwata masayop ang pagsugod niining gitawag ta kabagtig kabalkadas nga assistance. Oh, sugod na sa maadlaw nga Martes ang payout nga natag 2,000 pesos nga ayuda ngadto sa mga 4-piece beneficiaries og lakip na usab niini kadtong mga miyembro sa SSS o lakip na ang katong mga individual nga nakabinepisyo sa walang gutom, no? Walang gutom beneficiaries, 4-piece or katubakang dool, dula na matutpang matawag tag mapubre. O, mamani ang gipahibalo kabagtig kabalkadas sa tuang kining presidente. Oh, kining ayuda nga gitawag og uplift assistance program. Okay, ha? So giingon nga naa sa 1.5 million ka mga low income sa SSS members ang makapahimulos niini. O nga usab sa 2.5 million ka mga poor o near poor, kato mga pobre o dulaan na nga mapobre ang makadawat og 2,000 pesos kabagtig kabalkadas, o ganausab sa 3.5 million ka mga 4-piece o walang gutom beneficiaries ang makapahimulos ni ining gitawag taog uplift assistance program nga magsugod ang distribution ugmang adlawa. Pangayuan ta mo og kining opinion ni ini. Kung para ninyo, uyon ba mo ni ining programa karon sa tuam na presidente nga kining nagsigil lang og hatag og ayuda kabagtig kabalkadas nga sa tong lantaw lagi kini ang nakahatag hinuon nakadugang, no, sa paunsa nga mahimo nga dili na hinuon maningkamot ang mga individual kay nagsalig na lamang nining hinabang sa gobyerno kabagtig kabalkadas.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Morning, giingon kabagtig kabalkadas, no? Nga may lang unta, kung kini nga hinabang, kay pang malahutayon, di ba? Kini nga programa kabagtig kabalkadas is unsa man, temporary lamang, di ba? Programa sa gobyerno nga kini nga kasalang ka mahatagan or pila sulod sa usa ka bulan or unom ka bulan, di ba? Ang adunay tuwang ipaklaro, ha, ang kinibitaw nga 4-piece beneficiaries o gingon man kining walang gutom program, no, kining walang gutom beneficiaries, one-time additional assistance lamang ang ilahang nga madawat nga 2,000 pesos. Okay, ha? Matong klarohon, 4-piece o walang gutom beneficiaries, kausa lang mo nga makadawat og 2,000 pesos. Additional na siya sa inyong madawat nga monthly, di ba? Kaysa itong walang gutom program or beneficiaries, every month, adunay kining 25 kilos nga bugas, adunay sud-an, o uban pang panginahanglan nun. Okay? Sa mga 4-piece, no, beneficiaries, aduna po sila'y madawat monthly. So, mo na gitawag og additional. Diri sa kisabi makadawat aning 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo paingo na sa bulan sa Disyembre. Pila ka bulan? July, August, September, October, November, December. 6 months, di ba? So 6 months, makadawat o tag 2,000 pesos sulod sa unom ka bulan. Ang kining mga miyembro, no, kining anaas sa pila ni siya, 4 million, tama? O, 4 million. 4 million ka mga individual ang makadawat og tag 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo hangtod na sa Disyembre, human nga dunay 1.5 million ka mga member sa SSS ang makadawat, og ingon man ang gatong 2.5 million ka mga poor o near poor, katong mga pobre o hapit na nga mapobre kabagtig kabalkadas nga mga individual ang makadawat og ayuda nga tag 2,000 pesos kada bulan. O, mone ang pagpaklaro sa DSWD kabagtig kabalkadas. Okay? Mangutana mo, paunsa ba maka-avail sa nasangpit nga kining programa or ayuda? Kaya mo magini ang hilig or gusto nga masayran sa mga katawhan. No? Kinsa or paunsa maka-avail kining programa sa gobyerno nga gitawag og Uplift Assistance Program. Okay? So, atong sayran karon kun unsay guidelines dinhi kabagtig kabalkadas aron nga walay magbagulbol, di ba? Walay magbagulbol o di ba ka kabagtig kabalkadas aron nga wala na usay mahiubos ang pikas nga bill no gumikan kay dili makapahimulos na ining kini programa sa gobyerno kabagting og kabalkadas. Okay? So, ani-ana. Si kinsa makadawat og 2,000 pesos sa Uplift Assistance og paunsa kini nga madawat, no? Ang target nga mga beneficiaries nga mahatagan sugod og mga adlawa Martes katong mga low income, no? Nga mga families. Okay? Sa SSS ha, atong usbon 1.5 million atunyat ni atuan taning kuan atuaning hinabion. Paningkamutan na to, nga mahinabi na to si atuang branch manager diri sa Pagadian City sa SSS sa Edwin Rimuto, no? Kabahin ining programa kabagtig kabalkadas. Giingon pa, no? Nga kinahanglan, no? Kinahanglan kabagtig kabalkadas nga katong mga low income sa mga SSS at least man lang duna mo'y nahulog duha kabulan niadtong nilabayng tuig, ha? Nang labayng tuig. Kay matod pa kabagtig kabalkadas, ang gikuhaan ni ane o galistahan, dili maka-identify ang LGU, dili makabuot-buot o hatag o listahan ang sibisan kinsa, tungod kay ang gibasihan nga hatagan o ayuda o mga pangalan nga kwaon sa DSWD, kay kining hinabang gikan man sa DSWD, no? Tanan nga hinabang gikan sa DSWD, dili gikan sa usa ka kining sa lain nga ahensya, ilabi na ning SSS, no? Ato ning klaro na ang SSS dili mohatag og pondo kun dili pangalan lamang ang ilang ihatag, kay ang maghatag og pondo alang sa hinabang gikan man sa buhatan sa DSWD. Okay ha? So okay, ani ana. Ang listahan nga kuhaon sa DSWD kabagtig kabalkadas, no? Anaa gikan sa 2024 nga CBMS, kon Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority, kon PSA. Okay ha, klaro. Bot pasabot, walay sibisan kinsa nga ipal nga politiko nga makabutang og pangalan diana kining doso og pangalan, endorse og pangalan dito sa DSWD nga kini si Tampulano nga ako ang tawo mo ihatagig una-una kay ako aning tawo tabangunon. Kun dili magbase ang listahan sa 2024 nga CBMS, Community-Based Monitoring System. So kung pobre mo ni atong 2024, pwede mo nga maka-appeal. Muna ang pangutana ni atong sa Kamedya sa Nasyonal kang Rex Gatchalian, atong sekretary. Paunsa, kung ang usa ka individual atong 2024 pobre pero karon kay ning harap ning asenso ng panginabuhian. So matod pa, no? Nga i-undergo paghihapon kini, ipailalom paghihapon kini kabagtig kabalkadas og sakto nga assessment dunay kwan ba kining validation nga mahitabo, no? So sa SSS kinahanglan matod pa nga dili mo ubos or kinahanglan nga anaa lamang sa 20,000 paubos ang imuhang monthly salary. Kay pag dunay mga miyembro nga 20,000 pataas ang ilahang nga sweldo, niadtong 2024 ay na mo pagdahom nga makadawat mo ning hinabang. Kay di gid mo makadawat og hinabang kabag di gibalkadas, no? Kay gipaklaro di ani sa guidelines nga ang maka usa sa mga benepisyo niini katong mga miyembro sa SSS katong adunay 20,000 paubos, no? Nga monthly salary niadtong 2024. Oh, dayon kinahanglan kabag di gibalkadas unsa pa man, no? Kinahanglan usab nga duna moy SSR nakarehistro na mo sa SSS disbursement account kay diri na automatic musulod ang 2,000 pesos matag bulan. So kung wala mo dili mo active, wala pa mo nakaparegister sa gitawat og SSS disbursement account, so kinahanglan karon pa lang daan magpa kining register na mo kay basin og usa mo sa kwalipikado nga makadawat ang tag 2,000 pesos monthly from July to December. Okay? So, money ang gipaklaro sa SSS ha or sa kining DSWD rather. Kay mo pa ni ilang guidelines. So, ato pa ning palapdan, ato ang paninguhaon nga ato ang ma-interview ang atong branch manager sa SSS Kabagtig Kabalkadas. Nan, derita sa mga 2.5 million poor o gatumang mga near poor Kabagtig Kabalkadas. Kay mao man pud ni ang makadawat og 2,000 pesos per month no from July to December. So kini gihapon Kabagtig Kabalkadas ang mga beneficiaries nene ma-identify gihapon pinagi paghapon ha sa 2024 community-based monitoring systems kon CBMS no nga ang listahan pagakuhaon paghihapon sa PSA. Okay? So ugmang adlawa magsugod na ang sa hingpit ang ilahang kining payout nga tag 2,000 pesos. Kining sa kining mga 2.5 million nga poor o nga near poor sa ugma, no? Ugma magsugod, physical pa ang ilahang nga kining payout. Okay? Physical pa ang payout kabag tigabalkadas. Pero sa pagkasunod bulan, mamahimo na nga makuha nila pinaagi sa digital. Okay? Manual ang ilahang pagpangapod-apod og mga adlawa. Pagkasunod bulan by August, ipaagi na sa digital. Pwede na sa kining PayMaya. Pwede na sa murag ang GCash. Wala pa nila gi-kwan. Wala pa nila gi-allowed. PayMaya. Uban pa nga mga kining kuan, kining digital nga payout center, bayad center Kabagtig Kabalkadas, no? By August. Kay kuhaon diri ang ilahang nga mga numero, no? So mao ni siya. Dayon, pagkasunod ang kining sa DSWD, kining mga four-piece beneficiaries ug walang gutom beneficiaries, kini Kabagtig Kabalkadas automatic nga musulod sa ilahang nga account sa land bank, di ba? Ato mga four piece, dunay mga kining matawag taog ATM sa land bank. Oh, diri automatic musulod Kabagtig Kabalkadas. Pero kato sa mga walang gutong beneficiaries, ang duga nga tabang nga 2,000 pesos idungan sa ilahang maingon taog releasing, no? Or katong food redemption Kabagtig Kabalkadas. Kung kanusa magpahigayon og kining distribution sa walang gutom, so dito po idungan og hatag ang 2,000 pesos nga one-time additional assistance sa DSWD og ingon man kining sa four-piece og sa walang gutom. So kining nga programa Kabagtig Kabalkadas, maingon ta ba nga nindot man nga programa kung buto kung ninyo hag yung kinibitaw nga paminawon, nindot nga programa, di ba? Kay lagi makatabang limang ka na ay kining sa SSS o kining mga pobre katong nga dili miyembro sa four piece o sa walang gutom unom ka bulan makadawat og tag 2,000 pesos, di ba? Pero ang pangutana Kabagtig Kabalkadas, paigo ba ni? Mingon mo nga kining dugang lang ni nga kuan, dugang lang ni alang sa kinibang maaron do ni magasto, no, madugang nga gasto Kabagtig Kabalkadas sa tuang nga mga katawhan. Para sa kuha personally, okay man, nga dunay madawat nga 2,000 pesos nga ayuda kada bulan, Pero ang pangutana ni Kabagtig Kabalkadas, kung dili ba hinuon magsalig na po pagbali o pagkanunay ang ato mga katauhan, di ba? Kaysayod naman gunta, nga ato mga katauhan Kabagtig Kabalkadas, karong mga panahon na maglalis o mag-iilog kung kinsa paunsa magka-avili ning hinabang sa gobyerno.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran.
0: Maski bisan pag imuhang mudmuran o taman o ayuda dihang dapita, kung dili pag ihapon makaingon ta Kabagtig Kabalkadas nga kininga mubarato ang presyo sa mga palitunon, dili pag ihapon na mahatagan o makasapar kining gihatag nga tag 2,000 pesos nga kada bulan, oy, di ba? Sa kamahal sa mga palitunon, ang imong 2,000 pila ra may mapalit nimo niya na. Mas maayo paunta ang atong gobyerno Kabagtig Kabalkadas mangitag pamaagi kun paunsa mapabarato ang presyo sa mga palitunon, at the same time Kabagtig Kabalkadas kun paunsa mahatagan og pangmalahutayon nga programa ang atong mga katawhan. Hatagi og livelihood program. Dili kay sigilag hatagan og ayuda Kabagtig Kabalkadas, unya samtang nagsigig hatag og ayuda, sige pug saka ang presyo sa mga palitunon, so paunsa mabuhi ang usa ka individual.
1: Radio Bagbag.
0: Di ba? Sumone ang kining makaingon ta ba? Paminaon nimo nindot. Pero kung imong sumadahon, imuhaga yung kining balansihon og taman Kabagtig Kabalkadas, dili pagihapon kaigo ning 2,000 pesos kada bulan. Ilabi na nga, kutubra sa December. Di ba? Budili, gani kaigo ng kung buto na unaon ka ng mga miyembro sa 4-piece, magbagulbol pa man gani, kay dili kaigo ang ilang madawat kada bulan, kini pabakahang 2,000 pesos kada bulan nga karon nga kinigitawag og Uplift Assistance Program.
1: Radio Magbating.
0: Muna'y gingon, Kabagtig Kabalkadas, karong mga panahuna, no? Wala at nagkinahanglan kayo ang mga katawhan o ayuda. Ang gikinahanglan sa mga katawhan, ubos nga presyo sa mga palitunon. Di ba? Mao man ang gikinahanglan sa tanan. Kay unang-una, kung moingon ang mga, kung moingon natong gobyerno, nga kini nga hinabang, itabang ni ngadto sa mga katawhan, gumikan sa nasinatian nga krisis, gumikan sa nasinatian nga pagmahal sa mga palitunon, nga nung piliun man, nga nung dili man tanan tagaan, nga ang tanan apektado man sa krisis. Di ba? Mao ni gingon Kabagtig Kabalkadas nga atong gobyerno kinahanglan nga magbuhat mangitag pamaagi aron nga ang tanan makapahimulos sa programa sa gobyerno dili kay pinili lang.
1: Radio Magbating.
0: Unsa man lugar ang katong mga gitawag nato og kini nga mga naana sa middle class, wala na apil nini nga gibutang nila nga guidelines Kabagtig Kabalkadas. Unsay pagtuo nila? Dili mo kaon. Unsay pagtuo, dili apektado sa krisis, di ba? Unsay pagtuo, wala apil gabayad og buhis. Kung buto na hunaon, dagkog buhis ang atuang mga kining saktog income. Pero ngano nga dili apilon sa hinabang, di ba? Tungod lagi kay matud pa, dili apilon sa hinabang kay matawag tang aduna may uban nga programa sa gobyerno nga nakapahimulos usab sila. Sama matud pa tong giingon ni Gatchalian nga kung musakay kag barko katong dunay mga gipangtangtang na dito nga kaniadto kay additional nga bayron non sa mga kining katawhan. Pero ang pangutana, enough ba? Di ba? Di ba dili? Tungod kay ang buot sa mga katawhan kung ayuda man galing ipanghatag, gusto sa tanan nga makadawat og ayuda, dili kay pili-pili. Mao na atong gustong ipaklaro nga ang mga katawhan wala nagkinahanglan kayo og ayuda, gawas lang nato mga naong og ayuda. Ang ilang gikinahanglan programa, konkreto nga programa sa gobyerno, ilabi na niining nagkamahal nga presyo sa mga palitunon, ang gusto sa mga katawhan, mangitag pamaagi kung paunsa mapaubos ang presyo sa mga palitunon, aron tanan, happy o dili na magsigig salig nining ayuda.
1: Radio Magbating.
0: Mamani ang nakabati gudres ng gobyerno, di ba? Aron nga dili kayo reklamo ang mga katawhan, mudmuran kanunay o ayuda. Ang nagproblema, kadtong mga wa nakabenepisyo sa ayuda. Sa atong pagbalik, Kabagtig Kabalkadas, dugang palisgutanan, diri paghiapon sa pagpanaguban, ang bagtingan sa katawan, nalasay si media.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na!
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa akin anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po. Binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po. Ako maganda nga. Tapos ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Alas 6:34 at oras, kabagdig kabalkadas, balik na dire sa pagpanaguban sa programang Bagting nga sa Katawahan paghihapon, isibya sa Radyo Bagting sa Bell FM. Ang atong tulumanon sa kanunay, nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o bayo-bay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usaka obstetrician, gynecologist, nga adunay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Lubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Rubina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugan ka sa yuran. Pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. GPM 88 International Manpower Services Corporation, iabag usab sa tulumanon ang bagting sa katawhan. Alang sa mga kabayanan nga nagpanginaron 24 nga tuna sa 43 anyos kadto ni plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang ilang buhatan na himutang sa Maya Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia Pagadian. Nagkinahanglan ng mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Wala nga'y kabalakaan tungod kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers o sa kini kaligal nga recruitment agency. Wala yung sabay kabalakaan tungod kay nagtanyag sila og libreng kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng nga pagkaon og libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng nga pagkuha og passport og libreng medikal. Busa usapay mong gipaabot kung ikaw dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pinagi sa pag-contact sa cellphone number nga 0927-362-1908. Iliana Bibio College, niyabag usab paghihapon sa pagnauban ang bagtingan sa katawhan sa mga estudyante both eskwela ug kolehiyo. Basta labi na itong mga working students ang ito nagtrabaho bitaw nga gusto nga muhuman og eskwela, dali na pagpa-enroll sa Eliana Bibio College. Pwede kang mupili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. O ingon man, ubos kayo kinig tuition fee. Ato na ikursong kita niya sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED o BAELS. Ay kalimot ha, Eliana Bibio College, the builder of future leaders. Ingon man, kabagdig kabalkadas, ang Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI nagpahibalo paghihapon sa publiko nga padayon ng pagpandawat og mga ALS sa student. Ito mga enrollees ba? Buot magpa-enroll sa mga ALS, diri na pa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Nagtanya og libre nga uniform, og libre usab nga tuition fee. Ingon man, ang National Irrigation Administration CONIA padayon sa mga nag-abag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa mga dunay pangutana o di bakaha, dunay mga reklamo bahin sa inyohang kaumahan dihang dapita, no, di bakaha kung gusto mo masayod sa ilang mga programa, kontaka lamang ang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Ilabi na natong mga agricultural land, gagihimong commercial land, bitaw nga doon na mo ay pagpaklaro bahin ni Ana o katakaya mo nga tabangan o ilabi na itong patubig sa basakan, ha? Mabisita ako sa bilang buhatan nga himutang sa regional center sa Balintawak, Pagadian. Mabiabihon kayo ang atoang regional managers nga mao si Sir Diasania Kabagtig Kabalkadas. Oo, atoa lang ninyo ang atoang regional manager sa Dapita. Ingon man, lain pang niabag sa tuwang tulumanon ang Petron Gasol, ipanagiyahan ni former city councilor Jesus Idol Jun Bahamundi, ingon masayang anak nga si Clarissa Isa Bahamundi ang tagiyag tagdumala sa Petron Gasol. Sa mga katawahan, gusto magpalit or baka magpatubil ng liquefied petroleum gas, aduna sa Petron Gasol ang main na himutang dool sa SMCA. Panang ilahang main sa Petron Gasol na himutang sa Mesanchago dool sa Dibim. Ikadawang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. O ilahang main usab sa Fiesta Gas na himutang dool sa SMC College at Bang sa Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Lahan pa mga outlet na himutang sa Lungsod, Dumalinaw, Tukuran o Lungsod sa Aurora. Anyway, may buntag ni Noria Morganda, Rosalie Lumakad Humawan, good morning. Good morning ni Merly Templado, matod pa niya. Saan niya? Kois, kanabang dalan diya sa barangay Tiguma sa may likod sa airport, gikan sa barangay Kawit, na ipart diha nga ilang tubig, kung magulan, mulunop, then walay magyan sa tao kung magbaklay, kawala may gihimo nga kanang latayan man lang. Ah, diya sa kuan, kanang paingon sa may, tawag ni ini, paingon sa may White Beach, no? Diha bitong dapita, ang ato nang gipakla at gipapuntana naman ni kang Mayor Sammy, gingon nga doon na kuan kining gahinan pa nag-budget aron nga maayo ng dalana. So atong panawagan sa Barangay Council sa Tiguma pa ba na? No? Tiguma den dapita o oh, good morning ni punong Barangay Sir Marchie Tampos. Ato yan ning lagon pohon kuno sa lakang nining gibuhaton. Bahay nini, salamat kay sa pagpadangat Ma'am Marley Templado. Vanek Sabamonga, good morning. Alan Dilapinia, good morning. Rodel Gilingan, wala gani kumapil, gipili raman good sa governor, ha? Dili po guru governor, oy. Oh, kining hinabang hang, ato ang gihisgutan, kapag nagbalkadas, kaya matawag ta, o gunsaman. Hinabang ni Alang Satanan, kato mga kulipikado. Oh, good morning, watching from Prok Malinawon. Good morning, Juanita Sasal Kadirantilaon. Good morning, Impalmado Tatsky. Good morning, ang Mayo Jununta, paubsan ang mga precious mga palitunon, aron na maka-avail ang tanan. Naman kay binulan nga sweldo, dili kay ang among mga produkto ras bukid ang barato. Mauman, mauman ay looy kayo, naanad na ang uban sir. Dawat og ayuda, kay dili sila mahago. Hulat na lang sa ayuda, ang sakit, kay gipili lang. Good morning. Good, Imblar Nalin, Giseline Bargayo, good morning. Sa may Poblasyon San Miguel, good morning ni Mother Ading Tora. Good morning, Mother. Oh, good morning dia sa Tanang Tagabanali, Tora family. Anyway, mamay na akong giingon, di ba? Nga, ang katawhan, wala man nakinahanglan o gayuda. Labi na nga, moingon o ang tagaan o gayuda, kadto lamang mga kining kabos, di ba? Kundili ang gikinahanglan kapag di kabalkadas, paunsa, makabaton o konkrito nga programa ang gobyerno, ilabi na sa pagpaubos sa mga presyo sa mga palitunon. Sumalagod o mga adlawa, ang presyo sa produktong petrolyo, musaka na pod. Gibana-bana nga, muabot o 10 pesos. Diba? Patubil na mo karon palang daan mga na nag-iyag mga sakyanan kay og mga adlaw murag adunay dako nga kining price increase sa produktong petrolyo. So inana ba, no? Dili kay magsigilag ayuda kay ang ayuda pinili ra may hatagan, dili man tanan. Mayong tagtanan hatagag ayuda, masakto man kag income or makulang pagkangalan kay ayuda kay gikan man sa katawhan, kwarta man sa katawhan nga ngay ibalik sa katawhan. So hatagi ang tanan, di kay pinili ra, di ba? Sa muna atong gingon, nga instead nga ayuda ang ihatag, pagbuhat og konkreto nga programa, ilabi na ning pagpaubos sa presyo sa mga palitunon. Oh, dili kay magsigi lang tag-ayuda diring dapita. Ayuda nga dili pud mulahutay kay labi na pinili ra kabag ti kabalkadas mastilan. Muna giingon, hala sige, pamili pa mo og mga kuan, mga leader nga kanabang napuro lang ayuda kabag ti kabalkadas. Imbes ang programa para makahatag kaayuhan sa tanan, nahimo na mahinong programa pinili sa uban, di ba? Mamanay ang atuang problema diri gud karong mga panahuna kabag di kabalkadas, musugot mog sa dili, mo magini sakto, magid po ni tinuod, dayag na man sa kadaghanan. Good morning ni Van Robio. Good morning, sir. Okay, good morning from DOJ Parole and Provision Office Regional Office 9. Good morning. Sa tanan taga kining DOJ PPA Mang Buntag, ilabi na ni Regional Director Ma'am Marites Butchong. Good morning, ma'am. O ingon man sa tanan ng mga staff sa DOJ PPA, no? Diyan sa Regional Office sa Balintawak. Good morning sa inyo, ha. So, morning, ang sakit lang yun kayo pamatiyon kapag di kibalkadas, no? Sakit yun kayo pamatiyon sa tuwa ba? Katong mga dunay middle class or diba ka katong saktog yung income nga wala. Igo lang sa pagbagulbol, no? Kay nga naman, tungod kay lagi, dili man qualified sa hinabang sa gobyerno. Pero kung buto na unaon, dago kay mga tax, di ba? Mabitaw na uban ang mga magtutudlo, magreklamo po. Nung saan naman ni Oy, dako atong sweldo, pero pagkahuman, kuan man po, dago po tax. Sa BGMP, sa ato apong mga kining men in uniform and women uniform, maupod, di ba? Dagog sweldo, dago po tax. So, mauna ato ang giingon. Panawagan nato sa gobyerno, hatagi o programa, konkretong programa ang katawhan. Ilabi na sa pagpaubos lagi ng presyo sa palitunon. Kaya mga naman eh, krisis man kang gisigutan din eh. Mga magini ang ilang nagunang kining rason. Gumikan sa krisis nga sinatian, hatagan tong mga katawhan ng mga low-income families. Katulang yun di ay, sila lang yun ang apektado, mo? Or sila lang yun ang inyuhang gitawag tao gagikuan. Gi-prioridad, ilabi na itong mga katubitong madala sa mga ayuda kay panahon sa eleksyon magamit. Mamani ang klaro po nga pagkasulte, di ba? Ayuda. Kay aron nga panahon sa eleksyon, maingon dayog, gadunay utang kabubuton. Kay kung dili tungod na nako, dili tungod itang pulano, dili mo makadawat o gayuda. Mamani tinood yun kayo, di ba? Mag-utang kabubuton na dayon. Stilan. Padala pa mo. Alas 6:45 na itong oras, kabagdag kabalgada siya. Samtang sa pikas bahin at ang lusgutanan, garong buntaga, dripagyapon sa pagpanaguban. Sa ako nang ikaingon, kabagdag kabalgada, sino nga kagahan. Itong adlong Sabado, gikalipay sa tuang kining tribal chieftain sa tanan nga mga IPs, do, leaders diri sa Zamboanga del Sur, kabagdag kabalgada. Ilabi na gayon sa tuang kining chieftain, nga mao si Lucio Manda kabagdig Balcadas. Oo, Lucincio Manda ang atoang kining tribal chieftain tungod kay sulod sa 20 katuig nga pagpagpagbisog nila aron lamang makakupot or makuha ang titulo kabagdig Balcadas sa ilahang nga sa gitawag og yutang kabilin, no? Hingpit na gayod nila nga nakabot kabagdig Balcadas. So aniya ang tipik sa pamahayag sa tuang chieftain na tribal chieftain, no? Bangat gukom si Lucincio Manda atol sa pagpakikinabi sa media ngadto kaniya.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
2: Regarding sa royalty fee, taas ni namo nga panahon nga gidiskasan. Una, amo gyung giplano pag-ayo og asa dapat namo gamiton. Unang-una, lisod kayo ang magdawat og royalty fee tungod kay kami man ang maghimo sa plan paunsa dili man may sanksyon sa kuha. So naa sa mo ako among ayohon or dili. Pero kami sa IPS amo gyung giplanuhan. Among gi-priority kay dili tanan matubag sa royalty fee namo nga gikan sa TBI ang among panginahanglanon sa bayog. Just imagine 28 barangays ang amo ang claim. So ang among gibuhat, nagpili ni katong pinaka-importante.

0: naiming pa min impaway pa pud mi gamay kauban pud ang NCIP formal na mong gipahibalo karong adlawa nga kung samua sa subanan among Bisaya pagipadayag nga approve na ang ato ang kadte sa NBank. Although na apay mga tiwasunon ginagmay para na gid atong sa madawat na gid namo ang titulo, mo nang official na mo gipahibalo sa mo ang mga kauban. Mao gid ni ang pinaka pulot dulo karon ani nga activity.
1: So abot kamay na ang titulo.
0: Yes sir. So ang titulo aya na ihatag formal sa central office gikan sa NCIP humana sa segregation. So ingana na ang proseso. Pero kami formal naman na nga recognition para namo approve naman sa NBank. Titulado na gini nga lugar.
1: Sir, pila ka exactly ang
0: ang total sa amo ang giapplyan 25,000 hectares. So sa 25,000 hectares na pa may adjust katong sa amo ang joint management sa Zamboanga del Norte na 6,000 kapin. Sa Lakewood kay ning overlap man dili sa amo giapil man namo pasukod og pila 5,000 kapin og 1,000 kapin gikan sa Diplahan. So kay sila man ang nisulod dire. So inga kana may total tanan sa mo ang claim is 25,000 og katong mga na JMA na nga na-approve na daan before.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
3: So mo na pagpaklaro, kabag ni Gabalkada sa tuang tribal chieftain nga si Banga Tagukom Lucencio Amanda na ato sa pagpakikinabi sa Radyo Bagting News Team ngon man sa kining kauban sa PDI J Channel og 1 TV Philippines kabag ni Gabalkada sa niyatong adlaw nga Sabado nga diin no sa dugay nga panahon sa taas nga panahon kabag ni Gabalkada nga ilahagay yung gipakigbisugan nga makuha nila ang gitawag taog Certificate of Ancestral Domain na titles. Hingpit na gayod nga ilahang nakabot kabag ni Gabalkada kini pinaagi sa pagpaningkamot sa mga tuang mga tribal leaders no. Dili lamang usab pinaagi ni kining chieftain na Manda kundi li kauban usab ang mga uban pang tribal leaders nga ilahaga yung gipaningkamutan. O gani matutpas ni kining ni chieftain na kumabangat Guko Mamanda nga dako ang ilang pagpasalamat ngadto sa kining TVI no ngano man tungod kay gumikan sa pagsulod matutpas sa TVI ilaha gayong nakab-ot ang ilahang gitinguha kabag ti Gabalkadas nga mahabuhatan og titulo ang 25,000 ka ektarya nga luna no yutang kabilin sa mga subanen diha sa Bayog ingon man sa kasikbit nga mga kining kalungsuran og probinsya kabag ti Gabalkadas nga under sa ancestral domain.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa
3: kakak. Samtang ipasabot usab kabag ni Gabalkada sa ni kining Bangat Gukom Lucencio Manda kung nangano ba nga sa tanan nga pwedeng kuhaon sa ilahang tribo nganong ang kadti man ang ilang napili dili man ang Certificate of Ancestral kining domain sa nga kun kadsi no kun dili nganong dili man kadsi kun dili kadti man ang ilang gipili ani ang pamahayag kun ngano nga titulo maoy gipili nga ilang nga maangkon.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Nganong napili gid namo ang titulo? Tungod kay ang titulo, nakita na mo, money ang project generation to generation. Kay kung maghimo lang mig unsa nga project diha, unsa pa diha, kuha na siya, mawala na siya in the future. Among gipangita, katog yung benefited gyud ang generation to generation. Muna ang amo ang term is investment. Kay kay balo may pagtitulado na ang usa ka ancestral domain, makompleto na ning document namo sama sa HDPP, daghan na ka mga development nga mosulod nga naa dire. Kaysa bahin-bahino na mo ang pundo sa royalty pay, ihatag na mo na sa individual nga pamilya, walay lintunganay nga development in the future. Ang royalty pay na mo, 1% gina sa gross income, pero kanang 1%, kuhaan pa na siya o 20%. Tungod lagi kay gikan man siya sa mining, automatic na siya deducted nga 20%. Kami, ga-attempt mi nga mo kuan ka nang ma-apply o tax exemption.
1: Oh, okay.
0: Pero kay balumi nga, wala na namo to gay porso tong kuan ka nang tax exemption tungod kay ang 20% mabalik po dito raman po sa to ang national government. Unya, makita na mo nga, ang gobyerno kay balumi pag makompleto na nga mga document,

0: daghan pug mga project nga mosulod dire. So motong wala na namo gipadayon.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: So mo tayo papaklaro, kabag ni Kabalkada sa tuwang tribal na chieftain na Bangat Gukom Losincio Manda kung nganong ang titulo ilahang gipili. Tungod kay makapahimulos nini ang tanan nga generation hangtod pa ang musunod nga mga generation. O pinagi kabag ni Kabalkada sa pagbaton og titulo, maingon ta nga daghan na unya mga programa ang musulod no sa ilahang kining lugar, sa ilahang luna, ilalom sa ancestral domain kabag ni Kabalkada sa gipanay iyahan sa tuang mga kining kaigsuunang subanen diha sa Bayog Zamboanga del Sur. Kaya makita bitaw diha sa Bayog diha sa may kining kunakon, dipili, dipurihan. Dihang dapita kabag ni Kabalkadas, maingon tag asenso na kayo ang ilahang kining panginabuhian, ang ilahang pamuyo. Adunay mga katong subanen nga kaniadto nagpuyo sa mga hilit nga dapit ang karon kay ana-ana gipahiluna nga duol nagayod sa komunidad. No, aduna na yung mga school bus ang atuang mga kaigsuunang subanen nga gibuhat tungod kay prioridad usab sa kining liderato ni Chieftain Bangat Gukom Losincio Manda ang edukasyon. Kay pinagi matud pa sa paghatag og edukasyon maingon ta nga mabag-o ang kinabuhi sa atuang mga IPs no or sa atuang mga indigenous peoples. O gumikan kabag ni Kabalkadas no sa gipakita nga pagpaningkamot liderato sa atuang tribal leaders nga si Losincio Manda, kini ang gidayeg usab kabag ni Kabalkadas sa atuang mga personay sa NCIP, pinagi usab no sa atuang kining head sa NCIP kabag ni Kabalkadas, pinagi dunay pamahayag usab si NCIP Provincial Officer Marita Miniao. Ania ang iyang tipik sa pamahayag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
3: Natubag ang almost ng panginahanglanon sa community because of his leadership. Silang si Timo ay idan. Silang nanduha. Kay ug wala ning duha, wala bay mo klaro, way mo timon ba? Way klaro nga mo timon. Paunsa na lang. So, it might be, masulti na to, history repeat itself. Just what had happened in Kanatuan. Nga sa ilang royalties, it was mismanaged ang kwarta. So, kumusta man karon ang Kanatuan?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Sa moto kabag ni Kabalkadas no ang pamahayag ni Ma'am Miniao gikan sa NCIP provincial nga diin yahagayong nga gidayeg ang mga human ba nga nakita niini kun unsa ba paunsa giyagasto ang kining royalty pay nga nadawat sa tuwa kaigsuunang lumad no gikan sa TVI kabag ni Kabalkadas og ingon man paunsa na palambo og nakabaton or ilan nagayong naangkon na ang titulo sa yuta kabag ni Kabalkadas nga gipanag-iyahan sa tuang mga kaigsuunang subanen no. So mauna nga pinaagi niini daghan nag mga makaingon tag nagtinguha nga gusto nga mo-apply alang sa pagmina diya sa lungsod sa Bayog, ilalo mga diya sulod sa ancestral domain sa tuang mga subanen no. So mauna giingon na ni kining Bangat Gukom Manda nga wala nagpasabot ang ilang gitugutan ang TVI nga makamina sa Bayog is musugot na sila sa tanan nga mina. Apan ni musugot sila kung ugaling kini adunay saktong dokumento kabag ni Kabalkadas aron usab no nga ang ilahang nga angayang makuha, ilahang nga makuha kabag ni Kabalkadas sama sa ilang nakuha no gikan sa TVI. So muna muna giingon ta nga pinaagi niini nga pagpaningkamot dili na unya ba magingon ta nga daog-daogon nga tuang mga lumad nga kaigsuunan no atoang mga kaigsuunang mga subanen kaniadto ba no ang atoang mga kaigsuunang subanen kay mabata ang ubang makatawhan kay ubos ra kayo ang ilaha nga kining pagtan-aw pero karon kay makaingon ta sagad kay mga edukado na kabagtig Kabalkadas. Bueno, wala ko igong oras. Dili pa day ko biya. Good morning. Greet ko sa Zamboanga del Sur, province sa Parole and Provision. The office na ni Ma'am Clyde, Ma'am Audrey, Sir John Clark. Og labaw na daw sa ilahang regional officer in charge nga si Ma'am Amitis Butchong. God bless Radyo Bagting, gikan ni PO1 Van Van Robio. Good morning, Sir Van. Daghang salamat sa pagpaminaw. Og ingon man, good morning po ni Marmar Francisco Buscas. Lakip na maing buntag. kang sinyang kaliso Rosalie Lumakad Rosalie Daliripin rather sa tanan nga nagpaminaw salamat kayo wala ko igong oras hangtod na lamang sa ugwa pong adlawa diretso tulmanon ang bagtinga sa katawhan may buntag ganiyong tanan alasay si Quintay 7
1: Mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtigan sa katatawhan
4: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
7: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106 points.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, mula 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting News o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, titulo sa yutang kabiling alang sa mga subanen sa Bayog, Zamboanga del Sur, giaprubahan na sa NCIP.
4: Kapin 500 kaginikanan sa Pagadian City na kadawat og participation incentives at tara basa program.
1: Acting Battalion Commander Lieutenant Colonel Dakawi mapasalamaton ngadto sa mga tropa sa 1CMO Mahigalaon Battalion.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 12 anyos nga bata nahagbong sa suba sa Davao City humang giingong natulod siyang kadula.
1: Pito ka mga high-powered firearms sa og duha ka improvised explosive devices na recover sa Butuan City.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, House Prosecutor Redona nakapangutana kung dili tinuod ng mga tao sila Yatos og si Kuya kinsa may nakakuha sa pondo.
1: POC nagpasidaan batok sa mga love scam, dili magpailag sa mga peke nga parcels nga giingong gitago sa customs.
4: Sa uluhan sa balitang international, kapin sa 100 ka mga panimalay ang naugdaw sa dakong sunog sa Norway.
1: Ebola sa Democratic Republic of Congo, mas paspas ang pagkuyanap. Orong komparar sa mga naunang outbreak sumala sa World Health Organization.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA usbawan ang palay buying price sa NFA o ipahunong ang rice importation sa Iloilo.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala o Venus Williams mag-uban pag-usab sa Mubadala DC Open.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, in session nga utanon, girekomendar sa DOH ngadto sa ginikanan para sa mga bulilit.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, International Moon Day, gisaulog sumad karong adlawa.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Yasi Pressman o Congressman Luigi Villafuerte, engage na?
1: Mao kadto ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Licat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Balita.
5: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
3: BBC Headlines. BBC Balitang Lokal.
1: Human sa 20 katuig nga pagpakigbisog, hapit na gayod medawat sa mga sumanen sa bayog ang ilang dugay nang gipaabot nga Certificate of Ancestral Domain Title o CADT. Kini ang gikompirmar ni Bayog Tribal Chieftain Bangat Gukom Lucinio Manda. Human giaprobaran sa NCIP Commission in Unbank ang ilang aplikasyon sa CADT ni adtong Abril 21. Kay baluan nga ni adtong Sabado Hulyo 18, gipresentar sa mga tribal leaders sa bayog ang mga opisyal nga dokumento ngadto sa mga sakop sa komunidad. Kini nagpakita sa iniusang paningkamot sa tibok tribo aron makabot ang hapit na nga pag-ila sa gobyerno. Nagkanayon si Manda o salamang kini ka investment human gigamit ang pundo gikan sa royalty payment sa TVI Resource Development Philippines Incorporated gayon TVIRD aron ma-process ang CADT. Gidugang panini nga titulo kon titulo ilahang gipili tungod kay ang makabenepisyo niini dili lamang ang sa karon nga henerasyon na apan lakip na ang sa mga sumusunod pang henerasyon sa mga subanen.
6: Ang titulo nakita na ba mone ang project generation to generation, kay kung maghimo lang mig unsa nga project diha unsa pa diha kuna siya mawala na siya in the future. Among gipangita, katog yung benefited yun ang generation to generation. Muna ang amo ang term is investment. Kaya kibalo may pagtitulado na ang usa ka ancestral domain, makompleto na ning document na mo sama sa HDPP, daghan na kang mga development ka musulod nga naadire. Kaysa bahin-bahino na mo ang pundo sa royalty pay, ihatag na mo na sa individual nga pamilya, walay lintunganay nga development in the future.
1: Samtang gipaklaro lamang nini nga gikinahanglan pa nilang i-finalize ang ADSDPP kon gitawag nga Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan ug uban pang supporting documents aron formal na nga ma-turn over sa NCIP ang titulo ngadto kanila. Matud pang Manda, ang CADT may ganghaan padulong sa mga programa sa national government sama sa MIADP kon gitawag nga Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. gikinahanglan ang CADTI o ADS-DPP aron maka-access niini. Alang usab sa mga proyekto nga may kalabutan sa minahan, kinahanglan paghihapon ang CRMDP o gitawag nga Community Resources Management and Development Plan. Samtang gipasidan-an ni Manda ang iyang mga ginsakupan nga kung walay saktong dokumento mawad-an o binipisyo ang komunidad susama sa Gutalak sa Zamboanga del Norte, diin wala na ma-maximize ang royalties tungod kay walay CRMDP. Alayo nini na dawat usab sa Bayog Indigenous Political Structure kon IPS ang kompirmasyon gikan sa NCIP lalom sa bagong guidelines. Kini ang una nga pag-ila sa usa ka subanen tribe sa Tibuok Zamboanga Peninsula. Sigon ni Manda, makapaligon kini sa pundasyon sa tribo og makawagtang sa kalibog tali sa IPS og IPO kon gitawag nga Indigenous People's Organization. Samtang maghimo usab sila og Ancestral Domain Tribal Ordinance aron ma-codify ang mga lagda o responsibilidad.
4: Samtang sa laing detalye, malampusong nakadawat og participation incentives ang kapin 500 ka parent beneficiary sa Pagadian City ubos sa Tarabasa program. Ang payout maoy timaan sa malampusong pagtapos sa 20 kaadlaw nga parenting sessions. Diin gipalapdan ang kahibalo sa mga ginikanan bahin sa responsableng pagdako sila mga anak o paghimo o mas maayong palibot aron masuportahan ang ilang edukasyon. Padayon usab ang Department of Social Welfare and Development sa pagpatuman og mga programa nga nagpaligon sa kapasidad sa mga pamilya ug nagpalambo sa kalidad sa edukasyon alang sa matag batang Pilipino.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nagpaabot og dakong pasalamat si Acting Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi ngadto sa tanang mga tropa sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion 1 Seymour PA tungod sa ilang dedikasyon og kooperasyon nga nakatampo sa malampusong pagpahigayon sa ika-15 nga anibersaryo sa ilang unit. Matod ni Lieutenant Colonel Dakawi, ang tanang kalampusan sa 1 CMO dili mahimo kung wala ang paningkamot sa matag sundalo, diin ang accomplishment sa battalion resulta sa hiniusang trabaho sa mga personnel, administrative functions man o ground operations o uban pang misyon. Gidugang pa nga ang tropa sa 1 CMO managsamang maayo, hanas o abdik sa trabaho.
7: Lahat ng mga personnel dito sa CMO Battalion, sila lahat yung gumagawa ng mga accomplishment. I am just here to manage yung ating battalion, to give them guidance, but then the groundworks ay yung mga personnel natin na sila lahat yung gumagawa ng mga accomplishment ng battalion. And I'm very thankful na yung mga katropa natin sa Maygalaon ay napakagaling ng mga sundalo.
4: Padayon ang search and rescue operation sa usa ka 12 anyos nga batang lalaki nga nadala sa kusog nga sulog sa Davao City River sa Barangay 76A bukana ni atong Hulyo 18, 2026, human giingong natulod siyang kadula sa daplin sa suba. Sumala sa imbestigasyon, nahulog ang bata sa suba o wala na makita human maanod sa kusog nga bulog sa tubig. May respondi gilayon ang Philippine Coast Guard Central 911, PNP, BFP o CDRRMO. Ano pangitaon ang biktima? Apan temporaryong gihunong ang operasyon pagkagabi tungod sa kusog nga sulog o kangit-ngit. Apan gipadayon kini sa dihang luwas ng kahimtang. Giawhag usab sa mga otoridad ang publiko nga likayan ang paglangoy o pagdula duol sa suba ilabi na karong ting-ulan.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, na recover sa Philippine Army's 4th Infantry Division ang 7 ka high powered nga armas, duha ka anti-personnel improvised explosive devices kon IEDs, uban pang mga kagamitang panggubat atol sa duha ka military operations sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur niadtong Sabado. Lakip sa mga na recover ang 4 ka M16 rifles, duha ka AK-47 rifles, usa ka M1 Garand rifle, usa ka homemade shotgun, mga magazine o mga bala. Sumalas militar ang operasyon na himong posible pinaagi sa intelligence information gikan sa mga kanhi rebelde o operasyon sa komunidad.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Gihagit ni House Prosecutor Terry Ridona sa Bicol Saro Party List ang depensa sa pagsabot kung kinsay nakakuha sa pundo kundili tinuod nga mga tao sila Mary Grace Piatos, Melky Sikoya o guban pa. Kini may kalabutan sa anomalya sa 612.5 million pesos nga confidential funds nga giisgutan sa padayon sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senate Impeach Court. Sumala ni Ridon ang mga ngalan nga Piatos, si Kuya Uguban pa, gingong himo-himo lang o walay birth record sa Philippine Statistics Authority. Iyang giinsister nga kining mga peke nga ngalan mao ang sentro sa issue sa confidential funds din ang House mo presentar o ebidensya sa pagbudhi sa pagsalig sa publiko sa sunod Miyerkules, Hulyo 22. Dugang niya ang prosecution gikatakda mo presentar o ebidensya sa pagpangawat sa confidential funds. Sumala ni Ridon ang eksperto sa pagsulat sa NBI nga miingon nga pipila lang katawo ang mipirma sa kadaghanan sa mga acknowledgments receipt sa confidential funds mapamatud-an nga sadaan pag-usab e presentar usab ang mga nakaplagan sa Commission on Audit CONCOA lakip na ang 73.287 million pesos nga gigasto sa OVP niadtong 2022.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nagpasidaan ang Bureau of Customs sa publiko batok sa nagkadaghang mga kaso sa love scam. Din ang mga mangingilad mo gamit sa ngalan sa ehensya aron mangilad o maningil o kwarta para sa usa ka parcela nga gingong gitago sa customs. Sumala sa BOC ang modus operandi kasagaran magsugod sa mga kaila sa social media, messaging apps o online dating platforms. Kung makuha na ang pagsalig sa biktima, ang mangingilad mo angkon nga nagpadala og mahal nga regalo gikan sa laing nasud. Pagkahuman usa ka official sa customs ang magpaila sa iyang kaugalingon og mangayo og bayad para sa gingong customs duties buhis o processing fees sa dili pa ipagawas ang pakete. Ang mga mangingilad mogamit usab og mga peke nga dokumento, tracking records og peke nga mga website aron ipakita nga lehitimo ang ilang scam. Giklaro sa BOC nga wala kini maningil og bayad pinagi sa personal nga mga bank account, e-wallets o mga serbisyo sa pagpadala og kwarta. Giawhag sa ehensya ang publiko nga magbantay, susiha ang bisan unsang kadudahang mga transaksyon pinagi sa official nga mga channel sa BOC og ayaw dayon pagpadala og kwarta aron malikayan ang pagpanlimbong.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: BBC Balita Abroad.
4: Ana na sa kapin kun kulang 100 ka panimalay ang gilamoy sa kalayo sa usa ka dakong sunog sa Drammen, Norway sumala sa mga rescue officials. Naputos sa baga ang aso ang lugar nga 50 kilometro ang gilayon sa sentro sa Oslo. Bisan pa sa kadako sa sunog, walay natala o namatay o nawala sa mga residente. Sobra sa isinta ka mga bombero ang gipadala para pagpalong sa kalayo samtang nagamit usab o mga helicopters nga nagsabwag og tubig gikan sa ibabaw para mapungan ang pagkatap sa sunog. Tungod sa kakusog sa hangin, paspas ang pagkuyanap sa kalayo o niibok ni abot kini sa kasigbit nga kalasangan. Rason nga gihiklin sa mga otoridad ang gatusan ka mga residente.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nikabot sa 8 ka mga katawhan ang namatay gumikan sa drone strike sa Ukraine sa Western Russia. Pipilaw sab ka mga katawhan ang nasamdan sa nasangpit nga insidente. Sumala ni Tambov Governor Evgeny Pervishov nga naigo usab sa mga drone attack ang usa ka warehouse sa Kutovs. Adunay 28 ka mga drones sa Ukraine ang napugngan sa Russia. Padayon nga nagpaalim ang nasa 25 ka mga katawhan human sa samdan sa nagkalain-laing parte sa ilang kalawasan.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, gimanduan ni Chu Laurel ang National Food Authority nga usbawan ang minimum buying price sa wheat palagikan sa 17 ngadto 21 kada kilo sugod umaabot nga ting ani sa Setyembre. Sumala sa kalihim tumong niini nga matabangan ang mga mag-uuma tungod sa pagsaka sa gasto sa abono guban pang panginahanglan sa panguma. kon gimanduan usab ni Chu Laurel ang temporaryong paghunong sa pagsulod sa rice import sa Iloilo gikan sa tunga-tungang bahin sa Setyembre hangtod sa katapusan sa Nobyembre aron malikayana nga moabot ang imported nga bugas panahon sa peak harvest. Gipasabot sa opisyal nga ang lakang kini aron masiguro nga makakuha og saktong kita ang mga mag-uuma gikan sa ilang paningkamot. Ang Iloilo sa katinubdan sa supply sa bugas sa nasud diin nag-produce kini og katunga sa rice supply sa Western Visayas og kapin 5% sa kinatibok ang production sa Pilipinas.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Ang AB Gadgets at today adunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC BBC Martin Martin Balita. Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Makauban kon magkauban pag-usab sa doubles competition ang Filipina tennis star nga si Alex Yala og US tennis icon Venus Williams sa maabot nga Mubadala DC Open sa Washington DC. Lakip ang duha sa star-studded doubles lineup sa mga tournament nga pagtambungan usab sa daghang Grand Slam doubles og mixed doubles champions sa ATP og WTA tours. Una nang nagdungan og dula sila sa Bad Hamburg Open. Niya tumiaging bulan din ni daw sila sa first round. Batok nila Alexandra Osborne o Catherine Harrison. Apan napildi sa quarterfinals nila Olivia Nichols o Teresa Mihalikova. Ang Mubadala DC Open pagahimoon gikan July 25 hangtod August 2.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
4: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, giawhaga sa Department of Health ang mga ginikanan sa pagpili og incision ng mga utanon para sa pagkaon silang anak tungod kay mas presko, mas sustansya og mas makadaginot. Lakip sa girekomendang pagkaon ang boiled sayote alas sa 6 to 8 months nga bata, ginisang baboy o balatong para sa 9 to 10 kabulan, sinabawang gulay nga adunay isda para sa 11 to 12 kabulan, o nilagang baboy nga adunay petsa iguban pang gulay alas sa 12 to 24 kabulan. Gipay nung dumano sab nga ang mga ginikanan nga anaro na ang mga bata sa pagkaon og magna kon nagkalain-laing lami nga gulay aron malakyayan ang pagpili-pili o pagkaon sa dihang managko na sila.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Palawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS o Wayubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Lain pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Taco, lakip na usab si Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Nasayo
1: alright, tinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Of course, bagting 27.
4: Mm-hmm.
1: Nasayod ka ba nga karon diayng adlawa International Moon Day? Sabot ani nga kaning adlaw sa bulan? Kaday adlaw sa bulan. Sige, ito ning sayran. Nasayod ka ba nga sumad karong adlaw gisaulog ang International Moon Day nga gikatakda matag Hulyo 20 kada tuig aron sa pagsaulog sa Apollo 11 lunar landing ni adtong 1969. Ano din ni gisaulog karon Apollo 11 lunar landing ni adtong 1969. Nining pitsaha sila si Neil Armstrong o Buzz Aldrin na imong unang mga tao nga nakalakaw sa ibabaw sa bulan. Amo ni siyang first man in the moon na si Neil Armstrong. Mm-hmm. Mo ni akong nahinumduman.
4: Same ta.
1: Oh, napaday ko yung stock knowledge di ay. Samtang minilyon ang nagtanaw sa makasaysayanong pagsibya sa kalibutan nga nagsugod sa Estados Unidos. Human sa dakong kalampusan niadtong 1969 Apollo mission, giproklamar ni Presidente Richard Nixon ang July 20 isip National Moon Day aron sa pagsaulog sa kalampusan sa teknolohiya. Sulod sa mga dekada kini milambo gikan sa usa ka pagsaulog sa Amerika ngadto sa usa ka global celebration. Nasayod ka ba nga niadtong December 21 kon December 2021 opisyal nga gideklara sa United Nations General Assembly ang July 20 isip International Moon Day. Nasayod ka ba nga gimugna sa UN ang maong desisyon dili lamang aron sa pagsaulog sa makasaysayanong Apollo 11 landing apan aron usab sa pagpataas sa padayon nga kaamguhan sa publiko bahin sa malungtarong pag-explore sa bulan o paggamit sa kawanangan. Para niya itong mga astronaut ba? Nas kawanangan, lupan-lupan. Nasayod ka ba nga dunay opisyal nga mga tema sa international nga adlaw sa bulan? Diin ang tinuig nga tema, gipahilo na base sa lain-laing mga aspeto sa eksplorasyon sa kawanangan gikan sa umaabot ng mga misyon hangtod sa Lunar South Pole sa Global Collaboration. Mauni ang mga theme, 2023 Beginning the New Lunar Journey for Humanity, 2024 Illuminating the Shadows, Focus on Exploring Uncharted Crater Regions at the Lunar South Pole, 2025 One Moon, One Vision, One Future, lakip na usab sa 2026. Nasayod ka ba nga ang 2026 theme gikan sa nakalabay nga tuig aron mapadayon og mahatagan sa dakong bili ang global cooperation, sustainable development sa lunar resources ingon man ang humanity's shared future in space. Ang balita sa nasayod ka ba, hatod ka na to sa Iliana Kona sa Iliana Bayview College nga nanhimutang sa Balangasan Pagadian. Naginosarang Bredabadong Tulungan Sudad na doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: Madi o Padi, Andi Ana, ang balitang showbiz.
4: Alright, malipayong gipahibalo sa aktres nga siya si Pressman. Nga-engage na siya siyang hinigugma nga si Camarinesor 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Gipaambit sa magtiayon ng ilang social media accounts nga mga hulagway sa romantic proposals nga gipahigayon sa usa ka art outdoor settings. After 3 years ilang relasyon, ilahagayon gituldukan unya kaning uban maata na lang og 10 years wa gihapon giproposan unya ibay no lang sa want man rang dahilan. Ako got yarn agay
1: lagi na surprise si Camarinesor lahi may gisumpay.
4: Na-surprise ako mo na yun, na-surprise ano eh. Pero bitaw, nakahilak siya ang kuan. Katong namang ganda siya yung video niya. Siya, I'm engaged. Itaan eh. Kano, so, wala mo kuan di ha? Engaged na ako.
1: Ah, kabalo na ko. Ah, katong imang pili itong daghan king gatalay mo. Katong anniversary.
4: Abas.
1: So, mauna siya mga kabagting o kabulkana. Oh, kung naabda na magpila ka tuig, huwag ihapon mong ipropusan, hindi ihapon mong pakaslan. Ayaw na napili. Ah,
4: kay mo rin ihapon. 7 years na daw tama. Oh, niya, na.
1: Niya mabot og 9 years, 10 years. Wala na, na pero tinagyod kayo
4: nang ka. Listan na kagkuan, no? Oh, ilisan o, bang gali, isa lang kasimana.
1: Oh, isa kasimana rang nailhan, ilisan gyud ka. Mawagin na siya'y realidad. Yes. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usam sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Nagkanding salamat kaninyong tanan ang mga nakamonitor sub sa Radyo Bagting mobile application. Thank you so much everyone o galakip na sub sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
8: Health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
10: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag pirminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
8: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Are you planning to build your dream home?
15: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
16: You're in MC1 Hardware.
17: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
18: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
19: paragis bila-bila.
18: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
19: Bila edad din mo ron, ma'am?
18: Ako 55 na.
17: Busa sa unsamang balatian
9: adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwan tapa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na giyon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
20: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
4: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
21: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini Sir Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili kita maglangan kay ang oras bulawanon, ang panahon bulawanon. Ang akong kauban nga pinakagwapo sa tibuok kalibutan, giilogan sa tanan, giawayan sa tanan, o gihuwat sa tanan. Wa nay lain ang si Dodds Marson. Dodds, abanti na!
22: Yes, pagigala, kumusta og maayong adlaw. Nausab ka ninyong tanan, welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Para nausab, maghatod og kasayuran sa tirag mga katawhan ng Dakbayan sa mga proyekto programang pangkalambuan ni Mayor Sammy Co. Og mayang adlaw usab sa tirag katawhan sambusuryan ang pagtimbaya gika ni Mayor Sammy Co.
21: Yes, ang kakuhan gikan din ninyo mabati sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co ang Pagadian City, pinaagi sa kusgan nga mga FM og AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuhu. Mapiya mapita sa kanulangon o pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin mayong adlaw kaninyong tanan huro. Mga katauhan sa Pagadian City sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur gikan kana ni Mayor Sammy Co ang pagtimbaya lagbas na sa mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan unang bulyada.
22: Yes, bona mga higala, atong ipahibalo sa mga katauhan Pagadianon nga ato ang mga tourism infrastructure ning Dakbayan sa Pagadian hapit nang mapahumuslan og lauman karong mga tuiga, mahuman agyod ang mga major project ni Mayor Sammy Co, ang Tourism Infrastructure Project. O usa kana sa iyang ligasiya nga ang Dakbayan sa Pagadian mailhan dito sa kauluhan nga adunay mga pasilidad nga susama ni anang Puluyagan Beach Garden Resort. Og tourism boat nga purma og barko diha sa ato ang biwok og ang palpalan viewing deck og ang ato ang takot lalas scuba diving resort nga na diha sa White Beach og ato ang White Sun usab sa White Beach og daghan pang mga tourism project ilabi na ato ang Kindis Cave diha sa Manga
21: og sa Kindis ang Manga Falls
22: og Manga Falls
21: diha sa Manga
22: og
21: ang Kindis Cave sa Datagan, Datagan.
22: Og
21: Alegria Falls sa Alegria
22: og mao na no mga tourism project ni Mayor Sammy Co nga daghan usab og naamis ni ana daghan usab og mga aktibidad sa tourism infrastructure project ni Mayor Sammy Co nga makadani og mga bisita og makabos usab na sa tuang pang-ekonomiya dinhi sa Dakbayan sa pagadian. Unya kaning kuan ang scuba diving kung takot lalas scuba diving resort nga nadiha sa ato ang tunga-tunga sa Lao diha sa kopana sa White Beach kanang kada mga higala dugay na gina nga sa city government sa kaniadto pa ng panahon pa sa mga mayor tungod kay gituyo na nga kinsa tong gusto mag-dive diha nindot kay na og kuan sa ilalom ba na maklaro diha mga coral reefs ang mga isda din ha nga nindot kayo unya gibutangan gid ang structure ni mayor kay og adunay magpahigayon diha og mga nagadayang aktibidad labi na kanang mag-diving nga activity ana ay ka istanbayan ba mo na gibutangan niya og mga kanang structure nga mga project diha ni Mayor Samico og usana sa iyahang mga tinguha nga mga tourism project na disdakbayan sa pagadian kay of course naaman tay dagat so aduna usay mapahimuslan ilabi na sa itong mga bisita nga moanhe din he nya kanang mga bisita ha mohulog man gina og pondo dre hayan nga makadungag og income magkabos sa ekonomiya ilabi na ang mga negosyante mga hotels og mga restaurant kay dire man gina mangaon kung manganhi sila sa dakbayan o sa pagadian manay usa sa mga proyekto sa mga mayor sa kada syudad o sa kada lungsod kanang tourism infrastructure nga nganong sawayon magini nila nga mao man gina ang usa sa ipanghambog sa kada LGU sa kada probinsya nga kinahanglan ang usa ka lugar adunay mga tourism ta tourism infrastructure project laganan at lang example ang Bukidnon nganong kitang taga Sambosuran mangadto Bukidnon tungod kay gwapo kay ang development sa ilhang probinsya daghan kay manglaag ang bukid gihimo nila og view laganan unya kana dili lang kay owned by the LGU na sa province of Bukidnon mga private entities na so pinaagi ni ana nabulahan sila kay daghan man manglaag so ingon ana pud si Mayor Samico mabulahan usab ang LGU Pagadian og na adunay mga aktibidad din ha din na sila manganhi kay ana may bitsasort din ha to ato nga sa dagat kanang takot lalas og gibutangan na og infrastructure kay nagumaan og dive diha sila magtambay so asa ninyo patambayon so ingon ana ba adunay mga laaganan sa atong mga bisita kay lagi ang atong probinsya di magaganahan og mga tourism infrastructure project mao nang wala sila pakialaman yung tourism kay di man sila makabenepisyo ang ilaha ra mo galing bulsa ginahon na nga makabenepisyo sila manay klarong pag-istorya ano hilabdan man mga tourism infrastructure nga with or without resolution mupatuman gud ang mayor ni ana kay mao nay trabaho sa usa ka mayor nga usa ka syudad ilhon ba ang Pagadian City na scuba diving tourism mangadto ta ang ubang syudad mao pud ilang ipasigarbo ang mga turismo of course naa sa dagat kay ang Pagadian naa gyud dagat di ga develop ta og mga turismo nga naa sa dagat o kan ba kanang utok gamiton ba ha maghimo tag mga tourism infrastructure kay ang Pagadian City na ay dagat unsaon pagka kanang kuan ba unsaon pagkapahimulo sa usa ka LGU ang dagat kanang mapahimuslan ba sa atong gobyerno naghimo si Mayor Samico og kanang Bulyagan Beach Garden Resort para kita di natamadto sa laing mga lungsod labi na tukuran dito gid maghuro tanan mao na nga og mahuman na atong Bulyagan Beach Garden Resort perting pagkapuhan na nindot kay na siya lang taon kay natay dagat at least makapahimulos po ang LGU on and managed by LGU City Government of Pagadian ang mga resort nga ginahimo din he nga ang pundo ni ana o gadunay makabenepisyo ang dugang nausab ng income sa syudad sa Pagadian mao na trabaho sa usa ka mayor ha kasabot mo ayaw ginyo palabi og birasa tourism infrastructure project kay kamo diha sa probinsya wala mo ihuna-huna unsaon nyo pagpagwapo sa probinsya ang inyo ha ang inyo kagalingon personal nga gihuna-huna di na unsa naman ron top 7 poorest province top 2 poorest province sa region 9 unya bagsak pagid sa financial good housekeeping unya bagsak pagid sa SGLG maunay kalaki karon sa probinsya unya si panghilabot dinis dakbayan sa Pagadian kanindo tra ag-aagi si Mayor Samico kamo na mo inahimo wa mo inahimo diya sa probinsya manay klaro nga pag-aistorya
21: mo nang gamay ra kaitan masaway makuhit nga isyo sa probinsya kay gamay ra kay inyong nahimo kanarang inyong kadalanan nga lagbas gikan sa langit paingon sa impyerno unya kanang inyohang kuanya mega gym nga maay na kayong ipatimbang na mapuslan pa na sa junk store
22: before mo manaway yes tarunga sa nabi humana sa na inyohang mega gym diha nga putaw nagbarog murag natayan na ipatimbang naman siguro na para makasapi pa mo ana. Oh. Balik na sa tourism development. Development and promotion of Pagadian City as a tourism destination. Support for tourism events and tourism-related infrastructure. Maabitaw ng naay Department of Tourism kaya maay na nakatutok sa tanang mga syudad o probinsya kung unsay ilang ginahimo, unsay mga techniques nila nga napalambo ang kada probinsya sa natad sa turismo o niya ang probinsya ilha manong sa wayon ang tourism infrastructure project ni Mayor Samico may pagwa na lang gimugna ng Department of Tourism. Basta nautoka ninyo diha pagtarong mo ha kay muragwa mo na mao.
21: Oh, mao na ligid po na mao atong balikan ng imong na takot lalas. Sa unang panahon hagilibkas naman na ni mo Dods plano na sa una-una pang sa administrasyon. Una, yes, plano lang ha, plano.
22: Takot lalas.
21: Wala nila ma-realize kay maglisod sila. Dili sila ka-calcula. Wala mo ka-architect o sa inyong utok. Ana ba?
22: Kung saan pagtukol yung
21: pastructure niya. Kung saan pagtukol diha sa tunga-tungas dagat. Wala ninyo ma-architect. Wala ninyo ma-balance. Kung saan. How to realize that project? Nga pati man lisura ginamas tungas dagat. Lisod gina kayo po diha. Maghimo kag kuan kanang edipisyo or buildings tungas dagat. Kanu sa pagguna mahuman tungod manggod kay ang dagat hunas taob niya baod pagyud kayo usahay linaw. Mao na siya makalangan sa usa ka proyekto diha sa dagat. Unya sa panahon nagyud ni Mayor Samico gistadihan. Unya kay si Mayor Samico architect na siya sa dakbayan sa Pagadian sa natad sa Miuras og programang pangkalabuan. Wala ko nag-ingon nga ang iyahang professional architect ha kay si Mayor Sami is engineering.
22: Civil engineer.
21: Yan, engineering graduate. Dayon, wala siya mo board tungod kay nabisi sa negosyo. Maunay insakto diha. Pero architect siya sa natad sa Miuras og programa sa dakbayan sa Pagadian. And that is why na-realize niya even ang usap

0: Kung sa to?
1: Oh, kanang kung gusto ka daghang pamaagi.
0: Oh, kung gusto ka daghang pamaagi. So na realize ang atong tourism
1: kung infrastructure. Kung dili ka gusto daghang rason.
0: Daghang rason. Mm. Oh, mao na nga istorya ba. Unya kay si Mayor sami ko gusto magunya nga butangan og structure diha. Mao na nga dugay na nag-insist ha. Takot lalas scuba diving. Kung takot lalas diving. Sa una, oh, sa una pag ginang panahon.
1: Na, ato nang kuan yod sibya. Og ato ang ipasabot sa kanan nga sa administrasyon gyud na ni Mayor Samico. Tungod kay si Mayor Samico dili lang kay Dream. Kinahanglan na siya ay damgo din pagatumanon. It's just a political well to do. Kanang dili lang bitaw sige istorya kinahanglan ang istorya maoy na ay sunod nga aksyon. Istorya ka, dayon na action. Dili kay sige istorya. Dili po po yun ang sige lang action, sige action. But ninyo diha. Dili na siya mao. Tanang mga tourism infrastructure projects ni Mayor Samico din sa Dakbayan sa Pagadian, nindot na kaayo. Ang uban, na human, ang uban, wapa. Wherein, ang ato ang mga tourism students sa Pagadian City PCIC, Pagadian City International College, ang ato ang Bachelor of Science in Tourism Administration students, ang nagpahigayon sila bag-uhay pa lamang dods o pag-tour sa within Pagadian City sa tanang mga project, mga infrastructure, tourism projects ni Mayor Samico, o gilang nakita. Kung unsa ka anindot yod ang Pagadian City, and then ilahang gibansay pod ang how to be a tourist guide, no? Sa ato ang mga estudyante sa PCIC. How to be a tourist guide? Ngadto sa mga nagkadaiya nga mga lugar sa Pagadian City nga diin adunay mga tourism destinations infrastructures nan karon. Og wala pa tourism projects si Mayor Samico. Unsa naman lang ang atong mga estudyante sa tourism? Asa man sila mopaingon nga wala man poy adtuan sa pagkakaron dinhi sa ato sa Zamboanga del Sur? Asa man dako no kaadto kung istorya sa tourism projects dinhi sa Zamboanga del Sur? May pay moadto siguro ka sa Zamboanga del Norte, sa Misamis Occidental,
0: Bukidnon.
1: Sa Bukidnon, nga sa Cagayan. Ah, may mong anion sa Pagadian, sa Zamboanga del Sur.
0: Ubang probinsya.
1: Hiniras Pagadian City.
0: Yes, ubang probinsya nagkamulo og develop sa ilang tourism infrastructure project nga on and managed by the provincial government. Unya, nalibog ta dres tong probinsya, wag yung turismo. Sama na diha. wag yung turismo nga gidevelop sa ato ang mga kuan, kadagko ang leader. Sa amin tao na napuro sa widen he sa kuan sa kagamahan ng lokaling dakbayan sa pagayang ako na wala na himo kadagarag na himo ni Mayor Samico klaro og tataw mao na lagi nga nagpapiyong-piyong ang mga dili buta nga klaro kaayo og dayag nga grabe ang kalambuan sa dakbayan sa Pagadian.
1: Yes, okay.
0: Maro na ilang sultigod nga kuno ingon ani inyag hilabdan ang mga tourism infrastructure project og mahumana perting gigapuhan na maamis gin mo kunya nga to ang palpalan viewing deck gamay na lay kulang
1: makaingon sa tag tourism project po ng kuan Robinsons kay kada oras to at punta dito hurot atong kwarta. Salamat Mayor Sami sa pagpahurot sa kwarta na mo mga taga, mga Pagadian nun sa Zamboanga del Sur og kanait nga mga dapit. Tuwa sa Robinsons Perme. Una gula ko na yung Robinsons. Ah, naunsa mo. Ligasiya na ni Mayor Sami. Dili yes. Na iya ha.
0: Oh, dili na iya. Private na. O iya na yung pasulodere. Para ang mga Pagadianon makatrabaho para adunay mga panginhabuian ba. O niya ka mo, sighimo ninyo. Taas kayo pabirti incidents ang probinsya. Nakahatag ba mo o saktong panginhabuian sa mga katawhan? Wala. Kaya nyo ha, puro sa ayuda. O niya, pilaram na kaadlaw. Isa kaadlaw, mahurot naman ang ayuda. Oh, ang kang Mayor Samico, sustainable livelihood para sa tanang mga katawhan.
1: Yes.
0: Adunay mga trabaho. Mabitaw na ang Public Employment Service Office kada bulan nga mag-hiring para ang katong walay mga trabaho nga sa Busuryan makatrabaho ag adunay income kada bulan.
1: Exactly. So, yung una na, nilabdanon gig kaamusta na, no? Kamera pa, wag iminang kilabot ni mo. Ninyo riha. Madam Damen, sa pugka.
0: Kaya mo po siyang panghilabot. Trabaho asa na inyo ang Coliseum diha nga natayan ang aputaw. Kumusta naman na? Giingon nga. Sige magtrabaho. Sige trabaho. Sige pa nagtrabaho.
1: Sige trabaho.
0: Na ano, tanay atop.
1: Oh, iwan na na siya. Hilabot apon mo sa pamana. Nga ang pamana is a private private or kuan entity ka na. Dili na gid sa kagamanang lokal din sa Pagadian City. It's a government-owned and controlled corporation na siya. Dili na siya iya sa kan-

0: ng LGU Pagadian City, pero makahatag og suggestion, recommendations, makapatawag ang LGU. That is why ang Pagadian City sa una palang paglingkod ni Mayor Sammy last 2019 sa iyahang first term, pagbalik pagkamayor sa Pagadian City, yun agad ng patawag ng PCWD. Dayon karon nagpamana na sila sa unsa nilang mga pamaagi nga aron mahimong ang tong patubig sa dakbayan sa Pagadian na dili lisod. So here comes now, pamana unya nganong ang LGU gitaw sa Pagadian po ang inyong pasanginlan.
1: Atuan niyo ang pamana, nganong si Mayor mag inyong pasanginlan ang pamana nga wala man siya control and power ni ana. O ang sa operation na ilahan na sa pamana. O nganong muna, nganong uli agas di ato pamana. Di magayong yung ni Mayor sa Miko nga dili man siya anang di man siya tagian ang pamana na unsa gudtawon mo diha.
0: Oh yes, dili tagian
1: ang pamana
0: sa
1: naningkamot sila karon nga o nga dunay mga walay mga agas ilaha ginanggi giayo gidan ba kay dagsig pang boto na ilang mga tubo kamulog ayo kamulog kubkob ana mga kadalanan nag roadway din niya matapiktahan ang mga tubig dayon ipang ilisan tanan og bag-o tanan mga pipe tubo gipang ilisan na tanan manay man do gid tagya sa pamana para mahapsay atong serbisyo sa tubig dinis dakbayan sa Pagadian. O kani puguro sila wa guno sila agas mo na nga ila na pong gibirhan ang pamana gisayat pag nila sa mayor sa Miko pag hello mo diha. Buang naman siguro mo.
0: So, ingon na, insakto gina siya, ingon na, ingini ni, ang mga patubo nga gipanglubong din sa kanang mga kayutaan sa Pagadian, aron na alang gay tubig mga mudagayday, muabot din sa ato ang syudad, gika na sa bukid. So, that was din that time, kumahinom-dom pata ni former late mayor Ben Araw, sa dili pa siya ni atong panahona, o sa patong mga panahona, panahon pa nilang former mayor Filimon Bahares nanay patubig ang Pagadian City dayon pila pa man kabuok tawo ang Pagadian City pila pa may populasyon ni adtong panahon sa Pagadian City so gikan lagbas sa tinubdan sa tubig paingon ni sa syudad dili dako kaayo nga tubo ang gihimo ana disenyo ra pod sa populasyon o gagidakon sa dakbayan sa Pagadian ni adtong panahon nga diin daghang tawo. Unya, it took time for how many years? Hangtod karon more than 50 years na di ay ang tubo nga na ay atong gigamit din sa dakbayan sa Pagadian sa maong patubig. Mao, nga gisalo karon sa pamana ang pag-ilis na sa mga tubo. Tungod kay liman kag 50 ka tuig na kapinkon kulang ang maong mga tubo, so ilisan tanan. Gidisinyo na pong karog ilis, kadto na pong mga dagkong tubo. Kay gikuana siya gitukma sa populasyon, sa katauhan, sa dakbayan, sa Pagadian, og pila na kabuok, og ang tanan halos mga barangay sa Pagadian City, puno na sa residente o sa katawan. Mao nga ang kanang pamana po nagkadipo-dipo po na sila o pag disenyo na po unsao na po ni ang mga tubo nga gipang kuan gipang kanlap
1: yes,
0: kanabitong lakuan ka doon magkalot pakas tubo nga gagmay kayo ilisan na po
1: kinahanglan mag-ilis ang dag ko nga tubo kay daghan naman nagamit niya kinahanglan dako na po ang volume sa tubig magamit kinahanglan po dako ang tubo para dili mang buto sa kakusog sa pressure muna ginahimo karon sa pamana nga kamulo sila og kalot ilis ng nga daan ng mga tubo kay ang buga sa tubig kusog naman kay daghan naman gid ang nagamit niya
0: yes.
1: Makita man ginato nga progresibo ang dakbayan sa Pagadian kay na short sa tubig mao na nga gipasulod ang pamana para mapaningkamutan gyud nga ma-address gyud ang kaproblemahon sa tubig water system dinhi sa dakbayan sa Pagadian ug karon gakamulo sila og trabaho ni mga portion nga walay mga tubig kana nangita na sila og asa dapat ipaagi kay kuan magud buntod magunay Pagadian asa nila ipaagi ang tubig do sa mabaw nga bahin nga maagian og tubig ang ubos nga bahin dinha kana inyong gipangreklamo sa mga barangaya adto mo sa pamana lagi. Ayaw mo din pag-iayong sa city government o Pagadian kay dili na trabaho ni Mayor Samico. Si Mayor pwede makasuggest pero ang oversee, ang implementation or the implementation officer ang pamana kasabot.
0: Oh, sila recommendations, recommendations, suggestions ang mahimo sa Pagadian City Local Government Unit pinaagi ni Mayor Samico. Dayon ang pamana na ang magtimbang-timbang kunon sa ilahang final nga pag-ahimuon ni ana. Well, kanang matud pa sa atong nasairan within 5 years sa pagunit sa pamana na anay improvement sila. Mm. Karon man gani na anay magani improvement nga wala pa 5 years, no? Na anay improvement kay sa among lugar, sa inyong lugar dods, ang tubig dili ingon nga kada adlaw gyud. Wala'y palong-palong inyo, pero sa mua, mupalong pagyod siya. Pero nindot dyan na siya ang serbisyo ikumpara sa una. But within 10 years, matod pa sa pamana, diha nagyod makita. So it's a long-lasting process pa dyan na. Yes. Niya, salamat kayo sa pagpaminaw. Happy listening. Niya, sa Purok Mangga, badali. Pinaagi sa Purok President, si Ondo Virgilio Castel. Matod niya nga, the other day, adunay disability parade. Tungod na sa, kung ano, PWD ko na persons with disability month celebration. Din sa siyudad sa Pagadian, dili lamang sa Pagadian City, kundi national ka na. Din, adunay po yung mga kalihukan ng atong mga kaigsunan. Nga, adunay mga kapansanan. Well, makaingon man po tagkitang tanan may kapansanan. Mm. Kaya ang mga bata nga bagong natawa, babian ay mga ngipon, uni ang mga dagko, mga bata, ang to na sa mga dagko ng mga tiguang, naidta na nag mga ngipon. Well, that's a disability.
1: Ay niya, gina na po nila. Isipin na po, hilabtan nila ito ang infirmary hospital.
0: Hilabtan na po.
1: Pero tiginilang pagdumot, no, kay murag nakuyawan ni sila ba kung malibilan ang hospital kuyawan, ni. Na. Nanay hospital andak bayan sa Pagadian. Niya kamodas probinsya na may hospital nga kagulayong tinukod. Wala.
0: Unsa to? Hinay ang development
1: hinay sa infirmary. Hinay ang development. Og mitaba mo mugdugag pundo, hatag og kwarta, intended lang sa infirmary. Dali na unta na mahuman. Manay klaro nga istorya di kay sawayon. Dugay kay ang pundo, hinay kay development sa infirmary hospital. Kamo na may katabang? Wala ra ba may katabang?
0: Kamo na mo hospital bisag usag kahaniging giugbok. Wala. Asa nang hospital ninyo?
1: Dagang priority si Mayor nga gipang budgetan. Di lang kang infirmary hospital. Ga padayon na siya og trabaho, hapit naman ginanahuman, namalit pa og mga gamit na gibudgetan na siya. Daghan pag proyekto si Mayor Samico sa kada ka barangay. Kaya ingon sila nga, wala may turnover kayo ang si Mayor Samico sa kayong mga project. Si Mayor Samico, dili na hambugiro. Dili parahan ninyo nga, bisag dili inyo ang project. Hala, picture dito. Aron ingon, i-credit sa inyo ha. Si Mayor Samico, dili ingon na kagarapal. Uy.
0: Dili ingon dili project sa legislative building.
1: Dili pareha sa inyo ha nga mga baga og dili inyo inyong dili inyong project magpa-picture para lang inyo ha. Dili ingon ana si Mayor Samico. Ang maka-witness niya ana ang mga tao nga naay mga proyekto sa kada barangayan.
0: Kana asa nang kuan legislative building diya sa may City Engineer's Office.
1: Balik-balikon.
0: Papilitan ninyo yung heart nga po. Maluoyin lang tanin niyo. may gani kay nauwaw siguro mo.
1: Hilasan magani si Mayor anang magbutang diha kanang maghilasan magaya siya anang pintalan nagkuro orange para aron ingnon iya ha. Diba siya ganahan gani ang taan.
0: Tanang mga kabarangayan din is dakbayan sa Pagadian nga pila na lang kabarangay na ang barangay halls diha nga dili po. Pakauwaw lang uroy mo. Pintalan pula. Inyo diha.
1: Dayon aron ingnon nga ilang hinimom. Day. Kung pagtuon po mo og pagpasalamat sa mga taxpayers.
0: Yes. Unya ang Pagadian City.
1: Dito ang kono ninyo.
0: Yes. Pintal-pintal mo mga puwa sa mga barangay halls. Kay ba mo kang kinsa ng kwarta? Kwarta na counterparting ang nahiputabuan na. Kwarta sa barangay o kwarta sa kagamhanan dinis dakbayan sa Pagadian. O ganong maabot ko din taong kwarta sa probinsya diya. Bot-bot ninyo. Ingon ana ang tinuod nga istorya og mga panghitabo dinis sa ato ang Pagadian City og lalawigan sa Zamboanga del Sur unsa hinay ang development sa infirmary. Yes, tungod lagi kay ang Pagadian City alone nag-inusara ang kagamhanan ni Mayor Samico nga nagpahigayon sa pagpaningkamot pag financing niya na himog financing niya ng maong infirmary din ang kagamhanan radyo sa Pagadian City ang nag-ako-ako ni Ana. Unsa may nahitabo asa din yung kwarta tabangi po unta probinsya madamdamin ang sa first district nga congressional fund.
1: May nun raba sila nga ayaw kung taga Pagadian ay kung palabig saway sa probinsya. Kamu tagawa katagkuan mga pulahan di ang suporte ay mo palabi og saway sa Pagadian City. Kay Capital City ra ba ang Pagadian City sa probinsya unya ulaw pug kaayo nga i-compare ang probinsya nga poorest province sa Mindanao top 7 poorest province top 2 poorest province sa Region 9 unya sa SGLG bagsak unya sa financial good housekeeping bagsak gihapon nya i-compare niyo sa Richie City. No way.
0: So, ingon niya na. Sige mo, ingon nga, hinay ang development. Tabang unta mo, hatag o kurta.
1: O, mintabang pa mo, dali na human.
0: Niya,
1: kanang, sige, saway.
0: Gidaginot ang pundo sa health services. Kanang time sa, hatagan ta mo, clue. unsay kahulugan o gidaginot. So mo